0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more, live.
2: Handos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:35.
3: Handos Balita.
2: Maghandos, kato mong atak na, og balitang showbiz, gyanos ka na to sa bus, abloy, bol ka na sing siyap. Pupulkit sa ligid, og mo align, siyan ta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa My National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus, abloy, bol ka na sing siyap, gipa nagiyo ginumala, nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy, og Maria Luisa Apatan.
3: Handos Balita.
2: Okay, mga bay, maghandos, kinato nga tulamanon, nga handos balita. Dungan kini nga madunggan sa tulo ka mga sibianan o tulo ka mga istasyonan mga bayog bakandos. Okay, sama sa kreatong gitingugan karon ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio o Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
3: Handos Balita.
2: Sabi nung nga ang triple W na po na mag lima or pat ba to? Ato balik ko na www.starradiotayasan.weebly.com. Pwede na siya reklaro. Sige, arita sa tanan. Arita sa to ang importante kayong mahinudanon ng mga pahibalo, mga bay. Maghandos sila binagot sa mga estudyante sa kolehiyo.
3: Ronnie Librado.
4: Handos Balita.
3: Public Service.
2: Okay, pahibalo na gikan ni Care Coordinator Deboy Hinoo. Padayon na gipahibalo mga bayog handos ang mga pizza o schedule sa pagdawat ni Congressman Emmanuel Lemkay Chung Iway sa mga requirements sa educational assistance alang sa mga college students sa unang distrito dari sa unang first district sa lalawigan sa Negros Oriental. Timan mga bay ha, mga tayasanon, timan kay hapit ng schedule baya. Mawagin ang mga pizza nga pagdawat sa mga requirements gikan sa alas 8 sa buntag ang tod sa alas 5 sa hapon. Pizza ug lugar kung asa ipahigayon amo nga pagdawat sa mga requirements mga bayog makandos. Dere sa Tayasan, timanay Tayasan ha, karong Hunyo 27 diha sa Tayasan Covered Court. Ayungon, Holy 4 sa may Barangay Awaan Covered Court. Bindoy, Holy 11 sa may Malaga Covered Court. Holy 18, Manhoyod, Holy 25, Canlaon City, o Agosto 1, Gilgan City. Ang mga requirements, si manang requirements sa mga bagbakandos, school ID, pabatuod nga na-enrolled sila sa second semester sa school year 2025 to 2026. Load slip sa second semester sa 2025 to 2026. O national ID sa mo-process. O niya, kato nga pahibalo ma, makandos ha, gikan to ni Congressman M.M. Lame Kay Chung Iway, gagipagi sa Tayasan Care Coordinator, Bus Deboy Hinoo.
3: Ronnie Librado.
4: Handos Balita.
3: Public Service.
2: Okay, magandos. Arita sa dugang ng mga pahibalo. Labi na sa itong makaigsunan ng mga tayasanon. Okay. At yung pahibalo, mga bay magandos, kay importante po sabi ng pahibalo. Okay, pahibalo ni. Nagikan sa SSS Baez, gikan sa Isinter Tayasan, gipanguluhan ni Local Youth Development Officer Janel Inicio. Paibalo makandos ha, nga ang hiyos ang puwersa sa SSS Baez o LGU Tayasan, nga gipanguluhan ni Mayor Ben Roberto, mo pahigyan usab sa lain nga SSS Ewells Activity o mga adlawa, Hunyo 23, diha sa Tayasan Covered Court. Magsugod alas 9 sa buntag, ngadto sa alas 3 antak na sa hapon. Niya ha, tanang transaksyon diya sa SSS inyo nang maabel mga bay makandos basta kay muna mo diya sa Tayasan Kabay.

0: Kurt og Mang Adlawa.
1: Ronnie Librado. Dos Balita. Public Service.
0: Okay, magandas. Congratulations, D.I. Hasa. Tulog ka mga sangguni ang bayan members dire sa Tayasan nga naapil sa top performing councilors sa Negros Oriental sa gipahing survey sa transparency, good governance and accountability. Okay? Ang naapil mga bay maghandos mo sila si SB Glevin Gabati, SB Alan Luiso o SB Dudong Otik Sunyega.
1: Ronnie Librado. Dos Balita. Public Service.
0: Okay, salamat sa mainiton nga pagtimbaya gikan sa personnel HR sa Sirius Liner nga mao si Ma'am Choi Liharso nga atong hinabi niya itong Bernice mga bay o Makandos. Okay, arita sa dugang nga pahibalo mga bay o Makandos arita sa ganiha tayasin man to arita diris sa kuan kininga sa lungsod sa Ayungon tungod kay gipahibalo ni Sir Chris Kalumba mabtikon nga HRMO og Office Manager sa Ayungon nga ang ilang lungsod mobaygayon kini og Ayungon Queen 2026 nunot sa pagsaulog sa Pride Month mga bay Makandos unya doon na sila gitawag og May Social Media Award special award mga bay Makandos o sa ilang inong pag-hard niya o sa nakapuntos pag-share to points sa mga bay Makandos. Akuan lang mo ha, bisita lang mo as FB page nga Ayungon Information Office kaya ito dito ang kanang mga picture o mga hulagway sa mga kandidata as Ayungon 20 kun Ayungon Queen 2026.
1: Ronnie Librado. Dos Balita. Public Service.
0: Sige, arito sa ito ang pasahon kaya doon ay mitimbaya nato sa itong paraguban karo sa itong tulumanon ang handus balita doon ay naglantaw si Boss Jumar Sales. Boss, good morning! Shout out kay Idol Mayor Bim Roberto o Mayor Dennis Amancio. Gika na ni Idol Jumar Sales, Boss. Mayang morning mo, Boss Jumar Sales. Nga usap po ni ka magsisibya, mga bay Makandos, dito sa Dagbayan sa Bayawan, mga bay Makandos. Okay, apikita sa oras. Sa tanan lang yun nga namina, mga bay Makandos, dire sa ito ang panaguban sa itong katulamanon, ang handus balita. Tanan mga tayasanon, gika na sa tayasan nga dito sa Timog Kalibutan, pinanguluhan nila ni Mayor Ben Roberto o kauban ni Vice Mayor Nonong Roberto tanan nga mga SB members tanan department heads o mga empleyado sa munisipyo pinangulohan diyan nila ni HRMO to o Office Manager Chris Mayor Ramirez kauban ni Municipal Executive Private Secretary Ian Villarin.
1: Handos Balita.
0: Okay, Makandos, mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Haniel Hato. Uban sa itong teknisyan nga usasab karitsi nga si Bayre Sorenio. Daghang salamat sinong pagpaminag, bimbunta pag-usab ka natong tanan. At ang ikay musunod na ang tulaman ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayong panglawas sa gumaniana karong alas 9:30 musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos Balita.
0: Uban sa tumabtikon ng mga reporter nga sila si Handos 38 Buyax Labiu Karinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong take balita Handos 98 Byron ni Bailey Brado magbilin sa kapanultion nga naginayon mga kahandos bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Handos Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
1: Handos Balita.
2: Handos sa mga

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:44.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Anyway, mga ka-DTX sa mga ka-D3Bio. Hello! It's a happy, happy, happy day. O sa gamahimsugon, mabungahon nga adlaw sa tanan na to nga mga suki, nga mga tigbalamati o mga dili tigbalamati ni nga itong dulumanon. Ay, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Nga naka-tune in karon, asaman karon mga higala sa mga lugar, Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan. Hopefully nga na amo ganun na iskahimsog kabaskog sa panglawas. Layo sa mga sakit o balatia. Yan of course, kumusta itong mga higala Dries Mindanao? Ang itong mga higala sa Buanga del Norte, Misamis Occidental, ang itong mga higala si Quijor, Negros Oriental, o sa uban pa nga mga lugar nga abot sa tuang Bagsibia. Mga nanay, mga tatay, naka-klinika DTX 500 na ba? Kalimti ayaw kanunay ang tatak DTX 500! Wow! Ang binakabadyada nga klase sa herbal, pangontra na to mga higala sa may mga high blood o may mga diabetes. Bukol-bukol, mga problema sa atay, kung amoy problema sa inyong kolesterol nila, di pagkalimtan ang D3Bio. Kini nga itong mga products. Uy, nakakapi na ba? Kini nga itong mga products, mga higala. Available niya. sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
5: By the way, diay sa mga gusto mo joining atong programa, Alihog Gogsen! Ay, badala sa inyo mga mensahe sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. May mga pangutana, may mga clarification regarding sa itong mga produkto. Then of course, ato ang mga gihisgutan, pwede mo nga makapadala sa inyo mga mensahe. Feel free mga higala nga ipangutana ang inyohang concern sa inyong mga balatian. Basin di ay nga ato ang matabangan, no, matagaan na itong bagdagad. Masulbad, no? Kung masulbad, di, thanks God, di ba? So, anyway, hisgutan na to ron, mga higala, kining mga sinyalis, nga ang atong lawas bitaw, kargado o oxidative stress. Kung ang atong lawas, kargado o oxidative stress, for sure, lawas kining masakiton. No. Ang oxidative stress, mga higala, quick facts lang niya. Ang free radicals, muna siya nagadamid sa ito mga cells. Sa ito ang DNA mismo, gadaon sila. Muna nga, musaka nga ito ang oxidative stress. Kini mga free radicals, kanang musulod sa itong lawas. Musulod sa itong lawas, ang mga waste product, ana, gasaka. Gasaka usab nga to ang oxidative stress. Kala nga tong pagginawa. Pagginawa na to. Naana siya'y mga gasaka mga higala ang oxidative stress. Pagkonsumo na to sa oxygen. Ang atong brain mga higala. Kumbaga, ang kaling oxidative stress, mura ni siya og ganabitang waste product, kumbaga sa makina pa na aginay mga waste, no, ilahi gina ang mga waste na ana siya'y kung sa humay pa may mga tipasi, ang mga humay ilain, ang tipasi ilain, kung uban ba tahop, no, sa mais, no, mga waste mga higala, byproducts na siya sa process nga ginahimo sa itong lawas. Kung sa salakyan pa na, kanang mga trambot, kanang aso, no? Mga residyo na diyo mga higala sa activities sa usa ka makina. No? Ang atong lawas, the same, ana, na ay mga residyo, ay mga toxin, ay mga waste. Atong pagkaon, di ba? No? Kakaon ta, byproducts, ana, waste na ay waste material nga which is kinahanglan nato nga ipo, no, ipagawas. Ingana ang mahitabo sa lawas. Kining mga free radicals muni say gadaot kung magstay ni sila. Magstay ni siya, nagapundo, dapat mabalanse nya mapaubos nato ang oxidative stress atong lawas. Kay kung musaka, sige, taas mga higala ang free radicals atong lawas, dali itang motiguang. In short, daling madaot ang atong mga selula. Dali itang motiguang, dali itang ubanon, magka skin wrinkles ta, magkulubot atong panit, magka arthritis ta, Bigaw nang ato ang panunaw na yung abnormal growth mga higala sama sa cyst, tumor or cancer. Tungod na siya sa pagsaka sa free radicals. Kay ginadaot niya ang ato ang mga cellula o ato ang din DNA sa ato ang lawas. So, ibig sabihin, ginadaot niya mismo ang mga organo sa atong lawas. Now, telling signs of oxidative stress. Muna yung mga sinyalis. At least ma-aware ta. Kani mga sinyalis ba sinaantaani? Eh kung naantaani, it means nga gasaka ang oxidative stress. Fatigue. Kapuing lawas. Unexplained ba? Kana bisag wala kay gitrabaho. Kapoy imong lawas. Sag naarkas balay, kapoy. So, memory loss or brain fog. Kanang dili kay ka magka-concentrate sa imuhang ginahuna-huna. Sahay, dali kay ka magkalimot, no? Mga muscle pains, joint pains, kana sinyalis kana nga gasaka ang oxidative stress atong lawas. Sakit ang ulo. O niya, dili taganahan og samok. Sensitive kita sa noise. O niya, dali kita maigo sa mga infection. Nagpasabot kini mga higala nga gasaka ang free radicals, ang oxidative stress, ang lawas na ay ginabatiag. So, unsa ang hay buhaton? Sa mga pagtuon, mga higala, the only way nga ma-reduce nato ang pagsaka aning mga free radicals sa lawas, ma-eliminate nato sila, is ang antioxidants. Ipa-decrease nato ang oxidation exposure. Aron nga, malimit po nato ang mga reactive oxygen species o antioxidants. Kinahanglan, ipamubo nato sa ang level sa oxidation. So, unsa may angay natong buhaton? Likaya nato ning mga pagkaon na ay mga pagkaon nga gapasaka sa oxidative stress atong lawas. Kung sa mali nga mga pagkaon, number one, kani mga added sugar. Kumusta mga kaditex, mga kaditribayo? Basin sige gyapon ta kaon, inom. Kaning inom yun. Sige ta inom, tamis ng mga ilim nun. Colored drinks, soft drinks, number one. Kana, ato na siyang likayan. Likayan na ito sa mga processed food. O nagita kaon-kaon mga preska ng mga abot sa uma. O nagit, no? Puros na mga processed food ang ginakaon na ito. Gapasaka kini sa oxidative stress. Huwag mo ni rason nga nung madaot ang mga cellula o mag-lead sa balatian. Processed food. Kana mga dilata. Sige ta kaon. Kaon sa guro ta o mga preskong utanon o preskong prutas. Processed food ha, mga ready to eat ng mga pagkaon. Fast food. Sige ta kaon fast food na. O mo ni siya, likaya na to ni siya. Processed food, mga instant ng mga pagkaon. So, giproseso na siya na ana siya daghan ng mga chemicals. So, kinahanglan nga mukaon yung tagpreska ng mga pagkaon. Abot sa uma. Karni ha. O, limitahan na ito. Ang stress pagkikita sa ato ang mga activities, buluhato na ito. Kanya, likaya na ito ang infection o likaya na ito nga magka-diabetes ta. Magka-diabetes ta, likayan yun na ito. Karon, mo ni pangutana, unsao na to pagpa-increase? Ang level sa antioxidant sa tuang lawas. So, garanti na, no? Tungod sa tuang sayop ng mga lifestyle, gasaka ang oxidative stress. Garanti na siya nga, gasaka yun na, naagyun na, gasaka ang oxidative stress. As long as buhi taling kalibutan na gaginhawa ta, gasaka ang oxidative stress. Dapat, ato ang ma-neutralize kini, pinaagi sa pagpa-increase sa antioxidant level sa tong lawas. Kay muuni sila'y, muuni mo pugong mga higala nga makontrol nato ang pagsaka sa oxidative stress sa lawas. Antioxidants. Karon, unsao nato pagpasaka ang antioxidant level sa tong lawas? Kay kining antioxidant mo ni siya nagaprevent sa oxidative stress by neutralizing the harmful free radicals. O, dapat man-neutralize na to ang free radicals. Remember, ang antioxidants, makuha na to na sila sa mga pagkaon. Kanang mga pagkaon nga, preska, abot sa uma. Gulay ug prutas, naanira ang daghan nga antioxidants. Gakaon, pangutana na gakaon ba? Sinula na tayo utan-utan dira, ha? Sige na lang tag-isa. Sige na lang tag-minantikaan nga mga pagkaon. Muna'y rason, nga nung nga, kalang atong lawas na ay ginabatyag. Pero kung ang ato ang lifestyle, strikta sa diet nga, simple food mga higala, nga abot sa uma lang, no? Lauoy, or either magsalad-salad ka, lapuaan ng nanimo mga kangkong lira, ang talong, ang okra, lapuaan nimo na, lintimplahan, kanon. Okay, sabaw na yun isda, or either sabaw utan, na mas labing maayo, ma-reduce na to ang gitawag nga free radicals. Kung dili gyud ta makakaon, mas maayo inom ta og herbal nga taas kaayo og antioxidants. Unsa man ni? Unsa man ning herbal na nga taas og kaayo og antioxidants? Kini nga ton DTX Bandit, muna siya'y kampiyon sa antioxidants. Ang pag-inom sa DTX Bandit kada adlaw, makalikay ka na to sa excessive accumulation sa mga free radicals nga mao ang hinungdan sa pagtigulang sa atong mga organo. Mo'y hinungdan sa pagtigulang o pagkadaot sa ato ang mga organo nga mag-lead sa pagbato ng balatian. Live longer. Kinahanglan tag-antioxidants. DTX 500 daily mga higala, kauban ang Mighty C for a healthier life. Ang Mighty C o DTX 500 kanang mag-inom taani o ga-inom ta kada adlaw, mauni sila'y mga suplemento nga taas o antioxidants nga ga-control ga-kontra sa free radical sa lawas. Muna ilang trabaho, ilahan ng i-neutralize ang free radical sa lawas. Aron nga muubos ang oxidative stress sa tuang lawas. Muna yung trabaho sa antioxidants. Muna nga nindot kaayo, patsada kaayo kung naantay imnon kada adlaw. bisan pa man dili ta makakaon kaayo og mga pagkaon nga healthy ka, healthy nga mga pagkaon. Kailagi dili pasok sa ato ang lifestyle ang gulay, ang utan, ang simple nga mga pagkaon, mas maayo nga naatay imnon. Inom na lang ta. Inom na lang ta DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Isabay ninyo na. Sa mga nangutan na unsaon pag inom, pwede buntag o gabi. Pag matas buntag, dahil pagkatulog, naka Mighty C ka o naka DTX 500. Lami pag yun limon tulog. Nindot sa diabetes, sa high blood, sa mga bukol-bukol sa atay. Ayaw glangay ha? Ayaw glangay mga higala. Adto dayon sa pinakaduol ng mga botika, pangita ang atuang Mighty C of DTX 500.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
7: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
6: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, niya, dali ra ko kayang malipong, niya, dali ko ka, kuan ko kanang daghan kayang mga repliyo ko anam niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong distribayo.
7: Yung saan mo pag-inom ang kwan, Ditribayo?
6: Kausar ako. Sa kadlaw, kausar niya. Ang kape na ko buntag.
7: Kadadlaw, diyo kagainom? Oo. Pila nakakabulan nga gainom?
6: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
7: 3 years.
6: Ang Ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
7: So, sa'yo mong na-observaran, katungwala kagainom, magkaroon nga gainom ka?
6: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang Ditribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, siguro kung kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na kong Ditribayo, maghapon-hapon, kung laba, mura na kong wala ng laba. Lami kayo kong paminaw.
7: So, wala mo ginatumaron?
6: Oo, oh, Ditribayo, kapi sa buntag. DTS, copy me.
7: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga nang lantaw ron, naminaw ka
6: rin? Gamit sila ng DTX o Ditribayo kay lami kay na sa lawas.
3: DTX 500.
8: May buntag ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan ma'am?
9: Ay, ako si Lorna Turami.
8: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai ma'am?
9: Ay, ako nagagamit ko gyud sa una pa kining DTX copy o kining Mighty C o DTX 500. Nangawin akong ginagamit gyud gihan sa una pa karon. Iganaan man ko kay mugaan man akong hubag sa tiyan may akong inumon. Ganaan ko'y kanang liuma. Nilawot na ko akong kuhon. Pagamit na ko ani, marag-arang marang pamino kay mugaan man akong paglakaw.
3: DTX 500! Papalit sa mga butika. Ditribayo.
10: Ako si Nita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang Ditribayo nako. Uman sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: Ditribayo. Mabibili sa mga butika.
8: Ang saan pangalan, sir?
11: John Ngang.
8: Nag-aasa ka, sir?
11: Kaswagan.
8: Pila imong edad?
11: 71.
8: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
11: Mm. Imo naman po. Tungod sa akong lang cancer. So, kimo na ko, midangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, nabig ko yun ang nagluya. Hindi pa rin ako ba sa kumulog ang pasinti nga nagluya. Pero ako para sa Diyos, hantod ka ron. Bakit ko yun naluya kung saan?
8: Unsa nga mga produkto ni sir?
11: Kaning adabunta, gisagahan ko doktor o Mighty C. Dayon, Ditribayo. Dayon pagkagabi eh, katong DTX 500. Para sa Diyos, Sige, gap mo kong kimo.
8: Grabe.
11: Ngayon, nakaroon gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kukuhan ba kayo, naupaw ko ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo ko sa Diyo na naman ko'y buhok.
8: Wow, congratulations. Salamat kayo.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. Ditribayo. Mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangal. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: At pwede ay si Millie.

0: TC.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Pag may TC para
3: ay, pag may TC ha. Pag may TC mga higala, ng alkaline base nga vitamin C. Mo na pinakapatsada nga klase sa vitamin C karon. Nga naa sa mga butika. Alkaline na ni siya. So for sure, no, sa mga acidic dira. Very friendly kay ni sa inyohang diyan. Ang may TC makatabang sa pagpa-abdik, pagpabaskog sa mga tao nga naay mga balatian. Kinahanglan yung tag-vitamin C for fast recovery. Nalimduman na ito nga ang vitamin C. It is a healing nutrient. Nutrient siya nga nagadala og healing, nagadala og kaayuhan, nagadala og pag-ayo sa imuhang lawas. The healing nutrient
1: alkaline
3: is the vitamin C. Muna nga di pagalimtan, mag-mighty C kadaanlaw. Oh. Kadaanlaw mag-mighty C. Ha? Oh. Then of course, ang atong extend herbal capsule. Oy. Sa mga nangita ha, diri sa dipolog, oh, asa ta ka-avail og extend herbal capsule for men. Adto mo sa kuan mga higala sa Saber Smart Pharmacy. Available na ilahang extend. Saber Smart, available na. Oh, I think nausab sa GM Pharmacy. Apo na sila extend. Oh. Unsaon pag inom ang extend? Oh, kinahanglan, andam yuga. Oh. Kinahanglan matulog, matulog, I don't know kung matulog ba mo kung makainom mong extend herbal capsule. Kay last na ako na hinomduman, niinom kong extend, wala ko katulog. Oh. Katulog ko pag medyo okay na. Oh, huma na. Ang extend herbal capsule mga higala, naas mga butika ha. Before bedtime, inom na ka. Mas maayo gani, no, nga ang pag-inom sa extend. Kanang wala kay, walay kaon, gutom ka, lindot siya og effect. Sipa og paka og effect, mga higala. Oh, mga 30 minutes before ang bedtime, inom na ka og extend. Oh, na, ulat-ulat lang ka. Oh, 30 minutes, ah, dito na. Ingon na ka sa imong asawa nga, ga. Kanang, pukawa lang ko, ga, kung matulog na ta, ha? Pero, mata day ka na, ga. Kakipi-kipi. Oh, ha? Ga, pukawa lang ko, ga, kung matulog na ta. Hmm. Basta naka-extend, amo na gina. Nabinagi mong asawa, medyo busy pa. O, ga. Pukawa ko gaha kung matulog na taga. Yeah. Ang atong extend herbal capsule naas sa mga butika. Para nga kahit papano mga higala na binigyan sa mga may edad, eh, maka-perform gihapon ta. No? Mahatag na to ang kalipay and of course, malipay punta. Mumanggi na. Ang pinaka unag yun nga maka kuana na maka-benefits is ang mga lalaki. No? Na bisan pa man nga may edad na, eh, malipay gihapon ta. Mumlay gihatang nga kalipay is bana. Di ba? Mumlay gihatang nga kalipay is bana. No? So, ang atong extend herbal capsule na as mga butika. Pwede na. Wala na siya. Wala na yung problema mga higala. No? May high blood ka, may diabetes ka, walay problema na siya. Magkaedad ka, walay problema. Gibong na, ganin na siya. Para ginas mga nagkaedad. Bisan pa man nagkaedad, extended gihapon. Kaya naka-extend herbal capsule. Naa sa mga pinakaduol nga botika sa inyo mga lugar. Ha? Sige. Then, ang atong DTX Beauty Soap, mga higala. O, sabon ni siya nga naa siya'y whitening effect nga sabon. At the same time, naa siya'y antimicrobial. Katong mga katul-katul sa panit na to, dira. Mga skin problem. matabangan na siya sa paggamit sa DTX Beauty Soap. Yan. Bugas-bugas. Oh. Ayaw na mo sige butang-butang draon sa na ninyong ibutang sa bugas-bugas. Madaot pa ng inyong, inyong naong. Gamit lang mo sabon nga DTX Beauty Soap. Mga alap-up. Ang uban daw, effective no, na ako'y nadunggan nga feedback na maayo ang DTX nga sabon nato sa kaspa. Kaspa ba? Balakubak? Kaspa bitaw? Kanang kaspa, iri sa fungal infection na. Parasite na mga higalang inundan na ng kaspa. Lindot daw siya nga gamiton. Daling mga tanggal ang kaspa. Isabon lang sa area nga naay kaspa, DTX Beauty Soap. Nas mga butika. Sa mga mahilig gunong kape ha, di pagalimtan yun ha. Mga penata. Kung sa ganito ipatsada kayo o ganang paborito kayo na to nga kape, na binigyan sa mga nagkaedad na, herbal nga coffee. Ganaan mo kape nga walay asukal, gamit mo og DTX Premium Coffee. Ha? Or either DTX Coffee Mix. Very healthy na siya nga kape. I know nga sa mga mahiligo ng kape, labi na sa mga may edad, kini ang pinakapatsada nga kape nga inyuhang gamiton. Herbal ni siya, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Muna'y kape nga patsadang i-maintain. Kay gatabang ni nga ang imong lawas, malayo sa balatian. Taas o antioxidants nga kape, ha? DTX Coffee Mix and DTX Premium Coffee. Nas mga butika. Anyway, sayon ra ka ay mga higala nga maka-avail mo sa atong mga products. Or sayon ra ka ayo nga makapalit mo sa atong mga products. Ang buhato ninyo, add to mo sa pinakaduol nga butika, ha? Naadray DTX 500, naadray D3 Bio na to, og Mighty C. Anyway, musay babay ko higa lang. Atong oras limitado kayo, og mapon, the same nga oras, the same nga simyaan, mag-uban-uban nga punta. Programang kasayuran sa mga banglawas. Dog hands sa lima, nolo mga higala nyo nakauban, musay babay, sing. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara, mga pelata!
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: mabibili sa mga butika.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:18.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
8: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sokin tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners na nalitate palo nagplastada kung asa mo namutang karoon sa inyo namutangan. And of course, mga sokin tigpaminaw, yan sabi nyo hang igala. Di ba? May adaw na ka Dragon Mill. May adaw usap da sa mga listeners sa ato kanunin na kasunod sa ato programa sa nagkadaian nilang mga sokin siya bihanan. Igala, like so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Service. Nagbahay kayo mga sokin tigpaminaw o pipila ka mga minutos sa atong hatagan o panahon ang ato sa mga panglawas, ang ato sa mga produkto mga sokin tigpaminaw sa mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga mao mayo nga lawas og aduna kitay prevention no og dili angay ang kabalak-an ka Dragon Mill dili angay kabalak-an mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients og ang ingredients niini gawas panini mga sokin tigpaminaw puro herbal natural man ang mao nga mga sangkap og ania usab nga ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay katabang sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas, na problema usab sa ilahang sugar, nga gibawal usab sila sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no, dako kay katabang, nindot kayo nga naman, walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon Body Oil mga sokin tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Pagkapuy imong lawas mga sokin tigpamatagabi, trabaho nimo kapuy kayo. Ananay tatay pa ala, pagkinig siya gamito ang nindot kayo nga panghaplas ang Dragon Massage Oil with Chobaki. Mapalit ninyo na higala sa mga butika doon sa inyong lugar. Ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heart Max Stream, coffee for men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng, ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto gyud nga moinom, one cup lamang sa Heart Max Stream coffee for men. Power up your performance, Heart Max, no, pag ikaw naka Heart Max, no, magsarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heart Max, no. Ang ato usab mga sokin tigpaminaw nindot ang performance pag labing-labing ni Mr. og ni Mrs. no, mao na igala kung kapoy hago kayo inom og Heart Max, no? Okay, so ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ang ato usab mga Keskin Glow Power Whitening Soap o ang ato usab mga Dr. Ponji Soap. Na problema mo sa inyo mga pamanit igala, gusto mo nga walang piklat, walang katul-katul sa inyong panit. Kini na gyud ang sabon nga para kanatong tanan mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang nena apunir ringworm. Doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit. Nya kaabag usab pud nato mga sokin tik mga ato usab nga Keskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis, puti ang inyong pamanit mga higala, apin ninyo hamis kaayo tan-aon. Like Cutis Artista, kanina gyud ang Keskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena. Ay mo kalimot mga sokin tik mga ato produkto mapalit sa nagadayang butika o pormasya, Bisaya so gamit na nao. Mao na higala ang pinutantik ayo. Ang ato usab nga panglawas higala na kinanglan o minerals, no? Pag wala tayo minerals sigala, wala po tayo vitamins, kuyo gina sila. Nakinanglan ta og minerals, no? Like calcium, no? Mauna siya ang pinakrindot kayo nga minerals, no? High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals. Ay nagkahiyo sa mga sokin tigpaminaw ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium, ha? Basta calcium mga sokin tigwal mo, usa ka minerals nga ana sa himsog nga mga bukog og ang mga ngipon, di ba? Og ang ato usab nga kuko ay makalimot mga sokin tigpaminaw. Ato produkto, ha, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag adlaw, sigurado ang imong bukog palig-onon.
7: Yes mga sokin tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants nga makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Lig-on nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa imuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
0: Mga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta na ka star, sikat.
10: Si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, sangka pag-inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Kami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tistedon na namin nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
11: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mamasaka butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
15: Ako gali si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa kotsubar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawas ng tao.
11: DTX 500, mabalisa mga butika.
16: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservation, questions, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
17: Where every guest feels at home.
16: Visit us today.
18: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee talaga inyong ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mamensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
19: Mga penata! Aniyan na ang kape na makaayos sa lawas!
20: Ako si Nora Suniga, 64. Buon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lang yung kape o kaning capsule. Ang ako dyan namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
15: Yes.
20: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Nya, dayong pagkatutod anak mo, kung ang akong singot ba, yes. Maayo budi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko, kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape, kay maayo budi na siya. Abdi ko na inyong lawas.
15: Salamat kayo.
20: Tinood yun na.
19: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus 650 mg.
21: Estrella Tamparong Niao Limaguet 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
22: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang dragon massage oil.
21: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
22: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
21: Ganunay ko mo inom o dragon capsule, Alkasi o dragon coffee.
19: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
23: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdo sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
16: Special nga okasyon, napakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kay may buntag na na itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa tayo pala itong pangalan, no?
1: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
0: Okay, salamat kayo nang...

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ako sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang astasan. Kay naaji alibyo. Paong sa astasan, wag tangang balatian.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Oh yeah!
4: Let's get it on!
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
2: Hard Mama.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
2: Mag-Hard Mama. Extreme na.
5: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Donnell Brand.

0: gawasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
2: Many more.
1: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaanahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
3: The Betwell Health.

0: Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago by beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puso ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako, gakong ba, nakadiabetic man, high blood sad. Ipalit yung may ana, muna mo ginamintin twice a day. O ganang non-coffee sa mayo kayo na siya yun. Kaya akong mana sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige yung may gamintin na ng product na non-coffee. O non-capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa. Kay naghatag yun na mong tabang. Dakog yun ginang tabang ang imong produkto sa non.
8: Atong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
9: Pangalan o kumplitong address.
10: Daday Briones Talakulabang Aguni Dabo Victor. Pwede Victron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
9: Naggamit ka sa Victron tablet?
10: Oo, Victron. Kung di ko kato, inom ko anak.
9: Mm-hmm.
10: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kaning kalimutan. Mga nalang po yung ako ang di ko anak. Mahayo po. Dali ka kang baka. Inom ko magkanang umakuman sa kaitang malimot.
9: Limtanon kay ka. Pero pag take ni mo sa Victron tablet, naulian.
10: Naulian din ya.
8: Victron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Bringing you the latest news and the hottest music. We're is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
12: Oras sa Star Radio, alas 9:46.
14: Morning Pasada.
15: Morning Pasada.
14: Now for requests and greetings.
15: Morning Pasada.
14: Dili lang sa Star Radio.
16: Maria Bunangera. On air.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with your DJ
1: Maria Bunangera.
0: Singalan sa mga station manager, Sir Ian Hanila Hatog sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM sa Radio Tayasain.
2: Sana all.
0: Today is Monday, June 22, 2026. Happy Monday sa tanan. Welcome back sa tagsa-tagsa ninyo ka mga ginatrabahoan. And of course, longsod sa tayang sa Lokop 98, sa Kabarangay Lakatao, sa pang mga kasilingan ng mga longsod, Dugdak Bayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibuok, Pilipinas. Good morning.
2: Sana
0: all. Into the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. O ba na ikusulod sa duha ka oras, ugtunga, from 9:30 a.m. till 12 noon, mga kastor. Bear with me, and umanikos ako ang pagbiyahe sa akong pagpamasada. All you have to do, aron nga makasakay mo sa tuwang pagpamasada, you can call or text itong official call on text line. Sa itong smart line, 0969-484-5454. Sa itong globe line, 0956-664-7734. Sa itong website, itype lang ang www.radiotayasan.web.com. Para sa itong FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa itong mupadang itong mensahe sa ako ang personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan. Again, Gapnod sa Kawanangan. Live, put ko karun diha. Diyan, pwede mo diha mo comment down sa inyong mga greetings or shoutouts, and of course, inyong mga song requests. Please do follow sa official Facebook page, Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kinaapo diha ang mga lehitimong impormasyon nga angay ninyong masayran matagkaroon o gonya, okay?
2: Sana all.
0: Sige, oras sa Pilipinas. 7 minuto sa dili pa mag-alas 10 sa kabuntagon. Katungwang oras getod ka nato sa Ayo Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa. Skin-friendly, organically blended, Ayo Sabon Beauty Shop. Pang pagwapa nga dili isug sa panit, makapaputi ug makapahami sa imong kutis naturally tungod kay aduna kini avocado oil nga nagdala og vitamin L-lecithin collagen, mga castor. Busa sa pinyong gulat, ang Ayo Sabon Beauty Shop papalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diba, proven and tested yun na mga castor tungod kay kaniya to, kanang dark skin yun kayo ko. Karon mo rag nilanti-lanti, mangko gamay puriboyan. Murag makita na gugo nila. Sa una murag, di gid sila makakita na ako. Tungod sa ako ang ka-darkness. But my heart is whiteness. Ito ay mga ka-star. Ayaw mo ka na sa pagpatangat sa inyuhang mga mensahe ha. Ayaw mo ka tahag yun kay ako rin niya. Siyempling tao. Dili katahaan. Andam nga mo alagad kaninyo. Dili sa pagpangalagad sa komunidad nga murag isip o sa kakuan ba mudagan tapag kakonsyal. Dili ha. Kung dili, andam kong walagad kaninyo sa kahanginan. Mulingaw kaninyo. Bisan sa inyuhang managumon nga mga panagway. Mahipo-hipo ang mga tudling. Ay, labi na kinaulanan. Nabisbisan na gyud ang tanan. For sure ang mga tanom na ngalipa. Mito'y hakaw, umigitib na ang mga tumoy. Ang mga tumoy sa mga sibing. Sila yung terminoan ng kanabitong salingsing. Wow naman. Ang uba, nagiyahay nagkuotanay. Nagkuot sa ilang tagsa-tagsa ka mga takuyan. Nagisudlag binhi sa mais kay ginapugas na sa ilang ginaandam na nga kaingin. Wow naman, mahabaha jud gahapon. Super, blessed lagi hapon ta. Diba? Muna'y ginaingon nga, kung mabalaka ang naa sa tagbalay, ang inyong angay buhaton mag-ampo. And of course, katong naa sa field na nagtrabaho, ayaw pon mong ulit dayon kung di pamulurang ang ulan. Mangita mong paagi kung asa mo pwedeng makapasilong. Pananglit man po, kung baha, labgunon. Ayaw mong tabok, samtang bulog pa ang baha. Paabutan nga mulurang. Ana ra man ka simple, ay ra pagdali. Maabot ra lagi ka. Di ba? Sayang na sayang by ages, pero hindi naman sayang kung ikaw talaga ay lubos na umiibig sa isang tao. Nako, sayang pag ikaw ay sinayang. Ay, nako! Sige mga ka-star. Stand 95 for now maminaw sa tag-importanting pahinom tong gikan sa 9 stay tuned din lang sa 98.3 famous na radio tayasan kay basta na ka-star sika
1: bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 9:57.
3: Og siyempre, alas atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
4: Ako din si Divine Faith di Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigur, sakit akong kusumbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CerviCare. Og sa Nams Padak.
5: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capiz. Pawala pa ko nakagamit og CerviCare. Dili normal akong dugo. Ang sakit akong puson. Magto nagtry kong palit sa butika. Nagtesting kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Kiyosikihoa. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya. Dayon, ako ganing gito time sa dira. Sorry sa Diyos, no? Uli anak kong mga banod sa akong puson. Sa likod aning-aning payod-payod. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na ako maga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kog dako kay nakadungo ko sa radyo aning CerviCare sa kudzog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, ang akong ngalan, Dirne Tobi Baog Palaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong product na iuyo nga, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay nalipay ko sa imo ang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na guna mo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag mo inom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na good gihapon na mo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, dili sa Barangay Pulang Lupa. To Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibating bahay sa Baga o sa tining akong kalawasan nga, why ka na mo kaon? Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang takamigo na kung nga ni Patyal sa kuha nga ninyong nga. Tuwa ini kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mukaon. Tuwa sa magdugay yun katong panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover ato katong panahon. Gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pugog drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nang Strada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Erlyn o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nang liniment para sa ako mga panuhot na kitingkan kalawas. Kaya salamat, Yali, Doc Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya'y ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat.
12: Ako diay si Janice Suyanto taga-Campisong Inatilan Cebu. Kung gikuan ron sa nang uwer kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga iglumboy iguloy na mo kapuyong mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
3: Available in 30 and 60 ml. Mapalit ng atong Nans Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 10, 3. Morning Pasada. Morning Pasada. Now for requests and greetings. Morning Pasada. Dili lang sa Star Radio. Maria Bunangera.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Litex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako galing si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Swerte git tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
3: Ako ay Roseline Mbulana, si Sangguro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat, guys, Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamatik sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Sa ipagpasalamat, gigan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Pauline. Ito na dapat. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
3: Analisa Tolentino, Talapap, Payaw, sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is calling kay akong panas. Hangap siya. Hindi po siya hangap. Naulian.
2: Pila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw giantos sang ihang gibating paghangap?
3: Isa kasi man na rato. Yung giparito na po gisok. Wonder is calling. Mato na, kung good siya, naulian. Epektibo good ang Wonder is calling.
1: Wonder is calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Mga pena ta!
6: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
5: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga pena ta!
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Donnell Brad, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanay mo tang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
8: Donnell Brand. Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare ka nato.
9: Na may espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa. Ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah.
3: Let's get it on.
0: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
1: Hard Mama.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
0: Dragon Fruit Plus.
4: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusam, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Bigay ka ng mic, Kapal, by Night Lominda. This is one of the nice songs. Yep, yung tipong hindi mo inasahan. Talagang walang argumento. Yung tipong darating lang. Bigay na ka ng mic, Kapal. Nako po, kahit papaano. There is unconditional. You know that what I mean? Anyways, mga ka-star, kini mo nga kanta, gidalit ka nato sa astasana. Kung ikaw diha, aduna kay sakit sa ulo. Sakit sa todo, kasukasuan, dili ka ihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o gubag-gubag. Wala o natanan sa astasan. Ang pinakabagong mango steno product. Nga kipakusgan ka uban ng astasan ten organic seaweed. Mas taas, og santon purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og mayo nga panlawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit sa inyo mga suking botika o gatindahan. Diri sa Tayasan, mapalit diha sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel. Aha, diha lang sa kuan, IX o Curie Pharmacy. And of course, diha sa may Ayungon, mapalit sa botika Gale o Lorena Drugstore. Diha sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay, ni Sir Buyak, love you, Karinal. Ayan, sa panyong gulat, mag-astasan na gyud kita. Sige, mga tagdag astasan today. All you have to do is to tawag na ko, tawagi ko. Tatuang ko on text line. Ara ko ipangutana, simple ra kaayo. Dira tabo lisod-lisoron. Basta kanabitang og ikaw ang winner, occasionally pwede ra gini mo maklaim diri or dool ra ka sa Tayasan. Kay di man po nato pwedeng mailbisi diya sa inyo, ha? Okay, 10 capsule of astasan. Okay? Simple ragit kayo. Pwede ka mo tawag sa tuwang official call and text line sa tuwang smart line 0969-484-5454 sa tuwang globe line 0956-664-7734. Pwede kayo mo diya mo tawag, mga ka-star. Sige. Ihatag na lang dagway na ako ang pangutana, no? Sige. Simple ragit kayo ang akong pangutana. Sige, mo niya akong pangutana. Kinsa nga DJ ang nagdala sa programang Morning Pasada? Kinsa ang DJ nga nagdala sa programang Morning Pasada? Dere sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Kung ikaw diha, suking tigpaminaw, ayaw mo katahas sa pagpadangat sa inyuhang tubag. Masin ikaw ang atong lucky winner of the day. Okay, pwede po ka mo comment sa itong comment section. But kung pananglit, ikaw Tagalagyo, magsabot ta. Basig na kay pwedeng hatagan. O ato na ito ihatag po niya kung dool-dool radir eh, di ba? If ever po, ato na lang pong ihatag sa uban. In kaso man, ha? Ano lang na kasimple. Ginsa ang DJ nga nagdala sa programang Morning Pasada every Monday to Friday dire sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ay! I do shout out to Mike at Didorex of Alabama, USA. And I know there is evening because our Philippine Standard Time, it is now 30 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. And I think the hour of them over there in Alabama, USA, I think that their time is around 9:30 p.m., right? Yeah, but anyways, thank you so much, Mike Diderex. Always being with my program. You're still always monitoring every now and then. Have a great night or have a great evening over there. Because here is daytime, okay? Magandang umaga, magandang gabi sa iyo. Ayan. Ayan, sige. All you have to do para sad nga maka-access mo sa tuang Facebook app, you can search Gapnod sa Kawanangan para sad mabasa nato ang inyong mga greetings on air. Oh, gato na nga basahon on air para madungog sa tibuok kalibutan. Natuman na gyud ang gipangandoy kani atong panahon bitaw nga isinggit nako sa tibuok kalibutan. Sa una kung mosinggit ka tungod kay ikaw ang akong gihigugma. I love you. Yo, yo, yo.
So kumbaga pikas bong to dra makadungog pero ni adi ay ron na nagka high tech na gyud. Ang pagsinggit sa tibok kalibutan mao na ning sa social media. Sa una sa radyo ra ta madungan pero karon bisag naa ka sa layo, grabe. You can feel it nga gisinggitan ka ga nindot nga mga pulong. Dili singgit nga gisaban ka ha. No no no, it's a big no no no. Anyway, salamat kayo. Thank you so much for watching. Arnel Tanilon Kiliano is watching. Ma'am Eva Kihada Orina of Dubai is watching. Michael Pabio Sakalahan is watching, of course. Anyways, and of course, thank you sa feedback, Ma'am Eva. Kaya ako ang pag-live kaganina, nagkarat ang itong audio. So, naaday ko'y wala na click nga app. Thank you so much. Anyways, thank you for the feedback, Ma'am Eva. Orena. Matutong Ma'am Eva Orena. Good morning sa tanan especially kini mo DJ Mariamping and happy weekend. Happy weekdays ahead. God bless us all. Thank you so much Ma'am Eva. Okay na, thanks. Thank you so much for the feedback. Michael Pabio sa Kalahan. Good morning here. Hello to you. Kumusta man ikaw? Laban lang sa buhay Facebook account name. Good morning Princess Pan. Shout out Ma'am Eva Orena, Ate Alma Scarpi, Ate Jerlyn, Duke Kendall Francisco, Sir Daniel, Sir General Bro Marco Chanchan, Tatay Sitoy, Nanay Erlinda Alijo request og almost over you. Thank you Princess. Thank you so much Sir Leonard Parner ang ato ang katandim sa drama on the spot on air segment. Kaya naghinapos na ni within this week ato ng tagag ending ang ato ang drama on the spot on air segment. Segment nga, gauluhan o buslot ang ato. Ayan, sige. Alright, check your time. It is now 33 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. And that time check is brought to us by Nance Herbs, Herbs Meda Pharma again. Herbs Meda Pharma. Tighin mo si Nance Capsule, Nance Copy, UA, Nance Liniment, Nance A Drops. Tawa-tawa si Sir Vicky Migaman o Galena Beauty Shop. Kung diin madungog dari sa Star Radio Tiyasan. Matag Lunis hangtod Sabado. Alauna imedia ang takna sa hapon. O pagkahuman mo sunod ayon ang Balong the Great. Kanang programa bitong sincerely Ati Arlene. Maunay inaabangan. Giatang-atangan sa itong mga suking tigpaminaw. Kay dugay na diri na balik sa Star Radio. And now, nagbabalik na po ang inyong gipangandoy. Sige, ang ako ang pangutana. Nga, you have a chance to win 10 capsule of us design. Kinsang DJ nga nagtingog. And sa ang DJ nga nagdala sa programang Morning Pasada. There is a 98.3 FM Star Radio Tayasin. So, basin ikaw ang itong lucky winner of the day nga makadaog og 10 capsule. Astasan product. Wow naman, you know what Astasan? Astasan improves blood circulation, makatabang sa dunay high blood pressure, anti-cancer effects, malay kaya ng cancer, anti-aging effects para magpabiling batanon, improves cognitive function, makatabang sa mga estudyante nga hinay sa klase, improves sa fertility in men, makatabang usab sa mga lalaki nga minus og similya, lowers blood sugar, makatabang sa mga tao nga dunay mga diabetes, improves muscular

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Oh, mga submarine, captain in the ship that were you. Captain? Ano naman yun? Oy, captain! Oh, di ba? Kapitan, may tawag anang driver diya sa barko, di ba? Correct me if I'm mistaken, kay I stand to be corrected, okay? Andam rin yung magpakorehig yun. Di ba? Ang ako lang ba? Napoy konsihal diya sa barko? Dahay tanod diya. Uy, chika lang, huwag masyadong seryoso ha. Pero seryoso ko, ang tawag sa driver diya sa barko kay kapitan. Ingnakong dili. Ha? Ingnakong. O, ato sa kawalangan kay piloto.
2: Ikaw ba?
1: O, siya man sa ilalom sa dagat, submarino. O, diba? Kung helicopter, piloto gapon, diba? So, siya pa may lain dihang tawag nga driver. Ah, diba? Sige. Kanya kay ako, naaman ko diri dapit, naaman ta sa on air, ako gyapon inyong driver. Maria Bungangera on board, Maria Bungangera on air. Kalmati ka ita, no? Kalmati ka yung panahon tungod samtang nag-aninaw ako sa palibot, nga mga dahon, wala ko paypaye, pero na-feel na ako nga karamitang peaceful surroundings. Oo, kanabitang feel ni mo ang lahat ng mga sound effect ng mga insekto, lalo na pag ikaw ay natutulog kagabi for sure. Pag walang music ka sa iyong mga kapitbahay, yung tipong malinaw lang ang palibot, ay mong ma-feel ang mga tingong ilalom sa yuta. Ganon. And of course, ang butlo sa ero. Ang... Apoy lang sound effect. Basta mingaw kayo ang gabi. Ganabitang. Galang, ikaw na eh. Ikaw makadungog. Pero sila... Hindi lang ako i-mention. Oy. It's the amazing sound in the night. You know, I think it's not farting. I think so. Yes, kapitan sa barko o mga crew, diba? Si Princess Maria ang nagdala sa morning pasyada. Garay! O sa mo rin na kung ikaw makaraog, Leonard. O yan, yeah, namarang kagdumanhog si Bo. Willing rapot ang mga friends nato rin sa kahanginan kung ato ni Muyata. Layo mong kukadiya. Good, Sir Leonard. Welcome, DJ Maria. Good morning, ya all. Mike Diderix, that's coming from Mike Diderix. Thank you so much. Salamat, Mike Diderix, for participating. Sa itong mga viewers here, thank you so much for being with my program, Morning Pasyada. And of course, sa itong mga reactors, sa mga nihapit, sa mga nagtambay, salamat ng marami ha. Thank you so much because your time is very valuable. Right? Because you gave time to type, you gave time to comment down below. Oh, typing is very much essential. Even you are busy and you're clicking, sending to our comment section. Yeah, and that was great. Very much appreciated. Yeah, that's coming from your DJ Maria Bungangera. Anyways, I love the way you participate with my program. Even you're busy over there, that's my little happiness. I'm not complete without you all there. We are not complete or I'm not complete with my program without you all, guys. Without you all, my dearest listeners. But anyways, I do respect with our silent listeners because others also are shy type. You know what is a shy type? Yung tipong mahiyain na makita sa publiko yung Facebook account nila. Kasi ginagamit lang nila yung Facebook account nila for their personal transaction, you know, livelihood. I think so. That's gonna be alright, okay? Dili na to makita sila, Sir Leonard og Master J, kay naa sila sa Cebu. Oh, yeah. Master J? How are you, Master J? I'm waiting you yesterday.

0: I wait your balak. Yeah, yesterday we have one caller that has participate with our poem. You know, poem is in English and we sign balak. But balak in Tagalog yung yung tipong nagpaplano. Diba? Sige mga kasama, I'll be right back. For now, manginabuhi siya ko.
1: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000164491.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable,
10: comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
11: Where every guest feels at home.
10: Visit us today.
12: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maayo po siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gi-share ka na ako.
13: Atong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup.
14: Si Jane masugbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Nga, bibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Nga, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag, wala nila napakaunog maayo. Nga, gikuha na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga, karon, daulian naman ang ilang lawas, nindot ang ilang kaon, nagtulog, nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
13: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Sa pangani mo nai?
16: Lucy Sardimio.
15: Lucy Sardimio, taga asa sa gamam?
16: Matuog.
15: Bila edad ni mo?
16: Sa 28.
15: So, sa pangani mo, Lucy, no?
16: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
15: Ang imong bana.
16: Oo.
15: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
16: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
15: Nang hubag?
16: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabik lang siya, mo, kuan man dayon ka nang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
15: no, tuang. Saan sa iyang tail?
16: Nang hubag siya maayo.
15: Nahubag tanan.
16: Oo, kanina inyong abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
15: Punuan sa paha.
16: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asunan yan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
15: Ya, karon, okay na yung bata.
16: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkul-sungkul pa hinoon. Apan, dili
15: ka. Kailan na idadad to?
16: Kuan, 79.
15: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
16: Okay, umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, teel, di na dyan siya kabangon. Okay, ya, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
15: Amigos ko, pe, ray gino.
17: Sa daga, salamat mga idol.
18: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
19: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agribit supply, water refilling, and many more.
20: Many more.
19: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
20: Palit na!
19: Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
20: E&C Mart.
19: Your all-in-one store.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
6: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sokin tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners na nanay, tatay, palong, naklasada. Kung asa mo namutang karoon sa inyo, namutangan. And of course, mga sokin tigpaminaw, yan sabi niyo, hang igala. Di ba? Maing adlaw na ka Dragon Mill. Maing adlaw usap da sa mga listeners sa itong kanunin na kasunod sa itong programa. Sa nagkadaiyan nilang mga soaking siyabihanan. Higalag so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Ang nagpahigayon mga soaking, tigpawin na huwag pipila ka mga minutos sa itong hatagan o panahon. Ang ato usap nga panglawas, ang ato usap nga produkto mga soaking, tigpawin na sa mga kapsula o guban paniini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas og adu na kita ay prevention ho og dili angay ang kabalak-an ka Dragon Mill dili angay kabalak-an mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients og ang ingredients niini gawas paniini mga sokin tigpaminaw puro herbal natural man ang mao nga mga sangkap og ania o sa mga ato o sa mga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo nini dako kay ni katabang sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas na problema usab sa ilahang sugar nga gibawala usab sila sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant no dako kay katabang nindot kayo ngano man walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga sokin tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins rheumatism and arthritis pagkapoy imong lawas mga sokin tigpamatagabi trabaho nimo kapoy kayo ananay tatay paala pag kinisya gamito ang nindot kayo nga panghaplas amo ang Dragon massage oil with chubaki mapalit ninyo na higala sa mga butika doon sa inyong lugar ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heart Maxtreme coffee for men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng ay mo kalimot nini mga busing na to nga gusto gyud nga mo inom one cup lamang sa Heart Maxtreme coffee for men power up your performance Heart Max no pag ikaw naka Heart Max no maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heart Max no ang ato usab mga sokin tigpaminaw nindot ang performance pag labing-labing ni Mr. og ni Mrs. no mao na igala kung kapoy hago kayo inom og Heart Max no? Okay so ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ato usab mga Case King Glow Power Whitening Soap o ang ato usab mga Dr. Ponji Soap na problema mo sa inyo mga pamanit igala gusto mo nga walang piklat walang katul-katul sa inyo panit kininag yun ang sabon nga para ka natong tanan mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang niya na upbon e ringworm doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit niya kaabag usap po nato mga sokintik mga ato usap mga Case King Glow Power Whitening Soap kung gusto mo hamis puti ang inyo ha pamanit mga higala apin ninyo hamis kaayo tanahon like kutis artista kaninag yun ang Case King Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang niya na ay mo kalimot mga sokintik mga ato produkto mapalit sa nagadayang butika o pormasya Bisaya so gamit na now mao na higala ang pinutante kaayo ang ato usap nga panglawas higala nagkinanglan o minerals no pag wala tayo minerals sigala, wala po tayo vitamins, kuyog na sila. Nakinanglan ta og minerals, no? Like calcium, no? Mo na siya ang pinakrindot kayo nga minerals, no? High quantities sigala, nga mao nga vitamins and minerals. Ay, nagkahiyo sa mga sokin, tigpaminaw, ang sulosama, nga kaikaayo sa mayo nga lawas. kining gitawag og calcium, ha? Basta calcium mga sokin, tikul mo usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato usab nga kuko. Ay mo kalimot mga sokin, tig paminaw. Ang atong produkto, ha, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag-adlaw, sigurado ang imong bukog palig-unon.
5: Yes mga suking tig paminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Rich in vitamins and antioxidants na makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Lig-on nga lawas, nindot nga paminaw, matag-adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar. Visayas, ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: sono.
1: Check your time, our Philippine Standard Time. That is now 6 minutes past and the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mong oras, gitod ka na ito sa Sheva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday, nagtambal, sulayib. Natural nga pamaagi, pagpamasay gamit ang Sheva Essential Oil. Ang Sheva Essential Oil, ini mo sa virgin coconut oil, peppermint extract, turmeric extract, malunggay. Diba, life extract. And of course, ang Sheva Essential Oil. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kaya doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Sheva Essential Oil. Mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Dire sa Tayasan. Mapalit diya sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy diya sa may Bago Tayasan. Mapalit sa Panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. And of course, diya sa may Malabuyok Cebu. Mapalit diya sa Beth Sari-Sari Store in front of Malabuyok New People's Palace. Request ko, please, DJM, even if by Jan Morales. Salamat po. Sige, Ma'am Elves. Then ang i-play later on. Yesterday, I didn't watch kay nakatulog ko balik after sa program ni Ma'am Neda. Pati siya balik ni Sir Harrison. Wala. Sige, Ma'am Eva, it's okay. No problem. With the respect on that because our body need also to chill, relax, sleep mode because you know what? Sleeping is the best repair. Para bitaw ang maoy mo repair sa itong mga ugat nga nadubli na gid nato paggamit. Like for example kanang overworking na kaayo ta ang atong mga kaugalian bali na gyung pag-inat. Subo sa kinahanglan gitang mo take a rest point. Kumbaga, ang sleeping hour gid nato supposedly 7 to 8 hours. Aban tungod sa atong mga daily routine, makatulog na lang tag mga 4 to 5 hours. It's not enough. Andi maligo dayon. So ma-break dayon ang record. Break yun ang record sa tuang sleeping hours. So maguba na po ang atuang lifestyle. So ina na lang yun kasimple, hatagang ginatog panahon ang atuang alawas usap ng i-reward. Diba? Ang pag-abusar taas kaayo. Pero magbigay na itong lawas, makaing kang gusto kung magpakaayo dayon. Yup, anyways. But anyways, today ang pasalamatan si Ma'am Eva Kiara Orina of Dubai. Ang tanong nagpalayo sa tuwang programa. Mga castor take entra juice kay daghan po tang mga benepisyo ani mga castor provenant tested na din sa itong mga kadaghanan nga nga nakasulay niya siya. All you have to do is to connect to Ma'am Eva Kiara Orina of Dubai sa iyong Facebook account Eva Space Q with the period Space Orina. Kaya andam na siyang matunol og mga tips, mga pamaagi, information about entra juice. Og ang saan po nga mga extra income po ka mga castor, okay? Oy, by the way, taon-taon na maging ninyo wala madungog si Yami Ime ang nagdala sa programang Hapon Tasteka program. Atangi siya karong July pohon. Atangi siya, balik siya pohon July. Kanara siya importante yun nga ginaasikaso po. Siya hanga kaugalingan, okay? Welcome, Sean. Yami Emmy Award dearest ko DJ of 98.3 FM Star Radio Tayasan. Get also na India. Kanan siya gatikom siya energy para sa inyo mga ka-star. Munang i-ready inyo mga hugot lines diyan. Of course, inyo mga pick-up lines. Kay si Yami Emmy, andam yun ng muhatag o pagtagadaan sa iyong programang Hapontastic. Every 4 PM till 6 PM, okay? And atangin po ang programa ni Byron Ibay. Las 4:30 tama na lang sa isa kabuntagon sa programang nga Pakurat sa Kabuntagon with the Byre, okay? And of course, kang Byre ni Bay, alas 7 tama na lang sa 8:40 sa buntag every Monday to Friday. And then, nabinday 8, Byre ni Bay, Sir Rony Librado. Of course, atangin po di ang programang mga lama sa kagahapon. Alas 8 tama na lang sa kagabi on every Monday to Friday. Ayan, of course, ako apod nga programa. At ang ipod ninyo, every Monday to Friday, alas 9:30, tama na alas 12 sa kautuhon. O ang music katawas, adlong Domingo, alas 12, tama na alas 12 sa kahaponon. Okay, sige. Don't forget anong mga schedule, ha? Then, naapot yung mga block time program, of course, diri. Alas 6 day, abot alas 6:30 si Sir Buyak Slavio Carinal every Monday to Saturday, okay? Sige. Tangi niyo kay kompleto Ricardo's gidang programa sa Star Radio Tayasen. Yes, Ned, to recharge our body is the income generating machine. Kaya need gyud ta mag amping sa to ang health. God bless kadunay. Yup, Ma'am Eva. Thank you so much, Ma'am Eva. You made my day more inspiration with this line of messages. Yep. Our health is very much important. Because you know what? Sometimes, even myself, sometimes I abuse myself. Yeah, and when it comes to health, we need to prioritize, of course. Una sa tanan ang Ginoo before anything else. Because without God, we are nothing, right? So, muna diha, followed by ourselves and of course our family. So, we should be careful on it. Daghang mga pamaagi man ko, daghang mga rason, unsa yung mga rason nga makamatikot kang gina-abuse na ni mo imong kaugalingon. Kulang tagtulog, usa na sa pag-abuse itong kaugalingon. Kinabitang wala ka nag-inom og daghang tubig, ma-dehydrate ka. So, muna, gagawas ang singot pero wala gi-refill sa imong lawas. Diba? Then, kinang mga gina-inhale na to. Yung mga, the air we inhale. And of course, yung mga food nga itong gina-intake. Pero, doon na po yung mga rason bitaw philosophically bitaw. Nindot maginang na atay pagkaon. Bisag unsa nga pagkaon, basta happy ka nga gakaon, it's a bless. Ang happiness ay mo ang heart. Mag-unsa man ang healthy pagkaon, napas mo po kay bali na itong pangitag healthy nga pagkaon, niya dititing paniod to na. Wala gyapon ka kay nangita lagi kag tamantamay. Di na apoy dili healthy nga pagkaon, pero naama po sa lamisa. So, wala ka napas mo kay, siyempre, updated bang ka. Total, ilabas raman po ng mga solid, liquid, and gaseous waste. So, health tips para po nga makaangkon taga healthy nga panlawas. Kung pasintabi po sa mga kumakain, ako rin yung isingit ha. So, kanang solid liquid waste, liquid and gaseous waste. Arita, speaking of gaseous waste, if ever you have a wind of chains, anak na lamang, or when you fart, okay? Kinalandi yun na ni mo pugan. Sabi sa doktor, makakos na siya optic ulcerative colon cancer kung buhato na ni mo many times. Excuse ragot kung nakasumite. Then, natura ka mo palabas sa gawas. Oh, okay, it's a carbon dioxide that you need to pull out from your body. Yep. Ang pagdugab o ang pagpalabas sa carbon dioxide sa itong lawas, kinahanglang ipagawas. Kaya dili naman na siya gamit sa itong lawas, munang gitawag o gaseous waste. When it comes to liquid waste, urinating and sweating, ang pagpalabas sa inyong ihi, kinahanglang dili niyo pagapunggan. Hashtag niyo pagpagawas o singot. Releasing toxins from your body. Ayaw ipabalik sa inyong lawas. So, kay makakreate na po na siya bad moisturizer in your body. So, saan na ang inyong baga? Yep, ang inyong kidney. Yeah, maluya ang left side ng kidney. Ang inyong right side na lang po ng mag-function. So, sa mga rason na magbanhod-banhod na imuhang sacral nerves. Peroneal nerves, mga sciatic nerves. Ano lang na siya, mga ka-star. A little bit of knowledge that I've shared to you so that you have a tips also how to consider yourself. We're not perfect when it comes to healthy lifestyle, okay? But mga tips lang na siya. How to consider ourselves healthy. Even not totally 100%, okay? Because nowadays, we are not eating 100% healthy foods, right? So, we need to go beyond on that. Anyways, for now, maminas nagpipila ka mga pahinamdom and I think we're having a drama on the spot on air segment later on. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinamdom.
0: Ako si Lionel Gordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandi size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa GTX Bayo o GTX 500.
2: GTX 500.
3: Mabilis sa mga butika.
2: GTX Bayo.
3: Mabibili sa mga butika.
2: GTX 500.
4: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Dipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
2: GTX 500. Mabilis sa mga butika.
5: Punta Balagosa.
6: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay GTX Bayo o kanang unsa ba isa o GTX 500.
6: So unsa ba itilde sa imong bana de ma'am? Sa
5: kuan yung sakit. Iwan, murag ni Muminor, bawag makatumar. Bitaw si Kistetani, ma'am. Kuan ka nang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istit at tumarani.
6: So wala pa na siya niinom, ano? Unsa diyang gibati, ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Kuan niya, dali siya mag-ubo. Magdala na lang yun siya sa kuan niyang gitrabahoan, ani.
6: So unsa may makaistoya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
5: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na.
2: GTX 500. GTX 500.
3: Mabilis sa mga butika.
2: GTX Bayo.
3: Mabibilis sa mga butika.
7: Kung may special nga okasyon, na makay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan mang ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulihida yun.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
3: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.
4: Dragon Fruit Plus.
5: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usa ka gabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos ko, diutay lang mo, natukog kasilyas. At sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
4: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ako si Merinda Rebello sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NAN Capsule, UAID at Cervicare. Tanang tulo ka product ni Ram Allen, ako na nakaayon sa akong balatian. Nakanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan munay na ayos akong mga sakit kay kaning akong sakit na high blood diabetes wala na ako gisigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo inom ko no nga wala pa'y kaon ng lunch o new aid munang gisigil akong inom ko no hantod ka ron hantod lang akong dawas wala na kanunan ako giinom salamat kayo Ma'am Allen.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
9: Merna bro mo.
8: Pila edad nay kus ganay?
9: 60.
8: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
9: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
8: Pagsugod
9: yon. Sugod oo.
8: Ano ni gamit mangkag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
9: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
8: Okay, sa una day na
9: ikaw. 180, 200.
8: Muna'y blood pressure ni mo.
9: Bisag, inom pa ko para sa high blood.
8: Karon wala na kailangan ginom.
9: Wala, Jud.
8: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
9: Wala pa'y tuig kay Jutay raman ang among kuan.
8: Jutay raman. Asa dapit ninyo adere sa Tayasan na'y?
9: Matuog.
8: Barangay.
9: Barangay, oo.
8: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na'y?
9: Di mo gamit sila ni arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
8: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Salamat mga idol.
10: Amin na undang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
11: Nabilin bungko kan Galvador sa sinabrogan. Balin siya ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops nang anak manggod ko og triplet kan ang gagmay kay sila ba naglibo ko kung unsa kay painom sa bata nga ganado ilang tulog ug pagdidi. Nakadugog man ko nga na ay Vitron kung silang gitisingan. Hello in sa Ginoo. Abti kay sila atong nga time nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog kung kisa toy adunay mga bata ta infants pa nga gagmay. Gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glabsik ang inyong mga anak.
10: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa Tayasan. At una sa puso ng bayan.
13: Maria Bunganera. On air.

0: Bio, moto, nakadungo ko sa radyo ning astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na kong ininom aning astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang astasan kay naa di alibyo. Paong sa astasan, wag tang-ang balatian.
1: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
7: Eto na ang pinakabagong Dragon Fruit
8: Gold!
7: Dragon Fruit Gold!
9: Pure energy.
7: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
8: Gold!
9: Pure energy.
7: Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
8: Go
7: na. Dragon Fruit. Go.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water. Nanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasig.
3: Hardmax.
7: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag-Hardmax Extreme na.
11: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing. O sa kasuplemento nga gidesinyo sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo, o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa o glaum o angkuna ang himsog nga kasing-kasing. Kauban sa atong Wonder Cardio Care.
12: Ako si Mary Catify, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya ako ay hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang minus did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agrivit supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
14: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang
8: Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
15: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. On MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
16: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, taya sa Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
17: Maria Bunangera.

0: Alright mga ka-star, pagkadali aragyan sa oras. Bisag unsaon yun akong ingong stop. Di igid nato makontrol ang gahom sa Ginoo. Mga kita, maniuto na ta. Kay oras na gid sa ting panioto sa taga Pilipinas ug sa bantang party sa tibuok kalibutan nga duol-duol sa oras sa Pilipinas nga ting panioto. Pamahaw sa ubang lugar, panihapon sa ubang lugar. Sige, panioto na mo taga Pilipinas. Asa in Visayas Mindanao, hala panioto na mo. Sa Dubai pamahaw na mo. Sa Amerika panihapon na mo. I don't know if anytime when they are gigutom, makaon rin na sila gutom. Anyway, salamat kayo sa inyo nga pag-uban-uban sa programa ha. Tungod kay kamo ang nakapakompleto sa ako ang adlaw. Kamo gyud. Sige, ako sang i-check diri ang Facebook live. Kay naa diri ang mga kanabitong ni Tanaw, ni Suling, ni Hapit ug nagtambay. Sige, dili makontak ka princess. Ah, let me check. Hala, pasensya na gyud di. Wa ko ka check og man di na on ang ato ang call and text line. Sorry ha, bawi ra ko og mapon. Wa na ko na check kay gina-charge di. Wa ko na sensya na ha. It's my job to check on ta sa call and text line. But kanabita nga gasalig ko ba. Anytime sige. Sensya na, sensya na. Good morning DJ Maria, shout out to my family. Tutaya sa na yung manan siya family sa ako. Hashband siya malalod is to koning o girl family. And para request ako song The Gift. Aha. Sige, maybe murag alangan na tayo maka-play and aroy. Endless Love, Lionel Richie and Diana Rose. Ato lang ni i-background ha. Requested ni Mike Didorex while magpadayon tasyonan kay Api Tagita Manamilay sa kakainan. Gikilig ko da. Haha. Siya na all kaayo ignan taga love of my life. Ha. Ay, naka. Nangugma na ba ang tanan? O andam na bang masakitan? Okay, pass all right, Mike Didorex. Endless Love and Through the Years for Mike Didorex. Oh, Ma'am Eva is requesting us Endless Love and Through the Years for Mike Didorex. Uh-huh. Thank you, DGM, for playing my requested song. This is one of my favorite songs. Love it. Yes, pamahaw pa diri 7:57 a.m. diri. Thank you. Sige, salamat kay Ma'am Eva. Nindot unta, ma-play unta na ako ang The Gift, D4 Moakir. Kaya itong last time, imong na-request umanggo diri sa playlist. But anyways, ugma po ho niya ako na i-prioritize yung mga ang The Gift, okay? Thank you so much mga ka-stars. Salamat kayo sa itong viewers, reactors. Of course, ito ang color. Ang gigan dito. Bantog rin itong mga color. Wala kalusot kay. Itong call and text line. Wala din ako na on. I am very sorry. I apologize, okay? I don't hope inyo madawat akong pasahilo. Salamat kayo mga ka-stars. It's time for me to say bye-bye. Sa ilan sa mga station managers, Sir Ryan Haniel Hatog sa Kinatibukang Porsche sa 98.3 FM sa Radio Tayasain. Sa gapon kinilang, ang iyong pobre o boss na amiga sa kahanginan, si
1: Maria Bunganera.
0: Ako mo yun, bisyan na lukapa ka man, barog o padayon sa unahan. God bless ka na itong tanan ni Jay the rest of your lunch. May pagpaniuto, bye-bye. Amping o ampo. Paniuto na ha. I love you.
1: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
8: yes.
7: Karong adlaw, Doc Nol, mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
8: Wow.
7: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gyapon, okay. Sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga yes. Produkto, mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
8: yes.
7: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
8: Okay.
7: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
8: okay.
7: Sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlaw, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc? Alan?
8: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
7: Yes,
8: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
7: Yes.
8: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ngininit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tikpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tikpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. No, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tikoy and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala krisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. May mo tabang usab sa ato ang gibog aton, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tikoy ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
7: Yes, Doc.
8: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ari,
7: Kaya wala
8: gito. Okay na mga sokin tikpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.health.com mga sokin tikpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tikpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
7: Yes.
8: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
7: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
8: Yes.
7: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, mm-hmm. Indonesian uga yes. Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka-Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning yes. I-mention ni Doc Alan, mm-hmm. Og nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration og motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
8: Yes.
7: Uga base study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction og posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
8: Yes.
7: Og gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang yes. tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass og nagapa-decrease ni siya, Doc Alan, og body fat. So sa mga maglisod na, mm-hmm. ug hatag dok no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha dok.
8: Yes.
7: No? Especially katong mga idaran na dok o oh, no dok ala no sa mga dili po tigulang dok.
8: Yes.
7: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
8: Yes.
7: Available ni siya dok Alan sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy dok. Available na Visayas uga Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Relax. Unsa nang gibobo nimo sa sapadong?
11: Ay, ayaw sa apa de adong Macman Max. Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanood ang taan ni Ugma.
10: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay palong at dako kaya ng iliga sa palao dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tayo makita ng mga isda sa atong kasapaan.
11: Mao ba dong, Mad Max? Sige dong, dili na lang ako uspon ang akong gibuhat para mubalik sa Rugabiskay ug kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
12: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12, 7.
13: Pretty

0: anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatian, nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

magpaminaw, welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero oso, totoki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga na mo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios, maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usab sa inyo at sa tagsa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Bueno, ato nang balakan sabi. Ang akong kamingaw ugog makanimo sa dugay na nga panahon. Nagpabilin gihapon ni akong dughan kay gisaad ko man sa akong kaugalingon. Nga ikaw ra gayod ang akong higugmaon. Ako nimong pakyason, pagatamison ko na lang ang akong kamatayon. Tungod sa kamingaw, nataw kining balak sa pagmahay. Balak nga kinulit ning naglatagaw ang kaisipan mitalinhay. Kaya ko na sayran nga bisag kano sa ikaw dili ko mahimong ikalimtan. Sa matagutlo nga tanan, ikaw kanunay mo pasumbing sa akong alimpatakan. Oh. Mao kini ang gibati ning dughan nga bisan sa katulogon ikaw akong pagahigtan. Imong larawan ang matahumungan. Naming hulma sa nag-aop kong panunduman. Sakit ang paghandong apan kini akong pagabuhaton. Arong kining dughan gisanapan sa tumang kagulanan. Bisan na lang sa paghandom akong pagdugtongon, akong pagabanhaon, ang kampanas ng labay tang panahon. Sa taliwalas mamingaw ang gabi sa akong pag-inusara. Ingon og sumabati ko pa ang imong talidahay katawa. Panigo na lang ako sa pagpahagas akong mga luha. Kaya ang tanan gibutan man ni Badhala. Pagkatamisan dumon stipakas atong kagahapon. Sa pag-abot mo ning dughan ako nagmalipayon. Pansama sa usa nga inighuros sa hangin. Nahanaw ka lang sa dayon. Kining dughan puno sa kagulanan ug sa kanunay nagbangutan. Asa og dis ako man pangitaa ang kalinaw. Aro matambalan kining kalag nga kanimo giuhaw. Kaya ang gugma ko kanimo walay kamatayon. Kaya naginusara ikaw sa ilaw ng dughan. Pagmahay man to alang ganin yung tanan, tudling sa mga garay!

0: baby ko, patawarin mo ako.
1: Atod kaninyo sa pinaka the best nga Juando Herbal Oil, haplas nga walay kaparihan. Na tumakaig suunan niya kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugna o kahalang niya. Lami kas pamati, Juando Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapot. Kanang atong Juando Herbal Oil. May siguro nga testingan, suwayan, gamiton ang atong Juando Herbal Oil. Oh. Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ingunana kasikat ang kanini ang Juando products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit, ha? Juando Herbal Oil. Paminawa, oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Juando Herbal Oil.
2: Kinsa ganini atong pangalan, ma'am?
3: Lilian Flores. Diba na naay naabot sa Dios lang ang kuan ka ng foot and mouth disease?
2: Kanang foot and mouth disease, oh.
3: Akong apo na, ah, din.
2: Ang imong apo na, ah?
3: Oo, di makabuo. Dahil naapo din sa yung bakwa galuak niya.
2: Hmm, dayon?
3: Dahil ang isa din sa katong lamay, din sa kiting, yung pula-pula. Dahil yun doon sa kiting, dahil yun din sa siko.
2: Mm-hmm.
3: Dahil nagluak, yung nagluak niya din. So, ako na yung butang aso. Katulad yung kuwin.
2: Juando Herbal Oil?
3: Oo. Ang magulang po na, apo siya, nasa siko.
2: Mm-hmm.
3: Yung oras ito, sinubutan na, wala, wala na po dayon.
2: Tungod sa Juando Herbal Oil?
3: Oo, nawala man dayon good. Ang but niyang ba, nawala naman po siya. Ang atinig ko ka ng moral day na pang.
2: Mm-hmm.
3: O din, pag naman, pag uli na mo, nawala.
2: Uy.
3: Nawala na po ng kantayan, yung pagkahapin, mga alasin ko ng atinig. Pag uli na mo ng gabi, wala po na nawala na kita yung kantarian. Ito yung punot-punot, hasa ang magulang dito sa kiso, nawala siya. Foot mouth disease ba ya? Foot mouth disease. Ang kanyang mouth po ang kanyang galuak siya.
2: Sa tiil.
3: Hindi ka puna-puna di sa kiting. Hindi sila palapa.
2: Okay.
3: Kamar ka yung nadali na raan. Nadali na na po. Hindi ka maayo.
2: Ang Juando Herbal Oil. Uy, salamat ka sa paggamit.
1: Unana, kanindot ang produktong Juando Herbal Oil. Kaya, kani po ato ang produktong Juando Animal Vita. O, katong mga asuway gamit, aniha? Oh, kani Juando Animal Vita, mauning vitamins sa inyong mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Kani atong gamiton ng produktong Juando Animal Vita, ha? Oh, mauning gamiton na to, parang baboy, bugat ang timbang, nipiskig tambok, bugat igunod, lamig kay karne, no? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yun gamiton ang Juando Animal Vita. O, paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Juando Animal Vita.
4: Ako si Clarita Sabuero Padayhan, taga Punta Silo, Mantikaw. Nag-testimony ko sa Animal Vita nga among gigamit karon sa among baboy nga sa tuhod o gagmay pa kay sila taloy sa Ginoo. Maayo kayo nila ang pagkaon o maayo po ilang pagtubo. Salamat din taon sa Ginoo nga bisan tuhod nga na sila gipambati among mga baboy. Gikalibang among baboy pag-inom sa Animal Vita na nga ulian din taon sila. Kanya paspas na kayo mukaon, maas mandali ko nga mga maldito, maldita, mga laki magbaye, mga kuha na tayo, kanang askil na kay buyag, taman sa makadungog aning Animal Vita, makapalit na sila, kay ligid sila magmahay, umagamit sila, malipay sila sa ilang paggamit ba.
1: Otong Juando Animal Vita, na kanang Juando Banda Ba Plus, may po nang gamito ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, ano, mangustain, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema silang kidney. Oh, kaysa mo na, laga, ramtag banaba para makaihi, tagtarong. Juando Banaba Plus. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Juando Banaba Plus.
2: Kinsa ganini, ma'am, itong pangalan?
5: Si Emilita Salva.
2: Nga taga?
5: Napurisi makagwait. Sariga din, sir.
2: Mangutana ko, kumusta ang iyong paggamit ng Juando Banaba Plus?
5: Ay, okay kayo, sir. May ako pagigamit ka ron.
2: May iyong igamit ka ron?
5: Oo. Para po, nakabawas sa sab ko kadaadlaw.
2: Nakabawas na po ka kadaadlaw?
5: Oo, kadaadlaw na ganyan siya, kadabuntan.
2: Sa paggamit ni mo ang Juando Banaba Plus?
5: Oo.
2: Sa una di ay?
5: Dili gamit ko kabawas. Turo kada, upat kada, di ko kabawas. Magsakit ay ako siyan.
2: Unya ka ron? Okay na?
5: Karon, okay na. Adlaw-adlaw na, kadabuntan na kumagbawas.
1: Ona atong Juando Banaba Plus. Karay Kuya Cards kang Mama Kuring ingon man kang Vicente Jr. Vernaline Milonium. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Karay ka kong partner kanunay naminaw sa imong programa Rosito Pasio ng Lukatan, Tarragona, Davao Oriental. Kare ko ang lolo si Atong Latazon sa barangay Gumamila Mulabi from Bia sa Arminis ni sa barangay Bulanay. Salamat kayo nimo Kuya Cars. Thank you so much. Kare ko ni Noel Rabi Jubimar Gunggong akong one and only daughter. Maria Isabel Talaro nagpagare si Christine Minusa. Salamat sa pagbasa Kuya Cars. Thank you so much mga pinalanggang digpaminaw. Ay mo galimot sa Bitron Drops po na. Oh, katong mga bata nga bagong natao taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton megan, no? Inyong anak dili na daling magsakit unya maipon matulog basta kay naka Bitron Drops, kanang ilang gingon nagkinabog di na ma-experience. Kanang inyong mga anak bagong natao taman 1 year old, paimna na og Vitron Drops mga pinalanggang tigpaminaw.
2: Kinsa ganini, ma'am?
6: Si Harabilia Maturan, sir.
2: Taga?
6: Taga Calayagon, Buena Vista.
2: Buena Vista, Agusan
6: del Norte.
2: Agusan del Norte. Okay, ma'am, nakatext manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kadakong tabang kada nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
6: Aw, dako gyud siyang tabang sir kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radio nya daghan malagi ning testimony nga maayo lagi nang Vitron so ning try pud mi og kanang palit so okay ba ya di ay siya pinuod gyud ay nang mga gipang ilang testimony kay pag testay namo na anang Vitron Drops ang bata pag inom niya mga kaupat naman siguro, kaupat naman ganado naman siya mukhaon niya. Ganahan siya matulog. So, mag-isabi, may ano niya, ano nga bata kay Hilakon, niya ka nang bigit siya ingong nahingaon ba. So, manan, gitisinga na mag-Vitron. So, noon, gidi ay nga, maayo po day ang Vitron.
2: Pila edad sa bata, ma'am?
6: Karon, mag-1 year na siya hapit.
2: Mag-1 year na. Nya, okay na, ganado na ang iyong pagkaon.
6: Padayon gyapon iyang Vitron. Wala na mo siya undangi, mga pagana gyuday siya taon.
1: Una na ganindot ang Vitron Drops, Vitron syrup para po ni sa mga 2 to 12 years old. Na kay anak ka 2 ka tuig tamag 12 anyos, Vitron syrup pud moy maayo kay imong anak ana, ganahan kay nga eskwela, bright ba bright. Bright sa eskwelahan, niya dali kay kasabot, no? Maipod mo kaon, maipod matulog, mabiyaan ginang gadgets, basta kayo naka-Vitron syrup, gamitan eh. Paminawa, testimonya sa nagamit sa Vitron syrup, mga pinalanggan, di ba, Paminaw?
7: Ako si Monena Kudinira Atis, Barangay Sentral, Mate. Kung apo nga 2 years or 4 months, palingkuron sa inahan, makalingkod. Pero kung dilipod palingkuron, dilipod siya kabalong mo lingkod, dilipod siya kabalong mo sulti niya. Sige ma'am, ipaminaw anang Vitron syrup. Akong giina kong anak nga, try ninyo palit o Vitron syrup. Kay basin dahil makatabang po na sa bata. Kay sige ko na ninyo o patirapi niya, buragwa may alibyo. Motong patry sa kong anak, kalaw isa ginoo, kabalo na siya mo, sampit o mama, papa. Basta kay nindot siya kay ang Vitron syrup.
1: Unana, ganindot ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ta og Vitron tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggan, tigpamina. Katong inyong mga lulo og lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog og tarong, i-Vitron tablet, ha? Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron Tablet.
2: Pangalan sa natong address?
8: Akong pangalan si Harding Malina o Relocation Mainit, Katayel de Oriental.
2: Salti, Mr. Okay. Kung unsa kanindot ang kining produkto nga Vitron Tablet.
8: So, sa dili po magamit ang wapang magkasulihan ng Vitron Tablet. Ang karog, yung dili good ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, alas 12 na ako katulog. Pero suka na nagamit ako ng Vitron Tablet. Marga la City, katulgo na ko. Ang tula alas 4, alas 5. Hindi na ko halos kamatan. Mag-resulong hihika sa pagkaon. Usaraman ko sa balay, naging usara ko.
2: So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
8: Oo, mahal na akong kaon. May na akong tulog. Okay, nagingo na akong nagmahal pag Vitron Tablets di ay. Kaya sukan siya. Nakabati ko sa ako, ang ganima advertise di sa ako, ang ni Kuya Tardo. Atong isulayan na ako ang Vitron. Isulayan na ako. Sinur man yun. Maayogid gamito na Vitron Tablets.
2: Okay.
8: Ay, katul, may na akong taon.
2: Sige, so, salamat.
8: Ako na ginamintin. Ako na ginamintin. Vitron Tablets.
2: Mauna na yung ginamintin karon.
8: Oo. Mga akong ginamintin karon.
2: Sige, salamat kaya sa paggamit, ana.
8: Salamat.
1: Ngayon, ana, kanindot ang produkto ng Vitron Tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Pagkaray ko akong mga anak, Jimmark, Rimar, Jimboy, Risa, Jerick, o akong bana nga si Nestor Tanio. Minaw ni mo nagpagaray si Emil Antonio from Pinamula, Kibawi, Bukidnon. Salamat. Garay ko akong mama o papa nga si Mama Daging o Nini Magbulugtong. Tag sa akong anak nga si Sheila Mi Yulohio o nag-eskwela ko college sa Cagayan de Oro. Umbana nga si Robert Alminares, kag sa akong pag-umangkon si Niboy, nagpagaray si Cyril Magbulugtong sa North Cotabato. Shout out ko akong asawa nga naglingkod, Luisa, akong anak nga nag-study Loizal Salde Cabantao ni Prof. Jis Base Camp Maramag. Pagkaray ko akong pamilya diya sa Puro 4, Mambatangan, Manolo Fortis, Bugidnon, si Rosalie Patambag. Salamat Kuya Cash, nagpagaray si Delphine Patambag from Davao City. Katong ato mga kaigsuunan bitaw nga mga hayblaron ha. Oh, kay karon panahon na daghan pug aing mga tao nga mao nay gipangbati kanang taas kay ang blood pressure. Tungod siguro na sa pressure sa ato ang katilingban karon og tungod pud sa pagkaon. Okay, ang ato mga pagkaon karon kay lahi na gyud pud ba di na gyud parehas na adtong panahon bitaw nga ang mga pagkaon, presko nga utan, no, nya isda nga piningwitan sa Dublin sapa, no, ngayon na ba? Karon kay lahi na, daghan na kayong mga instant ka mga foods. Unang usahay, di na siya maayos sa imong panglawas, hinungdan sa imong pagtaas sa imong blood pressure. Kuan po, kanini ang mga tao karon di na kaayo ga kaon o gulay, kay karni-karni na yun, no? Pag ginalang-alangon, katog yung naghuboy-huboy sa katambok, no? Kira magin ang kuan good kanang tambok basta kay di lang nimo itulon. Ida. Onang mo gamit kag Huwander Cardio Care. Natay produkto ana ang RSB Life Care Marketing Incorporated. Natay produkto nga Huwander Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Take note, kanang blood pressure nga problema nimo, tridor na. Maabot ang panahon, try doron ka na, muhiwi rag kalit imong naong, mautro rag kalit imong linakwan. Mauna ang prevention is always better than cure. Karon pa lang daan, mintras di pagin mo atake ng gitawag lag stroke, ha, kanang mas stroke, bitaw ka, mag-inom ka og Huwander Cardio Care. Take note sa pangalan ha, nasa RSV na. Nasa RSV Life Care Marketing Incorporated ka mga tindahan ang Huwander Cardio Care, ha? Kung nakay almoranas, gamay manaod ako, ah, nakay colon problem. Ah, kanang lisod sa pagbawas, sakit kong magbawas, nakay almoranas, ang atong Huwander Himoaid mo ay champion ana. Oh, natay Huwander Himoaid. Mo nang kapsula nga imong imnon para ipakupos ng imong almoranas. Daghan may pong problema ana karon. Oh, daghang mga tao nga, di lang yung kamutugan kay, oh, mauaw man ka nga mutugan nga nakay almoranas, no? Oh, pero naay daghan kag problema ana. Oh, mao nang kinahanglan magamit ka og Huwander Himoaid. O na imong gamiton ha? Huwander Himoaid. Naapo na sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Naapo na sa mga parmasya ug butika. Kanang Huwander Herbal Coffee. Kanang kape na to yun nga paborito kay istana no. Masin napay wa katilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntag ko hapon, biring yung gayo herbal mangod, no? Mutunog mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslom imong kutok-kutok. Inot yun. May yun yung gamito ni nga to ang produkto nga Huwander Herbal Coffee, no? Masin o gididaan na kapag pangapi, kaya imong sugar, protein ang taas, itry ni nga to Huwander Herbal Coffee kay stevia man eh. Katong ato mga kaigsuunan diya nga trabaho na to expo sa init, ulan, sigitag kaulanan, sigitag kainitan. Rider, mao na trabaho sa rider, maulanan, mainitan o sa'yo, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, sa'yo, mapiksan po ka no, bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subao, Hilanat, Ubo, naka na nga, kon ba? Naka na nga, ano dali kay ka magsakit? Nga naman, imong lawas, kulangan sa vitamin C. Kinahanglan na to na butangan o food supplement ka vitamin C kay, nili man kakaya na imong lawas o produce o vitamin C. Gawas, nagkakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Degwa, muna kinahanglan ka na mag-outsource. Maunang, diya musulod ang ka-importante, aning ato ang produkto nga Huwander C+. Ano kanindot sa Huwander C+, kay, kanang, pwede, tanan, all walks of life. Nga naman, naman may Huwander C+ nga drops. Kanang bata nga bagong natao, taman 1 year old, pwede mo na ito natiraho ng Huwander C+ nga drops. No? O niya, napon may Huwander C+ nga syrup. Para po na anang 2 to 12 years old nga bata, duha ka tuig taman 12 anyos. Unya na apud mi wonder C plus nga capsule nga mo na ginainom ni Kuya Cardo. Gikan sa 13 anyos pataas. Mo na kumpleto na. Kanang atong wonder C plus vitamin C kumpleto na. Mo na nga ako kamo naminaw karon ako. Dili paghambog kay hambugiro na magitadaan pero dili kay kadulot na to usahay ng subaw o guban pa kay nag-take lang kita kanunay og wonder C plus nga capsule. Muna'y ginainom na to kanunay. Dako, magkaya nagtabang na to. Wonder C plus nga capsule. Ha? Kuya, mangutan na ko. So di ay produkto sa RSB nga makatambal sa tiyan nga sige og daguok. Tubaga ko palihog, Kuya Cars. Tiyan. Murag ba? Ito galing, testingan ni mo ng otong Wonder Bumira Juice. Pusing makatabang. Garay ko akong ay gagaw sa makilala North Cotabato. Sa mga Dumasig family sa Putungan, Sambuanga del Norte. Nagpag-aray si Cecilia Dumasig sa Calamba, Misamis, Occidental. Kuya Carlos, pag-aray ko tanan aminaw diya sa Landing, Baliangaw, Misamis, Occidental sila si Iling, Akain, Gingging, Ognini. Pag-aray ko sa akong palangga nga si Julimar Isoy, taga Sinabuagan. Pag-aray si Angel sa Poblacion, Valencia. Garay ko sa Vergara Clan from Dinskis, Vergara, Piso, Banay-Banay, Davao Oriental. Salamat. Garay ko kung maigsoon, Santa Rosa, Lapu-Lapu City, Kang Manang, Bito, Ugnoy, Bukoy. Bueno, atong hatagag pagtagad ning entry sa balak. Pinada ni Maribel Saruna, taga Barangay Linda, Nabunturan, Davao de Oro. Pag-amuma sa kinayahan, ang title sa iyang balak, ato na yung hatagan ng kinabuhi. Butang sa palibot, balaan nung gasa gikan sa kahit asan. Hanglan ta kining amumahon ug dili angay ang abusuhan. Yuta walog tubig og mga kahoy nga makita sa kahangturan. Libutang isip tubag sa panginahanglan sa katawan. Ang sinag sa adlaw gikinahanglan usab nga ampingan. Kay kini nagpabunga sa mga tanom nga makita sa tanaman. Kanunay nato nga hinumduman o gisilsil sa alimpatakan ang kinaiyahan tinubdan sa tanang panginabuhian. Tungod sa hinahinay nga pagkadaot sa atong kinaiyahan, libuan ka mga tao na kasinati sa kapitos sa panginabuhian. Kay kulang sa panglantaw alang sa musunod nga kaliwatan, kunun sa pay ugmaron o gimuong tubod sa panginahanglan. Gusto kita nga adunay malaho tayong panginabuhian, inantigong pag-ugmad sa kabungturan ang sulbad ni ining tanan. Sama sa paggamit sa mga organikong butang sa atong tanaman, pagtanom og dugang kahoy aron pagdahili sa yuta mapugno. Ang bagong teknolohiya kinahanglan pa bang gamiton ta? Kung sa inantigong pag-ugmad gibansay kita. Sa Department of Agriculture, subli ta kini nga ipangutana aron kita giyahan sa inantigong matang sa pagtikad sa uma. Uning entry ni Maribel Saruna, taga Barangay Linda, Nabunturan, Davao de Oro, sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Ato na ko? Ano man tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pa untang grasya og diwa, maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 34.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, gi usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napas mo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Tigala kumus tagmayang adlong Lunes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. June 22, 2026. Like, suwatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, og Dexter. Standby Dexter alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Supri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o bakaayon.
1: This is Amapola Broadcasting System.

nagpalata tong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, makapromote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind chuko mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man herbal food supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntak. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Syempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Usbong standby, alas sa sumatambong atong paghatag at pagtagad. Dinis syempre sa atong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

ko sa pangalang Dexter. 28 anyos ang pangidaron o kasamtang ang nanimuyo sa General Santos City. Pangandoy na ako since atong bata pa ko nga mamahimong usa ka pare ate. Devoted nga Katoliko ang ako maginikanan. Naging sakristan ko sa among simbahan. Busa dako kayo ang kalipay sa kumaginikanan sa dihang misulod ko pagka-seminarista. Unfortunately, ate, wa ko nakalahutay tungod sa mga personal nako nga mga problema sulod sa seminaryo ug sa akong pamilya. Nakaingon ko nga dili gud siguro nako calling ang magpari. Duod man, migawas ko sa pagka-seminarista ate ug nagdesisyon nga manarbaho na lang. Napadpad ko sa General Santos City. Nadismayang ako maginikanan nga wa ko nagpadayon sa kumbokasyon. Apal kadugayan ilara kong nasabtan ate. O dili naman ko si manarista apa nagpabiling ligon ang akong pagsalig o pagtuo sa labawang makagagahong. Nasayod ko nga doon na siya ilaing plano alang kanako ate. Gisalig na ko nga to kaniya ang akong kinabuhi. Naging malipayan ko sa laing dalang nga gihatag kanako sa kahitasan. Nakabaton ko og maayong trabaho og dinhin ako nakaila. Ang usa ka babay nga tawgon ta lang sa pangalang Sandra. Love at first sight. Ang akong gibati nga to kaniya ate. Gawas nga gwapa kini. Friendly, approachable nga pagkababae si Sandra. Dali ra kayo ming nag-close ate. Upon wrong timing lang ang akong pag-abot sa iyang kinabuhi. Kay that time, broken-hearted siya. Nagbulag sila sa iyang long-time boyfriend ate for 6 years. Duha ka adlaw pa lang ang ilang panagbulag. Sa dihang, nag-ila kami.

ug nasabdan ko nga sakit pa kayo alang kaniya ang mga pahitabo. Apan gusto kong maging honest sa kong kaugalingon. Ngadto kang Sandra. Busa akong gipagi sa gestures. Ako siyang ihatod, sunduon, mag-lunch me o mag-dinner together. Hatdan ako siyag mga pagkaon sa ilahang balay. In short, nagparamdam ko si iya. Bisan pa man, ngayon akong giignandaan na di pa siya andam nga mahigug mapag-usap. Sobra kayo siya ka-devastated sa breakup nila sa iyang boyfriend ate. Gani ako ang iyang nahimong sumbunganan sa tanan. Miabot sa point nga gipadayag na kung akong gibati nga itong Sandra. Apan iya kining gibalibanan kay lagi. Dili pa siya andam. Gignan ako siya nga okay lang. Willing ko nga maghulat. Nagpadayon ang akong papel sa iyang kinabuhi isip o sa kahigala. O sa kahigala nga kanunay naa sa iyang kiliran. Every time nga nagkinahanglan siya ka istorya. Kinahanglan siya mo comfort kaniya. Dili lang ko sumbunganan ni Sandra kung dili. Shock absorber pag ko ate. Every time masulti siya na ako kung unsa kasakit ang gibuhat sa iyang ex nga to kaniya. Di na ko malikayan. Batiyon po na ako ang kasakit ate. Maluoy ko nga to kaniya. Sulod sa 8 ka bulan ate. Maukin ni akong role sa kinabuhi ni Sandra. Gignan ako siya. Nga oras na para siya mag-move on. Pero ate, ambot ba murag dili paghihapon niya kaya? Akong tanaw, mahal paghihapon niya ang iyang ex.

Apan bisan pa man ni ana galong paghihapon siya nga magbalik sila. Ate, gipalampas ko na lang. Tuod man, milabay pa ang laing panahon. Hangtod, usa ka tuig na nakalabay, ate. Nihigayon na gipangutan ako na sa Sandra. Naaba ko'y pag-asa nga to kaniya. Iya kong itubag na friend dragyod iyang pagtagad nga di ka na ako, ate. In short, na friend zone ko at yar. Sakit man, apan ako kiningidawat. Pila ramay sugilanon, nag-move on ko. Uwa na ko, milapas pa sa kong limitasyon. Apan nagpabilin nga, managigala kami ni Sandra. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga, taman ragid miss panaghigalaay. Ugbisan kanusa, dili siya makagusto kanako. Enough na ang 1 year na naghulat ko. Pila ra may sugilanon. Nang labay pa ang panahon, ate. Hangtod miabot sa kong kinabuhi ang usa ka babae. Tawgon ta lang sa pangalang Irene. Sama kang Sandra, hitsuraan. Apan, social kininga pagkababae. Prangka, og naay pagka-liberated. Ganahan ko sa iya, ate, kay sweet kaayo siya. Hangtod nga nabaling gyud ang akong pagmahal nga to kaniya. Pila ra may sugilanon. Ako siyang ipanguyaban, ate. Og ning higayon na. Iyang gidawat ang akong gugma. Naging kami gyud ni Irene, ate. Gani si Sandra ang unang nasayod. Sadyang nagkarelasyon kami ni Irene kay lagi barkada kami. Hangtod nga nagka-close na usab silang duha. Every time nga naami group date, ate, musabay si Irene. Wapod ko'y naging problema kay maayo man po siyang makisama sa akong mga higala. Busa gusto po nila si Irene. Pareho may personality ni Irene, ate. Showing me sa among feelings. Hilig big public display of affection. Every time mamag-uban me, by nature, lambing, caring, o thoughtful kay kong pagkatao. Labi na sa akong hinigugma. Nasaksihan gina ni Sandra o sa uban na mga higala kung unsa ko ka-devoted na boyfriend kang Irene. Kung giunsa na ko siya sa pagpangga o pagmahal. Nagtuo ko nga way mamahimang problema sa among relasyon. Gani, bisan kanus ah, huwag na ko i-question ang iyang loyalty sa among relasyon, ate. Kay para ka na ko, gibuhat man ako ang tanan. Apan loyo di ni ini, nagtago ang tinuod nga pagkatao ni Irene. Usa ka adlaw ni ana, mihangya si Irene kang Sandra na magpauban siya, ate. Makikita doon niya iyang ex-boyfriend. Nakura si Sandra at igipangutana siya. Kung nga nung need pa niya makipagkita sa iyang ex, nga naan naman kuno siya'y uyab. Ang tubag lang ni Irene, na basta lang kuno. Sa laktog, iubanan niya na makipagkita sa maong lalaki. Pag-abot nila sa lugar, gipailaila ni Irene si Sandra sa iyang ex. Panatingala ko na si Sandra, ate. Sweet pa kuno kaayo sa usag-usa si Irene ug kanhing hinigugma. Nga bulag naman sila. Tapos, di pauna siya sa pagpauli. Ug nag-uban pa si Irene ug iyang ex, ate.

nasigitan ko na sa Sandra para nako. Dili ko na nako deserve na traitor ron sa akong girlfriend. Kinagtinarong man kuno ko kang Irene, ate. Sa laktod, iya kinigikompronta. Yang gipangutan na si Irene kung nganong iya kinigibuhat. Ang tubag ni Irene, ate. Love kuno ko niya. Apan, mahadlo kuno siya sa iyang boyfriend kay gihulga siya. Ipagawas ang ilahang video sa dihang uyab pa sila.

May hangyo ko na si Irene kang Sandra nga dili ko sultingan. May saad ko na si Irene nga dili na niya buhaton ate. Naluoy sa Sandra nga to kaniya. Busa iya kining gitago nga ni kanako. Apan akurat siya sa diyang nakita niya pag-usab na nag-uban ang duruha. Nihigayo na ate. Iyang giwarningan si Irene nga isumbong kanako. Apan nasako kuno si Irene ate. Ang ibuhat ni Sandra, nakurat ko sa diamingon siya nga rin kanako nga kami na lang kuno ang mag-uyab. May katawa ko ate. Gitubag ko siya nga ayaw pasiaw o gingon ni Ana. Apan mato ni Sandra, wa kuno siya nagpasiaw. Seryoso kuno siya ate. Busagignan ko siya nga nung karun pa man. Nga doon na naman ko hinikugma di ko gustong masakitan si Irene. Ate, iya kong gisultihan. Kabahin ni Irene o sa iyang ex. Pagkasayad na ko ate, murag di ko makatuo. Rabi ko ba o nagbinuang lamang sa Sandra? Apan seryoso gyud siya ate o determinado. Gusto niyang bulagan ko si Irene. Nihigayo na kalit ko niyang gihagkan ate. Iya kong giignan nga mahal ko no kuniya. Apan giklaro lang niya iyang kaugalingon. Kadi ko na siya gusto nga masakitan ko. Ambot ba ate? Nati gayo na. Ado na ginihitabo talik ka namo ni Sandra. Wa ko magdahom mo abot si Irene ate. Dito na siya matulog sa akong room. Apan akurat siya sa inakita ka namo ni Sandra na nasa kama. Hilabihan niya sa kuwa ate. Sobra gid niyang pag-eskandalo na ito kayo na. Ate, tungos ako nahibawaan kang Irene. Nidesisyon ko nga si Sandra ang akong piliyon. Total, dugay ko na siyang gihigugma. Apa na ako problema ate. Gasi na mo konmi ni Irene. Matod niya buntis ko na siya sa among anak. Buta nga nagduha-duha ko ate. Ilabi na nga duha may kalalaki sa iyang kinabuhi. Dili masugo si Sandra nga mga mahan ko sa gibuntis ni Irene. Apa nagdako sila miabot na sa social media ate. Ginasiraan ni Irene sa Sandra sa iyang mga post. Naglibo ko sa ngayon kong pagabuhaton. Ako ang naipit sa sitwasyon ate. What if kung tinuod nga ako ang amahan sa bata? Apan, nahigugma na po ko pagbalik ng Sandra. Unsa ba ang ngayon kong pagabuhaton? Palihog. Tambag ikaw. Dini na lamang kukutob. Diba salamat sa mga paghatag o pagtagad. Sincerely yours, Dexter.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Grupo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Purukona. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuwanan kung unsabag ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika kay naatan na. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, nag-reagid nga ng trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibati dayo niya, lagsik man ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

RTR dapat siguro yung paminaon ang explanation ni Irene. Basin tinawad nga siyang amahan. Ugi-hulga lang sa iyang ex busta na hotlock ate. Ella of Balabagon, Mualbol, Cebu. Ati R, kung siya ang amahan, kuhaon niya ang bata para dili makaluluoy. Ray of Barangay Ipil, Surigao City. Ipa-DNA niya ate para walay pagduha-duha sa iyang kasing-kasing. Lolet of Gindulman, Bohol. Ate, kung wala si Sandra, magmata siya og buntag. Dapat mapasalamat siya kang Sandra ate kay totoo gid ni para sa iyaha. Wilma of Bayawan City, Negros. Ati R, dili niya pilion si Irene. Uyab pa lang sila na makaknes siya ate. Baka magka-problema siya kung magkadayon silang duha. Sally of Antuyok, Hagna, Bohol.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule Kaguid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga til nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag-UID Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag-UID Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag-UID Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Kaguid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ako ang katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Crestan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal yung menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: to Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul the Assis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang Non-Health Education's program.
0: Oh, syempre, alam sa inyo mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. Tiara and Doc John, why man magngutngot ang ari sa babae bisan pagdalaga? Posible ba nga magngutngot mo bisan dalaga pa siya? This is Dailin of Iligan City.
1: Okay, kini siya mga kanans, pagmulmul bito o may pagngutngot, pasabutan na ay inflammations.
0: Mm-hmm.
1: Sometimes is due to bacteria.
0: Mm-hmm.
1: So meaning nagkakaroon ng infection.
0: Mm-hmm.
1: Or nagkakaroon.
0: UTI.
1: Oh yes, pwede po na siya.
0: Mm-hmm.
1: Pwede nagkakaroon siya ng vaginitis or mm-hmm. nagkakaroon ng cervicitis.
0: Kasagalan ba, Doc? On say cause ng vaginitis?
1: Vaginitis, ang cause na is bacteria or mga foreign body nakasulod or nakapenetrate
0: mm-hmm.
1: sa vagina sa babae.
0: Mm-hmm.
1: So, ang vagina sa babae, dili enough yung protective mucosa or katong flora bitaw.
0: Mm-hmm.
1: Naamang ko na sa certain acidity para mupatay sa bacteria. Pero kung
0: okay.
1: pag bumaba yung acidity sa iyahang vagina, mauto siya nakapenetrate, makasulod yung mga bacteria. So ang bacteria na yun, kitungod na hina ang depensa sa iyahang vagina, so dali mudaghan yung bacteria. So mao na siya makabantay sa medyo magngot-ngot or magngulngol or na ay something na discomfort ang iyahang mabatsyagan. So ako ang rekomendasyon na mga kanans, no? I recommend na ayos sa gamit o kinintawag na ito ng mga panty liner while na naaking mga discomfort bitaw na bantayan. Iwasan sa na siya kay the more ka mo gamitan na, the more dugay ni mo siya. Kalibaw mga more than 2 hours na nimo na siya naginamit mga kanans, pasabot nagapaspas nagadaghan yung bacteria. Okay, more than 2 hours nakapromote na ka o tawag na to mga bacteria kitong nagsugod na yung ang pag moist kumbaga. So I recommend kung pwede likayan sa na mga kanans. And then of course kinahanglan nato yung antibacterial property na mupatay sa bacteria labi na sa iyang vagina. So kinahanglan nato pataasod yung protection pod sa iyang vagina, sa iyang cervix by improving sa iyang acidity sa iyang vagina. So I recommend Cervicare mga kanan. So usa ka kapsula, 3 times a day ang pag-inom sulod sa 7 to 15 days. Kay tungod infection na siya, dapat istrito na siya sa pag-inom ang Cervicare herbal capsule sulod sa 7 kaadlaw. So after 2 days or 3 days wala na kamabatsyagan niya na pangulngol, just to continue pa rin mga kanans kay dili pasabot na wala na, dili pasabot na matay na yung mga bacteria sulod sa imuhang vagina. So continue i-take na siya up to 7 days or up to 15 days. Then I recommend also mga kanans na yung perennial care importante po siya mga kanans. Then if you have activated charcoal, pwede siya ihampol kay para masuyo po yung mga bacteria. Kay usually bitaw kung nagkakaroon ka ng infection sa imong vagina,
0: mm-hmm.
1: later on pwede po ka makadevelop og UTI or
0: okay.
1: yatawag na to na urinary tract infection. So para maagapan na siya, pwede ta mag-recommend na magbutang siya og activated charcoal poultice kay para dili maka-transmit or musulod or mupaingon yung bacteria paingon sa iyahang kidney. Or sa itong agianan siyang ihi para dili siya musulod dito mga kanan. So kung na-activated charcoal, mapunggan siya, maprevensyonan ang tawag nato na UTI.
0: Okay.
1: Okay, balikon ko yung treatment mga kanans. Perennial care, importante ang paghuhugas, importante na siya. Then likayan po yung paggamit sa panty liner while nag-treat ka.
0: Mm-hmm.
1: And then activated charcoal poultice, then Cervicare, 1 capsule 3 times a day sulod sa 7 days up to 15 days ang pag-inom.
0: Okay. Ate Arlene and Doc John, unsay maayong itambal sa thyroid? Unsa pod ang maayong pagkaon para ini? 49 years old ko from Basay, Negros Oriental.
1: Okay mga kanans, para sa healthy thyroid mga kanans, no? Importante na siya mga kanans yung component na natawag or yung iodine content. So kana siya, the best na siya yung iodine content para sa ato ang thyroid functions. So na isa ka source na iodine na pwede siya sa hyper o pwede po siya sa hypothyroidism. So which is yung tinatawag na to na kelp. Maganda yun yung kelp, mga kanans. Then second, mga kanans, ang kontra sa thyroid bitaw, dari sa atong greater area, mga kanans, no? Ang kontra niya, number one, kanang sudden changes of environment, mga kanans. Halimbawa, naaka sa area na grabe ka bugnaw.
0: Mm-hmm.
1: Or naaka, halimbawa, sa mall, as in bugnaw ka ayos siya. Dahil mugawas kalit ka, na init grabe ka init, ka na kontra na siya sa ato ang thyroid, mga kanans.
0: Ah.
1: Kaya take note, yung thyroid na to.
0: Mali na siya hinungdan po do. Kung gikan ka mag-coffee, bawal may nang tubig.
1: Yes.
0: Bugnaw.
1: Kaya ang thyroid manggod na to is responsible siya sa ato ang body temperature bitaw, mga kanads.
0: Uh-huh.
1: Kung init yung environment, yung thyroid na to, siya ang mutabang para, kung init ang environment, ang atong thyroid na to, ang iyang buhaton, pabugnawon niya ang ato ang body system.
0: Okay.
1: Para dili siya, kumbaga, kung sobra mo ka init, mang dilate ang atong mga kaugatan, so resulta mang luya ato ang lawas.
0: Okay.
1: So ang buhaton sa ato ang thyroid, ana, tungod init ang panahon, i-activate niya yung mga sweet gland na itong mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So, mo na sa din na magsingot kita. So, sa pagsingot, ana, nag-provide siya sa pagpabugnaw sa ato ang lawas para dili kita ma-dehydrate, dili kita ma-stroke. Kana siya, kumbaga. So, pagbugnaw na sad yung panahon, ang ato ang thyroid, ipapaspagod niya yung metabolismo. Kaya kung bugnaw, nang luya ang tanan ng ato ang body system.
0: Okay.
1: Kaya maano man siya, kahit tungod sa kabugnaw, nag-constrict man siya tanan. So, buhaton sa ato ang thyroid, ipapaspas niya ang metabolismo. So,
0: okay,
1: ipapaspas niya yung production or pagbuhat, sa katong tawag nato na T3 and T4 to provide more energy sa ato ang lawas. So, mauna siya, may tabo na yun, na manginit ang ato ang lawas para dili kita bitaw ko ng murag tugnawon.
0: Mm.
1: So muna siya kontra na sa thyroid ka ng sudden changes bitaw sa environment ka ng bugnaw ang panahon, no, ang lugar din kalit ka nag-adto sa grabe ka init, kontra na sa thyroid. So ako ang rekomendasyon, bago ka mo paingon sa bugnaw or mugawas gid sa mall, dandahan. Okay, ayaw kalit. Then sa pag-inom sa tubig na ininit, then diretso bugnaw, then kana siya. Dili po na siya maayo, mga kanans.
0: Mm.
1: So pagka na ang atong buhato, mga kanans, there is a possibility na pwede kita makadevelop ng mga hyperthyroidism, hypothyroidism, depende kung unsa ang mas nakatrigger permanente sa iyaha, mga kanans. Mauna siya, nagkakaroon ng greater problem ang mga pasyente.
0: Yan.
1: So kung pwede lang, likayan to siya sa mga mga sitwasyon. Then of course, yung deficiency, ang kumbaga deficiency sa iodine content. So,
0: mm-hmm,
1: mauna siya nagkakaroon ng hypothyroidism. Hypothyroidism sometimes is very common sa mga kababaihan na when the time na buntis bitaw sila, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So, pag bagsak ang ilang iodine content or dili kayo sila tingaon sa mga iodine content, so, mauna siya nakakadevelop.
0: Sama sa pagkaong sa dagat.
1: Yes, mga lato, kanasiya.
0: Kinason.
1: Oh.
0: Mm.
1: So, kanasiya, mga kanans, mauna siya nagkakaroon ng hypothyroidism. Mauna sa mga 1980s, dagat kayo mga kaso nagkakaroon ng hypothyroidism sa mga kababaihan.
0: Mm-hmm.
1: So, mauna siya giregulate ang ato ang asin, dapat na anisagol ng mga iodized para malikayan sa pagdevelop sa tawag nato ng mga hypothyroidism.
0: Mm.
1: Then isa po na, mga kanan, sa yung kelp, maganda. Then non-serva capsule, kung nakabantay ka na anay mga bukol-bukol bitaw, kaya ang non-serva capsule makatabang siya para sa pagpakuyo sa mga bukol sa ato ang lawas. So kung nakay bukol sa imong thyroid, yes, ang nans makatabang kanimo. So pwede siya usa ka kapsula i 3 times a day nato ng pag-inom.
0: Okay.
1: Okay. Yung cervic hair, pwede nato siya idugang sa ato ang treatment, depende sa iyang kaso.
0: Mm.
1: Kung iyang kaso is more on hyperthyroidism, pwede ta maka-add-on sa cervic hair, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung lalaki siya, Megaman Herbal Capsule lang ato ang ihatag. Sa kanan siya, dako po din yung ikatabang para dali mapakuyos yung mga bukol.
0: O yan. Ate Arlene and Doc John, o sea, angin akong buhaton, magsige magugusakit akong batang buntis ko mga nakay na. Of course. Muna isagad nga batiyon sa mga nakay na, Doc.
1: Yes, mga kanans, no? sa ano bitaw ko padulong pa lang sa mga nakay, so I recommend na sa mga 8 months or mag-start og 7 months, 8 mm-hmm. months paingon sa 9 months mga kanans. Mm. I recommend na mag-exercise na sila, mag-walking every morning. Mm. Kinesiya is preparation para sa imuang mga pelvic muscles. Kay on that time manggod sa pagpanganak nimo, kinahanglan kan na ay igong kusog ang imuhang pelvic muscles mm. para iduso or i-push ang imuhang baby para sa pagpanganak. Mm. So kung muna siya, kung dili ka ga-exercise, ga-walking-walking early in the morning, during sa imong pagpanganak, maglisod ka pagpagawa sa imuhang baby. Kaya nga naman, kulang mangkag muscles. Dili man siya anad. So muna siya dugay mugawas yung baby. So muna sa I recommend na pag-start og 7 months, 8 months, mag-start na ka og walking para mahimong kusgan ang imuhang pelvic floor mm-hmm. or imuhang pelvic muscles para during sa imong pagpanganak mas dali ka maka panganak din para maiwasan po yung mga komplikasyon.
0: Okay. Ate Arlene and Doc Jan, sa may tambal sige yung katulan tibuok lawas nga naman eh katulgit siya kaayod.
1: Okay mga kanans, if nakabantay mo na wala man mo gipangkaon na lain na halimbawa yung mga seafoods very common na makakos siya mm-hmm. o mga itchiness or pagpangato sa atong lawas o okay. nagkakaroon ng allergy. So kung wala ka man nakaon ng mga allergy pero parang unexplainable yung pangato sa imong lawas kumbaga mga kanans ba. And then daga na kagi-apply mm-hmm. ng mga topical cream pero magsigira gapon siya o mga magbalik-balik. Mm-hmm. Meaning to say mga kanans, systemic ang imuhang allergy. Mm-hmm. Systemic ang imuhang problema. So, unsa ba itong buhaton kung systemic? Dapat naa kay imnon na tambal or na herbal na mag-purify, mm-hmm. maghinlo sa imuhang dugo. O tabangan po nato ang imuhang kidney na makarecover siya kay para ma-perform niya mismo na siya mismo ang mag-detoxify, mag-neutralize sa mga hugaw or mga toxins sa atuang dugo. Mm. So, I recommend para mahinduan atuang dugo, magkaroon tayo ng blood purifier. I recommend isabay ang pag-inom sa NANS Herba Capsule 3 times a day mm-hmm. and then UID Herba Capsule 3 mm-hmm. times a day ang pag-inom. So when the time doon nato na siya nasabay, naasay blood purifier na effect sa ato ang dugo, so dali niya mapagawas yung mga hugaw, mga toxin sa ato ang lawas pinaagi sa pag-ihi, sa pagkalibang nato mga kanans. And then ginarekomenda nato na kinahanglan mo inom siya og tubig at mm-hmm. 10 to 12 glasses per day para okay. mas dali ma-facilitate na pagtanggal sa mga hugaw sa ato ang dugo. Okay. Ani mangod siya mga kanans, if dili matanggal yung mga hugaw sa ato ang dugo, then nahimo na siyang systemic allergy.
0: Okay.
1: Pag musingot ka anak mga kanans, yung hugaw sa atong dugo mauto siya yung mugawas sa ato ang mga singot. Kay tungod wala siya na neutralize, magresulta siya og irritation sa ato ang mga skin or sa atong mga panit. Mm-hmm. Mauna, magpula-pula dayon ang ato ang panit or magbutoy-butoy siya na parang na ay tubig sa sulod. Mm-hmm. Tungod na siya sa acid na wala na neutralize. Okay. So mauna, dagan kang mga pangatol na bisan asa sa imuhang lawas, gumikan, systemic ang problema sa imuha. So balikon ko para maiwasan, inom kita og NANS Herba Capsule 3 times a day, buntag og tuhapon, humankaon, then UID, buntag og tuhapon pod ang pag-inom. Mm-hmm. Then inom og dagan og tubig, mga 10 to 12 glasses per day.
0: Okay. Ati and Doc, 4 years old na akong baby. Wa gihapon ko mabuntis. Og utro, wala man unta may control sa akong bana.
1: Okay mga kanans, inom ka og Cervicare Herba Capsule. Dako kayo ikatabang ni sa mga mag-asawa na wala nasundan ang ilang mga bata tungod na nagkaroon ng hormonal problem, tungod na medyo acidic ang sulod sa ilang matres, sa ilang uterus. So, we recommend to take Cervicare. Take Cervicare, 1 capsule, 3 times a day. Buntag og tuhapon, sulod sa 28 kaadlaw. Isabay ang NANS Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day, sulod sa 28 kaadlaw. After nato sa pag-inom sa Cervicare mga kanans, o sa non-serva capsule, imna na lang ang non-serva capsule o cervix care 2 times a day until mabuntis. Kini siya makatabang na siya para pagpataas sa resistensya sa imuhang matres and then pagpabalik o kahimsog kahilti ang sulod sa imuhang matres, mga kanan. So, makini yung mga imuhang pagabuhaton sa mga kababaihan na gusto mabuntis, mga kanan. So, and then, likayan ang mga pagkaon ng mga acidic, mga maaslom na mga pagkaon o mga pagkaon na may ara sa agol ng mga synthetic hormones. So, likayan kini siya, mga kanans. And then, mga kanans, para naman sa imong husband, of course, ipatake siya o Megaman Herba Capsule. 1 capsule, once a day ang pag-inom sa Megaman Herba Capsule. Kay para sigurado na daghan o taas ang resistensya sa iyahang sperm cell. Kay para taas yung survival rate sa iyahang sperm cell. Kay para taas yung possibilities daghan ang maka-fertilize na kumaga na ay sperm jud na maka-fertilize sa egg cells sa mga kababaihan or sa imuhang asawa, mga kanans. So take Megaman 1 capsule once a day ang pag-inom.
0: Jan, positive ko sa ovarian cyst. Mag 4 years na ko wala gidugo. May posibilidad ba mabuntis ko na ako'y tulo ka anak sa una? Unsay angay kong buhaton?
1: Ako like this one, mga kanans, di ba? 4 years na siya na wala siya gidugo. So nakita nato, nagkaroon talaga siya ng ovarian cyst. So mo kini ang ako ang gusto nako na i-inform sa inyo, mga kanans, na okay man yung mga family planning basta dili lang nato sa strict tone for how many years na wala ni balik sa normal process ang sulod sa inyong matris, kay naagid mga possibility na pwede yun ka makadevelop og mga sakit. Sama ni sa iya ha, 4 years na nawala sa gidugo, then nakita dadto na naa DICI ovarian cyst. So money ang isa mga komplikasyon. So kung kamon irregular ang imong menstruation, naamoy mga gigamit na mga ano diya, mga something something.
2: This is Amapola Broadcasting System.
1: Tapang inyo ha.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Preventionan, kaya kaayon ni siya na i-address as early as possible. Ang ato ang lawas, bisay ingno nila na walay mga symptoms na ipagawas, pero sa abnormal pa lang sa imong menstruation, na dili irregular imong menstruation, sa imong pagdugo, na dili daghan ang imong gidugo, something wrong na yan mga kanans. Nagkakaroon na ka ng problema sulod sa matres. So don't ignore it. Pag i-ignore nato ang mga kanans, there's a possibility talaga na pwede ka magkaka-develop. So sa imo ha, 4 years na, na wala ka gidugo, pwede pa baka ka mabuntis. Okay. Bisa ino nato na kay ovariances, as long as mubalik sa regular, sa normal, kahimsog ang sulod sa imong matres o sa imong ovary, na apagyapon yung possibility na pwede ka mabuntis. O gining imong ovariances, kaya lang ni siya matunaw o mawala ni siya. So take og cervic care herba capsule, 1 capsule, 3 times a day. Buntag og 2 hapon ang pag-inom, hantud mubalik sa regular ang imuhang menstruation mga kanans. And then take pod og Nance herba capsule, 1 capsule, 3 times a day mga kanans. Makita man nimo, mubalik sa regular ang imong menstruation, ang imo pagdugo, mas limpyo siya mga kanan. So, i-continue lang ang pag-inom, hantod na mubalik na sa regular. Pag mubalik na sa regular ang imong menstruation, pwede na lamang ka mag-take of cervic care, 1 capsule, 2 times a day until kung kanon sa ba ang imuhang gusto na mabuntis mga kanan. Then, ang sa mga pagkaon, likaya nato yung mga GMO or genetically modified organisms, likaya man po ang mga pagkaon na naay sagol na vinegar kay makapaluya sulod sa imong matres.
2: Jolene and Doc Jana, akong lapalapa pagbubakod ko o sa iyong kabuntagon, halos dili ko kalakaw unsa may maitambal, please.
1: Okay, Kerisiado, daasay sakit na ginatawag dato na baga arthritis. Arthritis, buatake di siya pagbug daw yung panahon. Lalo na sa isang buntag, kada dili ka kabakod, arthritis siya mga kanads. Possible po, nataas po yung cholesterol o ang ibang uric acid. So, sa ito buhaton? Of course, haplasa di ito. Ang imuhang mga tiil, okay? Para at least ba, mabugkag, mahatagan yung kainit ang ato ang kalawasan. Kay para pag mabukal, pag ato mga joints na yun, makaliyok-liyok na siya. So pwede na ito haplasad o dads, lidawit oil, batag, gabi o batag, bugdaw yung panahon. Dito importante, tada kay ibdod. Kay kinisya, magbalik-balik ba kung wala kay ibdod na mga herbal mga kanan. So para sa na mga arthritis, you eat herbal capsule, isa ka kapsula 3 times a day, then dads herbal capsule, isa ka kapsula 3 times a day po ang pag-inom. Hantod, maayuan ka sa ginatawag na mga osteoarthritis.
2: Okay. Ati Orandok Jan, doon na puti sa akong kalimutaw. O sa akong buhaton.
1: Puti sa iyang kalimutaw, posible siya, nagkaroon siya ng cataract or glaucoma. Okay, so mga kondisyon sa atong mata na kadalasan nakaka-experience ay yung mga naanay mga edad-edad. Medyo na yung mga senior citizen kadalasan. And then katong mga pasyente po na medyo uncontrolled na blood pressure or na yung mga high blood, na yung diabetes is a very common complication niya mga kanans. Para malikaya din siya mga kanans sa mga inanin na mga sitwasyon na yung mga cataract, glaucoma or mga pterygium, pwede na mo resulta sa pagkabulag sa usa ka pasyente. Agod, malikayan kini ng mga matang na mga sakit, ginarekomenda ko sa pag-inom sa non-herbal capsule and you eat herbal capsule. Isa ka kapsula, 3 times a day, buntag o 2 hapon, hantod mo balik sa regular ang imuhang blood pressure, ang imuhang cholesterol, pati ang imuhang sugar, kinahanglan mo balik sa eksakto ang imuhang pressure sa dugo para dili mubuto ang mga ugat sa imuhang mata. Kay kung mubuto ang ugat sa imuhang mata, muresulta din siya sa cataract, glaucoma, or pterygium mga kanans. And then, pwede po ka makagamit sa ato ang Nance Eye Drops. Nance Eye Drops, available siya sa ato ang mga wellness center and then sa ato ang mga medical mission mga kanans.
2: Okay. Jan, kini ba akong tuhod siging nagsakit hangtod sa batiis o akong ipiko maglaguto akong tuhod o nag-init sa wala na ako nga tiil? Bisan unsa na lang ako itambal, wala yud ni balik. Nagsugod ni atong November pagka 50 years old na ako aroy. Kini si kwenta mo edad-edara na yud eh, Dok? O maglingkod po kong dugay, inigtindog, sakit po o magngulngul po. Usay.
1: Okay, kini mga kanans, no, isa usa siya ginatawag na to na osteoarthritis. Okay? Osteoarthritis or mga pananakit sa ato ang mga kasukasuan. Very common pag naanatay mga edad-edad. Bumabagsak or humihina yung mga joints na to mga kanans. Sometimes nagkakaroon din siya ng deposition sa mga uric acid. Lalo na, permitin kita mga kanans nagkakaon o mga pagkaon ng mga high in purine diet. Like sa mga laman loob, ulo sa isda, gagmay na

0: na. So medyo musamot-samot po siya mga kanans. So na po yung mga other form na mga arthritis, gumikan po siya sa ato ang mga paghina sa ato ang synovial fluid. Muna siya na pagdugay taglingkod, mo resulta dayon siya na pagtindog nato na medyo musakit siya kay medyo nimala yung uwil sa ato ang mga kasukasuhan. So sa atong buhaton, i-improve na to yung mga synovial fluid, ipa-improve na to yung guwapo na blood supply agod, nakakita enough na synovial fluid sa ato ang mga kasukasuhan. And then, kontrolo na to yung mga pagtaas sa imuhang uric acid. Then, muhatag po kita o mga anti-inflammatory mga kanads para maiwasan yung mga paghubag-hubag sa ato ang mga kasukasuhan mga kanads. Kinita ng mga kanads, mahatag kinitanan, pinaagi sa pag-inom sa non-serba capsule kag sa UID herba capsule. Ang non-serba capsule, isa ka kapsula 3 times a day, makatabang kini aron sa pagpagwapo, sa pagpadaloy sa atong mga dugo agud na ay gwapo na synovial fluid. Okay? Then ang UID herba capsule, makatabang siya para mabungkag, mapagawas ang mga uric acid sa ato ang lawas. Okay? Makatabang po siya para maundang ang mga paghubag-hubag sa ato ang mga kasukasuhan. So pwede imnon, isa ka kapsula, 3 times a day, buntag o tuhapon ang pag-inom, hantod mawala na yung mga panakit-nakit sa ato ang mga kasukasuhan. And then if mawala na yung mga panakit-nakit sa atong kasukasuhan, pwede na lamang yung non-serba capsule ang imuhang pag-imnon. Mm-hmm. One capsule, 3 times a day. Then kung musakit ang imong kasukasuhan, sabayan lamang sa UID. Pag wala na musakit, only dance na lang siya mga kanads ka importante. Ato ang mga kaugatan na kinahanglan guwapo yung circulation, guwapo yung daloy sa dugo para dili na magkuyus ang ato ang mga gagmay ng mga arteries para dili na magbagsak yung synovial fluid.
1: Okay.
0: Which is, pag bumagsak yung synovial fluid, diya magsugo na sad yung pamamaga or paghubag sa ato ang mga kasukasuhan. So, importante na ligod, guwapo, hapsay ang daloy sa ato ang dugo.
1: Jan, as lang po
0: siya
1: tambal sa goiter.
0: Okay, goiter is part mo na sa ato ang lawas. Mm. Sometimes nakakaroon lamang siya ng mga abnormalities in terms sa iodine content sa atong lawas. Pag sobra, nakakaroon tayo ng hyperthyroidism. Pag kulang, nakakaroon tayo ng hypothyroidism. Sometimes, sobra sa pagpamwersa or nakakaroon lamang tayo ng mga enlarged thyroid na ito, mga kanan. So,
1: okay.
0: Kailangan mabawaan na ito, makategorize na ito kung unsan na klase ang imuhang goiter, mga kanan. Kaya para matagaan na ito kung unsan na type na pagkaon ang kinahanglan niya na kaunon mga kanads. Kaya dili wangod pwede ang mga pagkaon sa halimbawa hyperthyroidism ang imuhang problema. And din pakanoon ni mo sa diet for hypothyroidism, mas musamot siya. Halimbawa, hyperthyroidism is taas yung iodine content.
1: Mm-hmm.
0: Daghan pa sa iyang lawas. Din pakanoon ni mo siya ang mga seafoods, musamot ang iyahang guiter anak mga kanads.
1: Okay.
0: Dapat ma-identify. Pag ma-identify, okay, matagaan na ito siya kung unsang yun ang iyahang specific na mga kaunod o unsang po ang iyang angay likayan ng mga pagkaon. Okay, para sa pagpakuyos sa imuhang bukol,
1: okay,
0: kini siya pwede siya sa hyper, pwede po siya sa hypo, isabay din mo yung pag-inom sa non-serba capsule and UAID.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang non-serba capsule na asay anti-proliferative, pangpakuyos sa bukol, sa guiter din mo mga kanads. Ang UAID, para mawala yung paghubag sa imong guiter. Kaya umanana, medyo muhubag mangod yung guiter nila. So, I recommend non-serba capsule and UAID 3 times a day, buntag o tuhapon yung pag-inom para mas mukuyos-mukuyos ang imuhang guiter. In terms sa imong pagkaon mga kanads, dito na babasi sa type sa klase sa imuhang guiter. Kung hyper, ayaw, sige, kaod ang mga seafoods. Okay? Kung hypo ka, okay, kaod ka ang mga seafoods. Mas nako, ikatabang sa imuha.
1: Okay. Mayroon naman naman tayo kung oras sa itong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangtod na lamang ugma puhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS ug UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. O kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS herba capsule.
1: Kaya
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos
2: common na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
2: Na mura, dili na siya baguhanon. Baka nang, na yung mga bukol, na yung mga tumor, na yung mga cyst, na yung mga cancer. Mm-hmm. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
2: So, mokini karon, anaanak karon, ug dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon, ang non-serba capsule, itawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
1: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero, pangunta na, ang coffee ba ni mo, anaaba siya ay benefits sa atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
1: Okay.
2: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon mga
1: and kanans. And syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atty. Og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
4: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos ang gamay, ning kiyos hantod karon, gamay nilang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UA o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansiba nga gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat siya ako.
5: Ako si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Booking.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninsyong ka na mga kurim. Welcome to Subdiris Program, Mas Kurimaw. Balong Dagur. Kumusta? Ha, kumusta? Og, magina otang tangana amos kadasig. Og kakondisyon may galas panlawas. Aro adlaw, adlaw karon lundis bay. June 22, 2026. Okay, kumusta, kumusta? Og, magina otang tangana amos ha? Kapis kay og kakondisyon sa panlawas. Og atong tigmo di may gala 1,300. Ah, one sari may gala to ang tigmo. Wa kay pulos kun wa ko. Wa pugoy pulos kun wa ikaw. Wa kay pulos kun wala ako. Og wa pugoy pulos kun wala ikaw. Pabot na sa batong gandam kuradlawang ha. Nasayod ba ka mo mga kurim? Ha, nasayod ba ka mo? Og unang lingaw-lingaw. Ha, dito may galas itong unang lingaw-lingaw. Cinco. O cinco may galas.

Dan dari segi pedayo tabang kurima. Dari tabi galas to ang mga tubag be. Kuya balong tubag ko si butik mo kay. Otsara og tinidor. Bado ko na may galas bugo. Kaong ito ko ay kutsara kayo ay tinidor. Aga akong tubag. Balong sa imo ang tigmo. Akong tubag anagay. Til og gamot. Tora.

Wa ay pagyapon ba yun? Ha? Wa ay pagyapon yung ka asak dog tubag long akong tubag asa imong digmo kay dila og ba inday sa buhol ano man yung dila ni da lame de lame ha? Ang saan ang dila de ano? Ni tubag ana long kay dila og ba gyapon di apod gabas di mano sa truso o para tabla ikan daw kang 558 computer wa ay pagyapon ba wa pa nakasakto Sinilas wala og toa from Loretex ang Corsica ang tagahamang ka Loretex Corsica kuya wani mo nga no Sinilas wag toa di abdiod from Medellin si Bo Oscar o si Oscar dayon long ang tubag tigmo kay Sinina long sa Gisulob gikan daw kang 346 gikan daw may gala kang 346 tubag sa digmo long kay positive o negative sa kuryente gikan daw kang nero sa Cebu piyo to wa ay pagyapon mga salingan wa pagyapon nagka long buta na nga tao Mario Tagabakong Negros Oriental og di abyod bungol na nga tao Mario Gapon Bakong iwan ko bakong bakit kumusta mga taga Bakong inyong team song diya sa Bakong kay kuan daw iwan ko bakong bakit Dala, sige, padayon, tamsaligan. Ah, dirito ang pagpanaguman. Dirito may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang boy, si Kihor. Bye, balong. Bye, bye. Imo man ko nung gibuwagan si Tiklang, imo uya, bye. Ay, gibuwagan ako, bye, ay. Ano man, lima mo nang basaan na bitong, kanabitong siyampo? Oh, palmulibi. Oh, palmulibi. Bugok kayo. Kung sumayo sa saktong baso diyan na, kuan? Iya kay palmulibi man. Oh, ang saktoan na kay palmulibe. Ayaw! Ang saktoan?

Balmo Live. Ayaw! Okay, gikan daw kang boy may galas, ha? Oh, no. Okay, gikan kang boy sa... si Kihor. Ayaw! Kumusta mang si Kihor boy?

0: ang tubag analong sa imong tigmo. Ayan. Ayan, tubag na kolong kay positive o negative computer. Wa pagigyapon. Wa pagigyapon mga kurimaw ha. Dayon ang akong tubaglong anang imong tigmo. Akong tubag anak kay kanon og sudan. Mayet daw sa Bohol. Kumusta mang Bohol mayet? Og akong tubag balong sa imong tigmo. Ang tubag anak kay sene. Okay, tubag lang na ko sa imuang tigmo. Hagdanan. Diding daw may gala sa Tanhay. Kumusta mga taga-Tanhay? Kang Sir Jubal Manso. Kumusta namang buhay-buhay natin, Desert? Og akong tubag balong. Anang imong tigmo. Ang tubag anak kay kanina og sprakit. Ikan daw may gala kang Jean sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Wa ay pagyapo. Og akong tubag long anang imong tigmo. Nara. Ang tubag anak kay tanod og dagom. Mary sa Bohol. Kumusta man dia, Mary? Pinamdam ko tong bata bangay.
1: Nay? Oh, palitik ko kutsilyo na yung beki. Dung gabo na ko si tatay.
0: Uy, ayaw pag-ana doon. Kabrutal ba kinimo?
1: Ay, pusil na lang, nay.
0: Ano man?
1: Ako na lang pusilong si tatay.
0: Ayaw lagi pag-ana. Tatay ni muna.
1: Ay, dagom lang, nay.
0: Ano man?
1: Ako lang barangon.
0: Wag yun. Wag yun. Wag yun.

di mas init. Bim-bim daw may gala si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Akong tubag-balong. Asa imong tigmo? Kanon o kaldero? Ikan daw kang mumong. Si Kihor. Wa ay pag-apo. Aga balong akong at tubag ng imong tigmo kay nara akong tubag long kay kalendaryo og daw gikan daw kang Lin Buhol.

buhok og sudlay. Ako, sugot mo kagoy pa sudlay. Awi ang ragulas na ang god. Og, balong, agong, at tubag si mo ang digmo kay. Atop, og dingding. Dorita Miguel, last line pang pasiaw. Gikan daw kang butyok, sa bugo sibo. Kinis balong, may adtukang Dr. Henry. Jack, sumang, pa-check up, punta ko, Doc. So may problema. Mangutot ko, Doc, baka di na ako masimutan, Doc. Mo ba? Sige daw. Sige daw. Pangutot daw. Pangutot daw. Jack? Sige daw. Pangutot daw. Wagin din mo masimot eh. Wala agad, Doc. Ay, kinahanglan lang ikoperahan. Operahan ko sa lubot, Doc. Lubot si mong kabuang porting bahua si mong otot. Operahan ko si mong ilong. Ang abin ako ng lubot. Hindi man ako masimutan ng otot. Lubot, abin ako. Pagkatuntog is kurima. Pagkatuntog ay long akong tubag anang imo ang tigmo. Ang tubag ana longkay sinilas o gikan daw kang Jeff sa Bohol. Kumusta man mga taga Bohol.

pusil o bala o gikan daw kang Winnie Mandawi. Kumusta mga taga Mandawi Sabu? Og akong tubag long kay bugas og tubig gikan daw kang Lin Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Mayong pag paminaw mga taga Sikihor. Dayon akong tubag daong itlog og igtray. Gikan daw kang Rex Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og ang akong tubag balong kay charger og cellphone. Oh, gikan daw kang Mac Bohol. Kumustang Bohol Mac? Dala sige padayon ta og balong akong tubag. Asakyanan og dalan. Gikan daw kang Ting Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Dayon akong tubag long. Kay pultahan og bintana. Gikan daw kang Mani Santa Catalina. Kumusta mga taga Santa Catalina? Kompyuto. Wa ay pag-iapon. Og akong tubag balaw. Payong og daw. Pioto. Wap agapon ba? Ha? Wap agapon. Og balong akong tubag anang imuang digmo. Ligid og interior. Og gikan daw kang Eva sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Waay pag-iapon. Og ato ikaduang ligaw-linga may gala 4. Number 4. Og paabot na yun ang duha para makumplito. Ha? Ah, isa na lang. Anong duha pa? Nga ikaduha naman yun. Ikaduha naman ng 4. Og balaw. Akong nara akong tubag invitasyon kay Way Pulos kon waka. Wala ko kay Pulos kon wala ko. Eric nang Sikatuna Street Cebu. Kumusta man Eric Sikatuna Street? Long pungkol nga tao, Mario Tagabakong Negros Oriental. Dayon amang Mario Gapon. Hey yo to. Hey yo to.

kapon ng bagong Negros ag tag-anong invitasyon na Eric Sikaton na Street, Cebu City. Dayon na sira sa balay puring ng San Remigio. O, kumusta mang San Remigio puring? Mayong pagpaminaw niyo diyan. Lawag tubag kay pagdating sa panahon na huwag ko'y pulos kung wala ka, wala ka'y pulos kung huwag ko. Kinsa ni si Eric, ang Sikaton na Street, Cebu City. Dahil pa nga tubag, oras nga magkatagbo ta, huwag pulos kung huwag ka, huwag pulos kung huwag ko. O Eric Gipon, Pio Tor. Pio Tor. Gayon sa panahon, Eric Gapon may gala, anang Sikaton na Street Cebu, og akong tubag, balong sa imong tigmo, medyas og sapatos. O, gikan daw kang Tonyo sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og balong akong atubag anang

0: wa pagyapon. Til wala og doo. Oh, kay kay. Cebu. Kumusta man na Cebu kay? Ha? Pyoto. Og balong ako ang tubag. Anang imo ang digmo? Mm. Ang tubag anak kay Pusil og bala. Oh, gikan daw kang manang los buhol. Gusto mang buhol manang los? Ha? Dayon ang akong tubag. Balong sa imong digmo. Lato-lato. Manok gitari long. Okay, wa may pulos og di mataparan. Ihaw di ay. Ha? Okay, direto Miguel, slide bang pasiaw. Ikan daw may galagang Inday. Ah, si Kihor.
1: Yan ang bayhin. Oh. Mayo ba ya kog tingog bay? Ingon sila kutob sa makadungog kay Bugnaw kuno kayos dalunggan.
0: Mao ba?
1: Oh.
0: Sampuli daw ko ba?
1: Ewan ko ba kung bakit type kita? Ah, ano man? Bugnaw kay Salunggan, no?
0: Oh, bay, Bugnaw kay Salunggan, pero...
1: Ano may pero?
0: Bugnaw sa Salunggan, pero init kay sa ulo, bay? Okay, bayo, pagpumina niya. Ah, katong may tingog, Bugnaw sa Dunggan, pero init sa ulo. Bugnaw lagi sa Dunggan, pero init sa ulo o init sa dugo. Hello. Okay, padayon, taong saligan. Adere sa ito ang pagpanaguban. Long ang akong tubag. Anang imuhang digmo. Pintik o bala. Christine daw may galas buho. Kumusta mang buhol, Christine? Ha? Og ang akong tubag. Long anang imuhang digmo. Kay. Positive og negative. Ah, sa kuryente. Computer. Wa ay pag-iapon, masaligan. Ah, wa pag-iapon nagka asag tog tubag. Direta may galas, line pang pasiaw. Gikan daw may galagang suling. Ah, si Kihor.
1: Yan ang bayhin.
0: Oh.
1: Bright magigagmat bay.
0: Aw ka na, ginoon, tinuo, gina siya.
1: Onsa mang numero ha, nga dugangan ni mong 15, mahimong 12.
0: Ay, nabuang mo ka. Dugangan og 15, mahimong pag yung 12.
1: Oh.
0: Na, di, wala ko na bay. No, dugangan og 15, mahimong 12. Onsa mo din ha?
1: Kuan bay, alas 11:45.

Mola na meron ha. Mola na meron ha nga. Dugangan ni mong 15, mahimong 12. Ayaw! Runta ka. Lang akong atubag anang imuang digmo. At tubig og faucet. O gikan daw may galag kang amang sa buhon. Piotor. Wap aga po lang. Leon na long ligid og interior. O gikan daw kang Freddy Sikihor. Usda mga taga Sikihor.

Okay, tubag na kolong sa imo ang tigmo. Koko og nil gater. Piotr. Wap age po. Og akong tubag. Balong kay. Unsa ni traffic light? Og sakyanan. Bim-bim daw may galas buho. Kumusta mga taga? Mga taga buho. Og Balong, wala pa schedule medical? So far, wala pa ba? Ha? Kung may schedule gihatag? Sige lang, kayo na ihatag. Ato yung waragwag. So, schedule ko ng medical. Akong tubaglong. Makina og mananahi. Oh, Jovel daw may galas buhol. Kumusta mga taga? Buhol. Og Balong, tubag kay charger og cellphone. Oh, gikan daw kang utik. Ah, si Kihor. Kumusta mang si Kihor tek? Ah, kumusta mang tek? Og ang akong tubag Long kay Indian pana og bala. O gikan daw kang Ruel sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Majog pagpaminaw ninyo.

0: si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Kasi mahana arisgado sang ron padido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nans Herbal Capsule ka Duid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Cavuid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Nans o Uid Pares kay akong papa, gamit man pod ani. So, sa tumula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Sukad nga nakainom na pod siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang, nang sa gigihapon akong paliton mamoy, inaagin siya alibyo. Kuha nyo sa provident tested yun na mo nga magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, diri ha, purok 11A, bagong taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas kung kay mo ay akong gimintin.

0: Okay, dire ta Miguel last line bang pasiyaw. Ah, gikan daw Miguel lang. Joy Joy sa Bohol.
1: Kanang bayhin. Oh. Kabantay ka bay gapon ba Father's Day sa tanan na kong paribay. Ikaw lang akong gigreet og Happy Father's Day.
0: Kung ano ako raman sab.
1: Ay, alangan igreet ng uban. Nga ikaw raman may pareyag na sa akong kamanghuran. Lisod po igreet na ko ng ubang pare. Nga ikaw raman may pareyag na sa akong kamanghuran.
0: Ay, katong gipanggreet ha. Ah, nga pareyag po na. Or may pareyag na akong... Okay, padayon. Tapos again. Doon sa tuang pagpanag-uban.

0: Anang digmo ni mo kay tiil o gamot. O tiil ko ng gamot, computer! O kanabitang tao nga di ka ba na mag-thank you, bay? Ha? Kanabitang tao nga di ka ba na mag-thank you? Kanang, bay? O, 5Q plus 5Q. O, 10Q. Thank you, kahatay. Katapos ang Emilio Miguelas, Curimao, number one. Kompleto na. Walang oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Roselyn Indulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mapalit sa mga butina. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
4: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa mga buhi. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay
9: sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
13: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: 594 White Knights Dumaguete Pension House.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang turming couple. So kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bahay na kayo kong lawas. Galang din. Ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan eh, pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuan gay mawa ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kuan sa lawas makabagsik ay
3: kamusta pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kung

0: na. Dragon Fruit,
1: go! Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himala Lodge ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasi na tiyan ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
2: Happy birthday.
3: Uy, thank you. Unsa man ni?
2: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako ana ani nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
3: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo, ayo pangisog ha. Nakabante man gud ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakitaw uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
4: Hard Mama.
5: Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
4: Mag Hard Mama. Extreme na.
6: Betwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI

0: nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:49.
3: Bachuwe. Tala, atuta sa buntot, bay.
4: Ala, bay. Mag-uusa ta dito, bay.
3: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay mamit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
4: Ala, sige, bay. Time sa. Ako sandado na kumpusporo.
5: Hoy. Asa mo mo ato?
3: Atome sa buntot, dai. Among sunogon ang kogon dito.
5: Unsa? Manunog mo dito? Oy. Ayaw gyud din taon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kun masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
4: Hala, mao ba day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kainiyahan.
5: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hununga na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
6: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
6: yes,
5: din ha, Doc.
6: Yes, maayo usab nga adlaw ka, Dragon
5: yes,
6: Mill.
5: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc
6: wow.
5: Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc.
6: Okay.
5: Perfect jud ang atong pinakabag-o ug
6: yes.
5: Dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good
6: mm-hmm.
5: news mga suking tigbaminaw kay tungod available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw mga suking tigpaminaw atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan.
6: Okay.
5: Kaning turmeric, Doc.
6: Yes, salamat kayo ka Dragon Mail, no. Maing adlaw usab diha.
5: Yes,
6: maing adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon naga-suporta, naga-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlawon. Ayaw kalimot loyang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy. Ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuha ang panglawas, dako kay tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail.
5: Yes.
6: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya potassium 3%, no, ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa luy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas. Ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity. Kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar. Wala na ko'y oras.
5: Yes, mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw.
6: Tama,
5: Doc Alan. Yes,
6: mm-hmm.
5: Doc, no, ang dugay na niyong mm-hmm. gipaabot na makasulbad sa inyuhang
6: yes.
5: Suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan. Yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience.
6: Okay.
5: Karon ma-experience na ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
6: Okay.
5: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay tungod available na sa market, Doc Alan. No? Available na Visayas ug Mindanao. Add to na sa mga suking butika ninyo din ha. Pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: Dong Tulits, unsa man ang imong gipasan?
8: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
7: Uy, Dong, wala ba ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
8: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot dahil ning mga isda apil ang mga gagmayang similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
7: Maayo pa dong Tulits.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4, size. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic!

0: Si Rodrigo Gintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, ditataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulatan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagdubo na. Nag 9.29 na lang. Patanaw at toto sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500 para sa mga pigado, maka bulig kag makapapag sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mabali sa mga butita. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangati bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok yapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangati sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix mamasaga Victory Bio.
3: Ako si Pili Kabog Nason, ako gyud natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Gita Balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar kita sa estate ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-estate og tumar ani.
5: So wala pa siya ninyo man unsa dayang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahuan na ni.
5: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit na ni?
4: Natong wala nakagamit na ni. Magamit na mo kay efektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: Huwag ka mo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
1: energy. Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nans Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako, si Pambati. Sa kalawasan, dili ako, Mation og Kapoy. Kay ako ad yun tanan trabaho sa balay. Mauna, yun ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
0: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Si Marcelina Palaba, taga Puntungan. Ako ba na stroke niya? Dahil sa istorya na cuway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kamot siya. Manakang sa alasan niya. Kaya ako makalakaw. Good siya. Mauna siya niya magbahog yung baboy. At ang puso mong tangkal. Gusto siya po itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katong ko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, good eh. Di siya makakalakaw. Di mahalas kayang kamot. Ganyan kabagan niya o kamot. Nakalihok naman siya. Tibog it ang haplas ng Wonder Oil.
2: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ronel Brand. Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
5: Jonel Brand.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha, ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
4: Sabon, beauty soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. Ayu Sabon beauty soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page.
8: This is Amapola Broadcasting System.
9: Call or text at 0.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kape kay umuwi na ko kape, murag bati unay na ko katulugon ko observe sa nagamit na ko sa non-sprat.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Isay pangani mo nai?
5: Lucy Sardimio.
4: Lucy Sardimio, taga asa sa gamam?
5: Tuong.
4: Pila edad ni mo?
5: 78.
4: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
5: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
4: Ang imong bana.
5: Oo.
4: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
5: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
4: Nang hubag?
5: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka, murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa upira. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
4: no, tuan. Sa mga yung tail?
5: Nang hubag siya maayo.
4: Nahubag tanang
5: gigantan. Kaniyang inyong huabot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
4: Punuan sa paha.
5: Nakapati mi sa radyo nga, naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yun siya. Asun na yan na to. Dito na. Maudyan yung nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
4: Ya, karon. Okay na yung ba
5: okay, na? Okay. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkul-sungkul pa hinoon. Apan dili
4: pa. Kailan na idadad to?
5: Kuan. 79.
4: So, sa mga naminaw ka ron, ma'am, unsay ka istorya ni mo.
5: Okay. Umugamit sila init. Kaya kambala kay maudyan yung nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
4: Amigos ko, pe, Regino.
6: Sadaka salamat, mga idol.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Sahur Wonder Bandar Plus.
1: Agar mak ayah tu indri tuso. Kadang kadang kan usah mencipte. Tetapi anak aku ngadam ni, tapi mungkin aku nggak pilihan lah. Wonder Bandar Plus. Kalau orang sejus ya, karena mak ayah nang aku pan ini, dili nasakit aku pusun, dili nasakit aku cili. Nah, ayah kan juga ani ngah produkto.
0: Bada Ba Plus, mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista.

0: K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Fretwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunan ay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
4: Okay,
3: giatake ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
5: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: 'Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. It's hapon-tastic.

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

Ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Dun ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga dunay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa Detribayo o DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
3: Ako galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong git sugar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand. Donnell Brand. Si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang Hans Liniment Oil. Kay ang akong gibati, mangulungul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
5: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
6: Ako si Michelle Pilatori sa Naguhoy Sindangan.
7: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produkto? Itong Wonder Animal Vita.
6: Kaon ako, alam mo ang ato. Bisagol ako sa iya ang kaon. Okay man tayo. Dali ako kay manubo. Dali ako kay mangitlog ang hilangan. Tingnan ako ang karis nga. Mangitlog naman po ang pato. Magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa. Ilan naman pang tuhakon. Kaya nangitlog na po dahil ang hinahan.
7: So, produktibo na yun tayo, ma'am. So, kad nagamit ang Wonder Animal Vita.
6: Oo. Ako yung kayo kausapan din ang among mga hayupan, ma'am.
5: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Huwag salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva.
4: Shiva.
2: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
5: Bon. Beauty soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa. Nadili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Dragon Fruit Plus.
10: William Anfone.
11: Okay.
10: Puyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
11: Yes. Mm-hmm.
10: And then usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
11: Yes.
10: Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wa gumina gibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
9: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
13: and
12: more.
13: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
13: Palit na!
12: Sa E&C Mart. Anaanahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
13: E&C Mart.
12: Your all-in-one store.
14: Mga penata!
1: ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
9: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape.
4: This is Amapola Broadcasting System.
9: Extreme.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic lasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
2: energy. Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlen.
3: Anong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus?
4: Saan ko mangyayari? Kina ako si Miss Stone. Laki ko, ang piyokin ko kukod. Ako kung nga tambal ba? Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Dala sa pag-ihi na ko, ang murag mga batos ko to.
5: Nadalas ya. Pagtumar nimo sa Wonder Banaba Plus.
4: O karon, ina ko sa mga ihi, hayaan ako kung ihi.
3: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Jesus of Christ. Therefore, as we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Sa atong mga ka-Star Radio diha sa Tayasan, sa mga ka-MR GBFM nato diha sa Canlaon, Baiz, Toledo, San Carlos, and sa atong mga higala diha sa Argao. Yes, Amigos Coffee, Amigos Capsule, wa na ilaing atong maduulan ang atong masaligan kung aduna tay mga balatian sa Kitsa Kalawas. Yes, mga higala, di na nato dugay-dugay yun pa kay di anaman mo, og naanapod ko. Tara! Abay way, maulanon nga kagabion. Huy, lami ikapikapi da. Lami po da, abay way, kung naay mo timpla og kapi. Huy! Ingo na si Kwan ba? Ingo na si... Si Sir Anli Pops, abay way, napungkol na ka-DJ, kaya di nakakaibaw mo, timplag ka pa. Lahi naman gudning ka nang naay mo timpla. Yes, tara-tara mga lods. Karong urasa ha, itong pamation. Ang usa ka testimonya nga nagpamatuod sa ka-epektibo sa Amigos Coffee, gikan diri sa Tayasan.
4: Hello.
5: Yes, sir. Kamusta, sir?
4: Okay na, may na. Okay na, sa balay.
5: Okay, sa balay si sir. Sir, kita yung pangalan na to, sir, na endorse mangudkas kuha nga patawagan ko nung pa. Kay usaka sa tigamitan sa tong Amigos Coffee. Kasi pangalan na to, sir?
4: Ako nga alan, Isayas Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
5: Ah, dahil... pastor. Okay, okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
4: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
5: Okay. Asa itong lugar, Pastor?
4: Ako diri sa kuan, buong Barangay Tamao, o niya sakop sa lungsod sa Tayasan.
5: Yeah, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
4: Yes, yes.
5: Okay. Pastor Isayas, no?
4: So, Pastor Isayas Ilintorio.
5: Pastor Isayas, mangutana lang tani mo, unsa may ganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian nimo sa Amigos Coffee o before nga pagka nag Amigos Coffee unsa man diay gibati sa tumbo lawas, Pastor?
4: Una sa tanan ang amigo magud mi si Sir Ayan kay namakoy black time diya sa iyang istasyonan.
5: Okay, sa ita parehas. Oh.
4: So salamat si Sir Ayan nag-endorse og number na ko diya sa imuha kay gusto po ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
5: Sige, sir. Sige, Pastor. Naunsa man ay ka nga nung mo testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom o Amigos Coffee, o kung sa experience di mo karoon na nakainom na Amigos Coffee.
4: So, una, nagyugoy gibati nga kinibitang aslum-aslum manugab ni nga ko ang guan. Manugab ko aslum mo niya.
5: Okay.
4: Magsuka-suka ko na yung kanang way ganang mukaon kay ingon ana magud akong gibati. Taod-taod na gini.
5: Hyper.
4: Naay panahon nga manugab ko kanang maginhawa ko nga murag magbako.
5: Lalom-lalom na to, acid reflux na siguro to.
4: Mo kanang mo inhale ko ana unya ini ko ana ko murag ko magbako na kun unsa naman eh. So kadaghan akong kapigi gamit kini amigos mo gyoy nakapa natangtang sa akong debate pero na po ko
5: natoy prostate. Oy, naso bilang ba iya by the way, Pastor, anay prostate, pilam na edad na to?
4: Well, pero kung edad ka raw na ako sa 69 nag-irob na ko.
5: Padong nasi binti.
4: Nasi binti, oh.
5: Ah, oya, gawas atong nakay acid reflux. Atong nato yung acid reflux kay inil-exhale ni mo sakit na magkuto-kuto niya aslong ginawa. Maraglaom-laom na itong acidity. Gawa ka na, nakay prostate, pastor.
4: Nakay prostate nga. Sige, kung pangihi kada magkanang magabi, dili normal ako pangihi na ayos ay kasiyam, kapulo.
5: Wow, pertinis sa buhas katog. So, di ka katog at tarong.
4: Dili yun, makakuan yun, makadisturbo yun sa katulogo.
5: O niya, sa pag lugay na sa ito ni Mugi, antos-antosan.
4: Oo, tayo, lugay na.
5: Mga pila na katukatuhing?
4: Na, umiyo siguro nga ulo, nga kung pag... Ikaw na ako itong sakita, pero karon anam-anam na gamit ko amigos, nag-anam-anam naman o ka... lugar ako ang pangihi kay nanap unom kalima na
5: so di na para sa una kasiyam kadagan so na normal na hapit naman normal
4: oh
5: mga na mga tanaw ni mo Professor Isaias mga pila nagkakabuan na gamit ang Amigos Coffee
4: kini manggod tungod kay kining pagkita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa estasyonan kay kada Domingo na manggod diha na alas 6 unya kita na ko namin amigos diri na ko sir na ba kay baligyan ni sir sa discipline so pero nga kuha jud nga kuan to adito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago
5: okay na,
4: nangita ko ining kapiha dinhi sa lungsod sa Tayasan o sa Imalalo o sa Ayongon
5: naman sa Tayasan Pharmacy
4: o na na o di ako nagsigipalitan.
5: Pila na kagato yung pinalitan, Pastor?
4: Ayun, no, bago pag-inoon eh, napag-iwit ko sa mga tulo kabulan akong gamitan eh.
5: Ayun, at least, no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
4: Na solusyonan. Karoon, sir, abini mo pag namagoy panahon nga dihay mga simana nga walay baligya.
5: nahot na, no.
4: Mabuol kayo ko ato kay kami bayang duha si Mrs. na gamit. Karon kay naguol man ko kaasa ko magkapalit ini pag-abot na ko Himalalod ay nagbaligya dito ako ni Tigman ko palit og duha na lang kong karton gihirot na ko palit
5: naman dito atong San Sebastian Pharmacy
4: dito ko nagpalit sir
5: onya
4: duha na lang kong diyahang duha sa karton doon na lang ako nagpalit ma'am mga itong na karon mao na po yung Manapoy ang mong gisigigamit kay wala ba may kagamit at itong pagka walay baligya diri sa Ayongon o sa Tayasan. Nag-uol kami ato karon ito isa simana na diri ang ako ang mga igsoon diri kay Kabangkalan.
5: Ah, taga-Negros day ka?
4: Kabangkalan, Occidental akong ako ang mga igsoon dito.
5: Ah, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga igsoon?
4: Karon nakatilaw sila. Ngayon sila. Asa man takapalitan eh, wak manin dito sa Kabangkalan.
5: Nagya po, naas pharmacy dito.
4: Naa dito?
5: Oo na, Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
4: Wak pa sila kadumduman na sir?
5: Sige, naasa Apple Pharmacy. Halos mo na ang pharmacy dito, naapod.
4: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
5: Oo na, tatos Kabangkalan. Pero sa imong experience, Pastor Isaiah, proven at tested yun.
4: Yes, kami proving gid mi nga magtiayon karon. Mao kami may gagamit yo dani.
5: Okay. So okay ra nimo pastor, tagaan di kag napulo ka box na kape.
4: Okay ka. Sir, lipay ko ra sir, kay mura go na pag. Speaker na baya nga maka hatag day ka karon ako ana.
5: Pa maron Pasko maron. Ha? Pero dili sa dihadiha na ko mahataga kay lagyo man ta.
4: Okay, oh.
5: Ako sa nang i-pass by sa kong mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa na ay mo agi di ang tao na ko pahapitan tika ha.
4: Okay ra guys sir.
5: Oh, rebellion na ako ni Sir Ayan.
4: Okay, pwede.
5: Ay, pero sandi na ra mga kadiha i-update lang ni Sir Ayan ha ako ay pabilin. Okay, okay mga kami nahutdan sa mixed tax karon inig abot. Mo biyahe man ako mga tao kay nakabiyahe na magos latong naging semana.
4: So, dili sir nga dili gina mawala ng kapiya sir kay mo gina maintenance ang motor eh.
5: Oh, okay. So kaya na napulo ka max na kape nga pagkapinan sa nato 5 ka kilong bugas humay.
4: Wow, salamat kay na sir.
5: Ginagmay nga kuan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee Pastor.
4: Pagkini mo diri sa kusilingan sir, dagan mi kayo gi konana, kanabang gi sukinlan ini nga kape niya, dagan na po na nagamit karun doon sa mga silingan.
5: Okay, niya. Eh, medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
4: Okay, sir.
5: Salamat. Pangalan, o sa pangalan, Pastor?
4: Sir Isayas Ilintorio.
5: Biasa, kung ano ito, asa ito nyo, ha?
4: Barangay Tamao.
5: Barangay Tamao.
4: Tayasan.
5: Tayasan, Negros Oriental.
4: Pero naamin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
5: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
4: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
5: Sige. Ako lang yung ibili ni Sir Aya na, na yung makadrop may, ha?
4: Salamat ka, sir.
5: Masama lang karoon, hindi kini mahuman ng tuiga.
4: Salamat ko rin tawag ka. Salamat kayo.
5: Salamat kayo, sir, ha, Pastor?
4: Okay, salamat kayo. Huwag ka panalangin sa imo, ha, sir.
5: Okay, salamat.
3: Yan, sige nang salamat, Pastor Isayas. Agikan sa Tayasan noong wa na ilaing kapeng ginainoma, trusted nga kape. Ang Amigos Coffee. Amigos Coffee. No? Walang katulad kay grabe yun ang pasalamat ni Pastor Isayas. No? Epektibo. Ugna ang Amigos Coffee, isa sa mga instrumentong gamit sa kahitasaan mga higala. Para sa mga adunay balatian nga nangita dihag katubagan. Amigos, Amigos Coffee, walang katulad nag-iisa lang mga idol. Siyempre kung isa ka sa mga taong dili hilig og kape, aduna tay Amigos Capsule. Pero kaning uban, coffee is life namang yun ni. So make sure ang imong kapeng ginainom diha healthy. Adunay health benefits sa atong panglawas. Yes, tara, atong isunod. Aridain tabalintong abayway sa Amigos Capsule. Amigos Capsule, our capsule nga 12-in-1. Amigos Food Supplement Capsule, 12-in-1 na yan mga lods. Nang di po ni basta-basta. Ayaw kumpiyansa. Yes, time check. Alas 6:14. 6:14 sa kagabihon. Doon na patay taas-taas ng oras. Arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
6: Hello, mayong hapon.
5: Yes, ma'am. Isa to'y pangalan ganina to, ma'am.
6: It's Celeste, sir.
5: Kit Celeste or Iki Koan, Nanay Kit.
6: Yes, sir.
5: Ay, Nay, gitawagan di ka kay Nay nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man ha, mga musta lang taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
6: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, morag wala ko'y kakapoy ba?
5: So, dili ka makapil og kapoy na naikat, basta 2 ka capsule lang sa nimo, no? 2 ka capsule per day imong ginainom.
6: Yes, sir.
5: Sa di pa ka mukaon?
6: Yes, sir.
5: Wow.
6: Usap-sad na, sir, nga nakapag-amaze ako, ah.
5: Wala, nga naman, yung dako-dako day ka sa una.
6: Dako kay ko sa una, sir, ay, mura kong baboy.
5: Mura kag baboy, so karon, unsa naman ka, mura na lang kag baktin. Unsa ba?
6: Mura na kong baktin. Ay, naka-lose jump ko, sir, og mga 5 kilos.
5: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pila pa yes, ka na, pila pa ka ka-adlaw na ginom ang Amigos Capsule, ma'am Kep?
6: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
5: 2 weeks pa lang, no? Kaya bago pa man kayo niya itong Amigos Capsule. Pero so far, mao na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutahan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pwede na yung edad ganyan ito?
6: Mag 60 years old na, sir.
5: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
6: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
5: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule? Yeah,
6: ang hapon nga experiencer kay dili sad siya kapuyon.
5: Dili pa siya kapuyon, pero na ilang pamutana ingon si Kuya Josh. Kamusta kuno? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kadlawon?
6: Ay kumat tigyapon sir, bisag mag senior.
5: Ha?
6: kumbati gyapon bisag senior na siya.
5: Unsa man nga kumbati makapagilok pa sa Tagalog?
6: Oh, sobra.
5: Sobra, sobra pa sa gilok.
6: Oh, sobra pa sa gilok.
5: Pila ka round ng mapirada ni Tatay Alokan?
6: Oh. Sakto na lang mga duha ka round.
5: Duha.
6: Bago matulog o kwan, kadlaon.
5: Alo, oy, bago matulog duha ka round. O niya, hindi ka kadlaon, duha pod ka round.
6: Ah, grabe. Oo.
5: Upatanan. Dili ka.
6: Oh, araw din, sir.
5: Dili mo aksyon o kwan. Kamusta ang kwan? Kamusta ang pagdawat ni mo sa round ni Tatay Alok? Kaya pila kayo edad ni mo, ma'am kay?
6: 45, sir.
5: 45 years old. Kanagong mag-edad at 45 pataas mga nanay. Nana mo ko na gitawag nga, gitawag nila nga paghinay sa, kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
6: Uga-uga na, sir.
5: Uga-uga na. Kamusta nga nag-inom mo gamit ko sa capsule?
6: Oh, nagdagayday na, sir, ang sapa.
5: Napagtanong niya ba? Nidagayday ko daw, Peggy. Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka round nga straight-straight buhato ni Tatay Alok kunya mo palu-up pa sa doog duha ka round ay nagkakadlaon. Kamusta man sapa? Dili mahubusan nga ting huwaw ra baron.
6: Dili, sir. Uy, musamot og kadagayday.
5: Ha? Yamat na. Musamot og kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamong duha gyud inom og amigos capsule ingon si Carlo?
6: Yes sir, kami yung duha sir.
5: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagayday?
6: Uy, alangan.
5: So unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kate kay na si Tart og na si Carlo magpadagayday pon silang duha? Unsa imong ika kuan? Ika advice sa mga nanay og tatay labi na gyud sa mga tatay? Na adunay pila edad ni Tatay Alok sa isinta niya ikaw 45 15 katuig dunay gap ba unsay inyo unsay ka advice nimo proven and tested atong amigos capsule.
6: Yes sir, proven and tested jud ang ako lang ma-advise nga i-try lang ninyo si amigos capsule kay dili gyud mo magmahay.
5: No ba?
6: Mm-mm.
5: Sa palami mo pasukol na.
6: Makasukol na sir. Eh.
5: Mm, ang sapa nga naugahan ang zaman.
6: Magdagayday na.
5: Ay! Pero kayo pangutana si Carlo, kaya ang nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko noong ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko no. Kamusta man na? Mubalik ba ang kaprisko?
6: Mubalik yun siya, sir. Uy, wala na siya'y baho.
5: Hala no. Tinood ka?
6: Tinood, sir.
5: Yan, imbalik mo pinkis-pinkis, ana.
6: Oh, ni Ana Jod.
5: Ay. So, daghang salamat ni mo, Ma'am Kate. Sa listiha, taga-asa ka nita, Ma'am Kate?
6: Taga-Barangay Langob, Asturias.
5: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
6: Hmm.
5: Wow, grabe. So, daghang salamat, Ma'am Kate.
7: Hello, sir. Hello, kuya. Yeah, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir.
8: Si Ramir Baligwata, kuya.
7: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba ito ng itong Amigos Capsule, kuya Ramir Baligwata?
8: Yes, kuya, no. Ang pag-una ginakong tumar o gamit sa Amigos Capsule, kuya. Nindot yung kayo, no, ang ato akuang pamati sa akuang panglawas. Gani, ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe. Karon mas nindot ang kapsul nga akuang na pirmino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog. Nindot na kaya kong pagkatulog. O kanang sabong kuya, kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot, musamot siya ka... Nindot yung kayo kay sayo ta maka-inom, sayo po ta maka-remove sa atong hugaw. So gaan, atong agaan din akong lawas. Kanang...
7: Kaya pa na, Kuya Ramir, maglisod kang kalibang, hindi ka buntag.
8: Oo, maglisod kong kalibang. Usahay, gabiin na, usahay magbaan. Pero so, nga, nagsigil ako sa kapsul, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag o tuhapon.
7: Buntag o tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
8: Nagsik yung kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang amigos capsule. Mas nindot yun ang amigos capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang nakay acidic. Kuhan mo ko, graphic acid ko kanang sa kuwang kuhan, maginhawaan mo na nga kakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry pag try ginako kuya nindot yu kayo kay magsigita ka nang panug up or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin kuan ka nang imong mga murabag kuan siya ka nang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gyud siya imong pamati
7: mo na so far kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa atong amigos capsule. Onya na inangutana, yes, Kuya Ramir, na amari si Bobby Huntilya. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Huntilya. Siya nga, pagutan ano si Kuya Ramir, Kuya Indraw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
8: Uy, munay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Indil. So nindot kayo Kuya Indil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning amigos capsule no kanang mabuntag ilhan yun mo aduna yun siya kanang ipik no kay kanang mabuntag sa'yo pa kayo wala si Junior barog
7: na kayo. Pero sa una wala dugay mo barog
8: wala dugay mo barog karon
7: aroy
8: wala kuya ay kanang mabuntag tinuod yun na manguhit oy.
9: Balang sa namin, ugasan ni Nabot ang atuang gear karon sa Amigos Capsule. So, ang wako yung ilang ika-advise ninyo, no? Hanggang ang mga magnanay problema ka, may sa ilang 52 na dyan ko.
7: 52, okay.
9: Pero kung saan dyan po yan.
7: Tagaasa ganin ta, Kuya Rams.
3: Nganong sana all naman po na diya, Sir Carlo. Sa may panis, Kuya Ram, sige na lang pagahi. Yes, mga higala, no? Mapalit o mapalit diha sa nagunang mga butika, parma siya sa inyong lugar. All diha nga itong Amigos Capsule, Amigos Capsule. Yan, pharmacy yan. Santa Ana Pharmacy, mapalit ang itong Amigos Capsule, Amigos Coffee. Sa mga taga-Canlaon, na diha ang... Daddy's Pharmacy, mga idol. Napo diha ang SB Pharmacy. Si diha lang sa Tulado. Sa mga taga San Carlos, mapalit diha ang Amigos Capsule, Amigos Coffee sa High Health Pharmacy. Balatian para dunay katubagan. Wala na igong oras. Sa adunay mga pangutana, ha? Sa mga gutong mag-dealer. O adunay mga concern diha. Tawag text mo sa atong hotline.

inom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500 MyTC. Yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Klinika. Di alternatibo at gumamit ka.

0: Bibujud kaayo.
1: Mighty C, ang alkali ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C.
2: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro sa mga pigado maka bulik kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan, naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motor cycle loan, educational loan.
6: Ngayon ang pre-membership education seminar. Matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantod alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! Yan ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
8: Pure energy.
7: Dragon Fruit Plus! Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
9: Christy, sakbakong. Sili ko kalakaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga product.
7: Herbal Capsule 650 mg.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuan.
2: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

0: con ese camioneta con su mangueo, la cual es el mostrado con la más o bioed o minanes oil o una sincopia o cervical o remain o nans aiza. Ako ang tatis mong good kumam, gani ko ang nakay, sabihin mo kung programa nga, sana ka isiya, makaya yung bisakti. O, kung ba na po, na, ko ano yung sisagit na tipo, gani po si Ani kay, mag-ayong mangyan, hindi tinagod si Anong yung product ni Ma'am Aileen. O, di mo ginin mo pabulag anak, sige rin yung Japani. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga, na ayaw yung mong sasakit.
1: Ang panahon karon, lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mo tang sa National High
2: kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Helen Babur. 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
6: Okay.
5: O deyon, lamay po ang katulog.
6: Karon?
5: Katungo pa ka tilaw.
6: Katilaw?
5: Katilaw sila. Kanang kapsul o
4: mga pena ta! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch

0: children.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ako yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro. Nag-edad ko o 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay?
7: Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
10: Emps Flower Shop.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
4: Ako si Nora Suniga, 64. Bawang Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule.
5: Mm-hmm.
4: Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
5: Yes.
4: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
5: Yes.
4: Maayo ko di ay ni siya. Kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
5: Mm-hmm.
4: Kaya maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
5: Salamat kayo.
4: Tinood yun na.
3: Mga penata!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Benigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Testimonya sa Wonder Iswalin.
9: Si Wilson Tamora, Chief Tamora sa Lawyer in Balfour City. Doon naman mo kayo sa tabi. Ingo mo po. Sunray ang explain kay hayahay yung lukan. And dilik po mo, titik-tik yung lukan. Wala po rin kaway. Kaya amo na yung layan, may itiyan. Tulay lang sa tao, Miss Pauline, kaya Miss Magib ko, may kasi natin yung sa Wonder Iswalin, kung mahi mo, dami yun ang mga pamati.
8: Iskwalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Kima yung buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito, ipaila itong pangalan, no?
11: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffees. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod ug sa akong lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa atong lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
10: Okay, salamat kayo nang...
0: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
5: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
12: Oras sa Star Radio, alas 7:26.
14: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Eggs 500.
1: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin,

0: TTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mga ka-DTX, ay mga ka-D3 Mayo, hello, hello, hello! Oh, sa gamahimsogon, mabungahon nga adlaw. Sa tanan na itong mga suki nga mga tigbalamati ni atong programa, welcome ni atong tulumanong kasayuran sa maayo ka panglawas. Of course, kauban ganun na eh. Doc Hans Lim Nulo, mga higala sa inyo mga simian. Hello sa itong mga viewers by your Facebook Live. Asa man nabot itong pagsibya karon, Bisaya ug Mindanao. Sa tanan na ito, ang mga solid, ang mga kaliti X, ang mga kalitri bayo, oy, nainom na ba? Hopefully, hanga nainom na, na tumar na ang DTX 500. Ang D3 Bayo na inom na. And hopefully nga na amo kanong nais kapiskay kabaskog sa panglawas. Lahirag yun no, ang lawas ko na ay herbal, na ay supplements nga ginainom kadaan lang. Kondisyon ang lawas. Itong mga gibatyag na ito kaniadto is tawhay-tawhay na. Ingana, kanindot mga higala. Kuna ay DTX 500 na ay D3 Bayo kadaan lang. Oh, nakakapi na ba? Tara, kapita. Di ba galimda na DTX Coffee Mix? DTX Premium Coffee? Available mga higala sa mga leading na mga drugstore sa inyong mga lugar.
0: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
2: Anyway, di ba kalimta na ang atong alkaline base nga vitamin C, ang atong Mighty C of course. Mani vitamin C nga pugong sa edad. Na binagyod kung mag-iedad na. Eh, mas maayo nga na ay alkaline base nga vitamin C. So, pag may TC kada adlaw, 1 capsule a day or 2 capsule a day. So, kung tabang nas pagpahugot sa panit, pag pahamis sa panit at the same time, nindot na siya mga higalang makapa-firm. Sa tuwa mga skin, no? Nindot na nga itong pamanit bisa magkaedad ta. At the same time, mga higalaligo na nga itong bukog. Yan. Ang alkaline base ka vitamin C, ang Mighty C, mga higala na as mga butika. Anyways, guta na turon ka kadali mga higala. Kining pag-inom na ito, bitaw. Sa mga tamis ka mga ilim nun. Isguta na to ron ang pag-inom number one sa soft drinks or either kaning mga colored drinks bitaw, mga tamis ka mga ilim nun. Ang tamis kung ani siya kanang naani siya'y kapalit, no? Tamis ang ilim nun mga higala nga na ay kapalit mga higala o nga problema sa tuang panglawas. Labi na yun, no, kung hilig yun na ginom mong tamis ng mga ilim nun, eh delikado kay mga higala. Ika nga, the sweet killer. ang tamis. Actually, ang uban, mag-inom o baka tamis ka mga ilim nun, na ay effect nga makawalas kapoy. No? Ang uban, matauhay. No? Ang uban, ma-energize kung mo inom o tamis, mga higala. Pero na po yung mga tao nga pilio nila to mga tamis nga mga ilim nun, pero mga zero calories. You know what, mga higala, na agya po ni siya bad effect bisan gihapon og zero calories ni siya, di ba? Ano ama na, so pili lang ka unsa imong imnon. Yan. So possible nga maghatag ka na to og energy kung mainom tag tamis tungod sa iyang sugar content. Very refreshing, no? Makawala sa uhaw. Onya, labi na bugnaw. At the same time, makawala sa kakapoy. Ang zero calorie variant, option na siya para sa magbawas ng timbang. No? Pero, unsa may possible nga maangkon nato mga higala, aning sobra katamaan sa pag-inom sa tamis. Number one, kung soft drinks, taas kay gasukal. Grabe kataas ang sugar content. Mag-cause kini siya obesity o type 2 diabetes. Yan. Makadaot kini sa tungipon tungod kay acidic kining tamis. Labi na ginang soft drinks. Ang sugar, mga higala, maka-apekto sa atong liver health. Makadaod sa itong atay. Pwede nga mag-cause kinig fatty liver. Oh, take note ha. Kung hiling taginom, mag mga tamis ka mga ilim nun. Taas ang risk nga makabaton tag heart disease o high blood pressure and even diabetes. Kung gina number one, mga higala ka ng diabetes. Ang science nagsulti, mga higala, nga ang regular o kanunay nga pag-inom sa soft drinks or even ang mga zero calorie nga mga ilim nun, nga tamis, na ay connection sa mga chronic diseases sama sa diabetes, obesity o metabolic syndrome, even cardiovascular diseases or even cardiovascular issues. So, pahinom-dom kanunay, no? Ang sobra-sobra, what I mean sobra-sobra mga higala, siguro mga butan na tog alos kada adlaw na ay soft drinks, no? Mukaon na ay soft drinks or either bisag once a day kada adlaw na ay soft drinks, dili na na siya healthy nga habit. Oo. Dili na siya healthy nga habit kung adlaw-adlaw na to pag-inom. Muna'y delikado kay mga higala. So muna'y mga pahinom-dom, mas maayo pag yun mga higala, mas nindot yung kaayo nga mas hinginom tag tubig kaysa hinginom tag tamis nga mga ilim nun. Natural mga higala, walay calories, walay sugar ang tubig, so very healthy sa salawas. Or kuan, mas maayo ka na mga fruit, kuan, fruit juices, mga fruit infused water juices nga gikan yun sa luga sa prutas, mas labing maayo. O mag-juice bakag watermelon dira, mag-juice bakag apple, mag-juice bakag pinya, okay na kaysa kanto mga colored drinks. So in moderation, number one, ang mga soft drinks o even kanto mga zero calorie nga mga ilim nun. Ayun ba, usahay, mahimo mang guna itong rason, okay rani kay zero kwani, zero calorie inom rata, pwede rani. Which is, naapod siya bad effect kang mahatag yapon sa lawas. So di ba galimtan? Di ba galimtan? Mag DTX 500. Sabi na gito mga hilig kayo kaon o tamis o hilig o gilom o tamis ng mga ilim nun. O katong sobra-sobra ng rice na to. O, sobra-sobra ang atong carbohydrates. In the long run, nagka-diabetes na ta. Di paggalimtan yun mag DTX 500. Ang uban, wala pa yung mga maintenance. Siguro wala pa na diagnose. Ang tulidagan ka ayaw mga tao ron ang may diabetes pero wala na diagnose. Mga pre-diabetic, daghan ka ay ron mga higala. The age 30, 40. Diabetic na sila pero wala lang sila kabalo kay wala pa yung mga sintomas. Gasaka na ba? No, gasobra na sa borderline ng ilahang sugar. Siguro, mabatyagan na nila kung mo grabe-grabe na ginsag ayo, ay madiagnose, ay magkamatikod. So, karon kung kita, kabalo man kita sa itong gaugalingon, nabinagyo na yung itong mga listeners ron, kabalo man kita sa itong gaugalingon nga hilig tang tamiis, sobra-sobra nga itong mga kaon nga carbohydrates, taas o calories ang itong mga pagkaon, eh, for sure, magka-diabetic yun na. So, kita mismo, kabalo, mga higala, mintras wala pa ta nag-maintain, wala pa ta nanambal sa sakit nga diabetes, pag-inom na og DTX 500, bago pa ulahi ang tanan, na madiagnose ka. Oh, before too late, mga higala, nga madiagnose ka nga na kay diabetes, pag-inom na sa DTX 500 kada adlaw. Pwede na ito ng himuong maintenance kada adlaw, supplements kada adlaw. Ang pag-inom sa DTX 500. Unsaon pag-inom? Pwede ka luha or katulo sa usa kada adlaw. Kada humanong kaon or wala pa'y kaon. No. Niya ko na ay vitamin C, mas labing maayo. Mas patsada o mas nindot ang iyang effect. Mas paspas ang iyang effect. Kung sabayan nato sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Paano kung kuan hilig o rice? Pero parehara gihapon eh, no? Wala na kay gainom og soft drinks pero ang rice sobra-sobra. Gani ka ng pan mga higala, tinapay. Tinapay versus rice, unsa mas maayo? Unsa mas maayo ko na kay diabetes? Tinapay or rice, no? So ato ning taganong pagtagad mga higala. Sobra-sobra. Yes. Ang rice na to, labi nag white rice, kung sobra-sobra yun ang imong rice kada adlaw, eh mahimo gyapon ang glucose sa lawas, turn to sugar gyapon na. Even tinapay, you know, kung ang tinapay nga imong ginakaon white bread, white flour, the same gyapon ang effect sa white rice. Gawas lang siguro kung ang atong rice, unpolished rice, brown rice, pwede na. Or mais. Mas lesser ang iyang bad effects in terms of diabetes. Kung tinapay po, kung gawas lang siguro kung ang tinapay na to nga ginakaon is kato mga wet bread, o kana nga mga tinapay, brown bread, kaysa white bread. O. Actually, ang usa ka cup nga rice, mga higala na equivalent na siya sa 200 calories. Oh. Onya, ang usa ka cup nga rice, mga higalas, ang iyahang katumbas nga kuan, nga tinapay, duha ka slice nga white bread. Kung may isgotag carbs o calories. Ang 1 cup of rice equivalent sa 200 calories. Ang usa ka slice nga white bread, na white bread ha, I'm talking with white bread and white rice. 80 to 100 calories ang iyang equivalent ana. So kung adto lang taon mga higala, mas ubos-ubos og calories ang slice bread nga tinapay kumpara sa usa ka cup nga rice. Pero depende sa klase sa tinapay nga itong ginagaon. Kung tinapay mga higala, ang kuan, ang isgutan na binagyan ko na agad diabetes or either magpaniwang ka, pwede mas malabing maay nga whole wet bread nga tinapay ang pilion kaysa white bread. Kay ang whole wheat bread mas taas siya og fiber, unya dali ka mabusog nga makataba mga higala sa digestion. O, dali ka mabusog sa wheat bread, sa whole wheat bread kaysa white bread. Ang mga disadvantage sa white bread mga higala, mas giproseso siya og ayo. Mula nga kulang-kulang na gidiyan nutrients niya. Dali siya nga ma-digest. Muna mas dali kang nga gutmon. Mas dali kang gutumon kumukaon kag white bread, no? Dugay ka mabusog, dali kang gutumon. Muna yung problema sa white bread. Mas taas iyahang glycemic index. Mas dali nga mo taas ang atong blood sugar. Delikado para sa may mga diabetes. Kung naa kay diabetes, mas maayo nga whole grain bread.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Bar mga higala iyahang kontrol. Muli herbal mga higala nga nabes kaayo. Naamang gonsay ang palaya leaves. Nga sumala sa mga pagtuon ni even Department of Health nag-recognize nga ang ampalaya leaves may good effect in terms of diabetes. Kaya niyang pakunhoron ang sugar sa ampalaya leaves nga hulusama sa pagpakunhod sa mga tabletas nga ginainom nato sa may mga diabetes. Almost the same ang iyang effect mga higala sa mga tabletas. Muna mag DTX 500 all natural ha, herbal na siya, walang halong kimikal. Oh, all natural mga higala, herbal na siya nga nindot og patsada kaayo in terms of diabetes, even hypertension. Kung na may high blood, mag DTX 500 mo og mag Mighty C kada adlaw. Sa mga nangutan na sir, asa ta ka avail ana sa to mga users na ani mga higala sa pinakaduol. O adto ani nyo ni sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyohang mga lugar. Adto dayon ha. Pangita din mga higala nga to ang gibantog na gayod nga klase sa herbal nga pagkontra sa diabetes ug high blood. DTX 500. Kauban mga higala ang Mighty C kada adlaw.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
3: Ilatong score gani?
4: 470.
3: Nagtiko 2
4: sa gabi, 2 sa
3: adlaw. Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alivyo na.
7: Pag 1 month ka pa
6: naayo na.
2: DTX 500
8: mabalik sa mga butika.
9: Hi ma'am, unsa pangalan ma'am?
10: Lourdes Pantay, 51, Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala pa mo ko kabalo nga kidney gid ako kuan sakit na pag-abot sa pag CT scan. Akong kidney hubang, nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, matuki, hubang na ganda akong kidney, nang akong mga organ sa ilalong, limpyo.
11: So, unsa may nakaayo, ma'am?
10: DTX.
11: DTX, nga medyo na wala-wala na.
10: Oo. Napag-operahan ako, wala niyo ko nag... Sabi sa hospital ko, inuma lang niya po kong DTX. O ko nagsama sa doktor nga nag-maintain kong DTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. O niya po ko nag-inom sa ilang ginisita. DTX, ay gandang yun na palit na lang kong sama. DTX niya po.
11: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Miloy ang klinika di alternative?
10: Naghanan mo kong i-advise sa mga tao nga may pa-DTX sa inyong... Paliton inyong i-maintain kay kolesterol sa ako lang ibasihan kay pag gikan sa pag-opera DTX na kong gi-maintain o ilain.
12: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng ampalaya leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.

0: Nacer, Ismolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
1: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jane?
0: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayang mga replay ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, dito yung kopi may lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
1: Yung saan mong pag-inom ang kuan, ditribayo?
0: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
1: Kadadlaw d'yo kagat? Oo. Pila nakakabulan nga gainom?
0: Okay na ko yun, ang kape na ko, 3 years na akong kape.
1: 3 years.
0: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
1: So sa imong na obserbaran, katong wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
0: Kaya lami sir, kay sa una sir, manglaba ko, maghapon-hapon kong laba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko sir, maghigda ko, anang bangon ko, buntag sa'yo, sumuro kong kamang-kamang kong banig, pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lamig kong paminaw.
1: So, wala mong ginatumaron?
0: Oo, oh, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, copy me.
1: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
0: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
2: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Swerte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sila sa DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na, nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
3: DTX 500, mabali sa mga butika, extend food superman.
4: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko, balaan ko may kulang din, ginrecommend sa amigo ko, gamit ko, extend food supplement for men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
3: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako di ay si Gani, anong taga na taga Toledo si doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. E magsige na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadungga na po sa radyo nga doon ay Mighty C Alkaline Vitamin C. Ako kitumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong inom. Nawala nag-yud ang perming ang pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C Alkaline Vitamin C.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
7: Pag Mighty C para
8: pag may DC ka na adlaw, ay di ba galimta na ang alkaline base? Nga vitamin C, magahinga lang ito ang may DC. Wala sa mga nagkaedal nila, aron nga magbabilin kanunay nga kita himsog. Ligo ng lawas at the same time mga higala. Inside and outside sa tuang lawas, eh, healthy. Hamis pa imong pamanit, batanon pagilimuhang pamanit. At the same time, ligon pagilimong lawas. Mag-mighty si kanaan law. Ah, mga nanay, yung tatay. Available, usbon ako na sa pinakaduol nga mga butika o pharmacy sa inyohang mga lugar. At to na yun, ha, sa pinakaduol mga butika o pharmacy dira sa inyong mga lugar. Oy, kanto mga lalaki dira nga na ay problema sa ilahang prostate. Hubag, 50 anyos na kanunay ka nga sige, ihi. Binigyan sa gabi yung mga higala. Kalima, kaunom ka nga mangihi. Usahay, maglisod kang pangihi. Hinay kaayo ang imong ihi. Ginagmay ang ihi, putol-putol. Murag kanunay nga puno ang imuhang pantog. Ha? Onyag, experience kang panlakit sa imuhang puson, singit, sa imong hawak. Kung mismo sa imong kinataon ay pagpanakit, na, basin ka na mga higala, paghubag ka na sa prostate. Kapin. Pag D3 Bio kada adlaw. Ang D3 Bio na kunigtabang tungod kay ang D3 Bio na ani si anti-inflammatory effect. Nakuntabang mga higala nga MCT nga naa sa D3 Bio gapugong kini sa atuang prostate nga dili mo hubag. Oh. Tungod kay ang D3 Bio gakontrol mga higala sa pag-usab sa male hormone sa mga nagkaedad nga mga lalaki. Aron malikayan ang mga fibrosis, amoy usa sa mga rason nganong mahubag ang ato ang prostate pag D3 Bio kadaan lang. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio nakuntabang ingon nga antimicrobial nga mopatay og kagaw nga usa-usab sa mga causes sa gitawag nga prostate problem. Bag D3 Bio kadaan daw naa sa mga butika sa inyong mga lugar, labi ng kanto mga gausab-usab na nanay changes sa inyong pagpangihi. Pag D3 Bio. Ang aton DTX Beauty Soap, ang sabon mga higala nga makapawalas bugas-bugas, katol-katol sa panit mga skin diseases, skin rashes. At the same time, ang sabon nga doon ay whitening effect, paggamit mo sa DTX Beauty Soap. Si Manoy nga galuya. Oy, hinay na ang performance ni Manoy sa panahon sa labing-labing ni Mrs. Pag-extend herbal capsule, ha? Naas mga butika. Then, at the same time, sa mga mahiligon ng kape, dira, ganahan mong kape nga walay asukal, herbal nga coffee nga walay sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee, ha? Kana, muna yung pinakanindot nga herbal nga coffee karon nga naas butika. At the same time, DTX Coffee Mix naas mga butika. Anyway, murag mo say babay ko mga higala ka itong oras limited kayo. Mapun, nag-ubonon uban kaya punta, the same nga oras, ha? Oh, the same nga oras, the same nga simian. Sige, tara!

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 7:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
5: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, kumusta? Ug welcome mga suking tigpaminaw sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective ways to stay healthy and active. Brought to us by Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Your natural partner for better health. Yes, Doc Alan.
7: Yes, welcome. Welcome sa mga sokin tigpaminaw. Welcome sa mga sa ato ang programa. And of course, maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Mail. Maing adlaw nanay tatay, paula pa paluna og plastada kung asa mo na mutang karon sa inyo na mutangan. Ani na sa mga sokin tigpaminaw inyong ubos og higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpaminaw ang mga produkto, like ang mga kapsula uban pa niini. Para usab mga sokin tigpaminaw nanay tatay nga maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas. Kinahanglan ta ang donut type prevention, di ba? O dili ang ngayang kabalakan ka Dragon Mail. Dili ang ngayang kabalakan nanay tatay kay ano na natay Dragon Herbal Capsule nga 650 mg o ka doon na putay Dragon Fruit Gold nga 700 mg. Pwede nyo na siya ipagsabay kung doon na mamoy sakit o wala. Ipagsabay nyo na siya sa pagtumar. Isa sa Dragon Gold, isa sa Dragon Fruit Plus, 650 o 700 mg. Ipagsabay nyo buntag untong hapon 1 hour after meal. Mawakan ang pinakalindot kaayong proseso alang usab sa pagprevent sa ato sa mga panglawas kung manaa makaisakit o wala. Ana kadindot ani mga sokin tigpaminaw kay napamatud-an na sa kadaghanan ang nap ang kaepektibo ini. Nindot o garantisado mga sokin tigpaminaw, walang side effect, no, di ba? Halal ni siya mga higala unya FDA approved. Ang uban po nato nga mga produkto ha ay mo kalimot ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ang Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpay duri dosi ka klase mga herbal ni ini. May kape ka na, may tambal ka pa. Mo na nga mapagpilian ninyo mga sokin tigpay kung mahilig mo sa pag-inom sa pampublikong kape, mas nindot gyud ang herbal nga kape mga sokin tigpay. And of course, no, mas dako og benepisyo ang imo makuha sa mga natural. Ani usab mga sokin tigpay nga ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw ang kahumot ini like lavender ilang-ilang o sampagita. Nindot kayo pang massage ha. Netong doon na yung mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Nanay tatay, gamit yun mong Dragon Massage Oil with Chubaki. Ang ato usab nga kape nga mao ang Herdmark Stream Coffee for Men. Mas tindot kayo ang performance sa pagkumbati ni Mr. Ognemesis. Panahon usab sa ilang pagkumbati, muhatag yun og dugang kusog kabaskong kaligon sa inyo hanga panglawas. No? Barog mga sokin tigpaminaw. Mauni siya ang pinagnindot kayo nga muhatag og pabarog sa Kang Manoy. Di ba? Ay mo kalimot ha? Pag ikaw naka-Herdmark mga sokin tigpaminaw, hard ang sarap, hard ang saya. Di ba? With all kinds of ginseng. Nga mauni siya ang ato usab nga Herdmark Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga sabon. Katong na problema mga kaisunan nato silang panit. Ay mo kalimot ang ato usab lamang nga katapat niya na mao ang Dr. Punji Soap ha. Namamoy bun-i up ringworm, mga baho mog ilok og tiil mga higala. Kanina gyud ang para kanaton tanan, no? Gamit mo og Dr. Punji Soap. Abag kaabag usab ang ato usab nga extra kikan sa dragon fruit mao ang Keskin Glow Power Whitening Soap ma. Nindot kayo mo pahami sa atong aping, mo paputi usab sa atong intiro kalawasan. Di po ka manimaho ang ining klase sabon mga sokin tigpaminaw. Keskin Low Power Whitening Soap. Kotis Hamis, like artista ang resulta ha. O na ikala, ang ato usab nga hiskutanan karon basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato ninga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o parmasya Bisaya Soga Mindanao. Basta ikaw naka Dragon Fruit Gold o naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, sigurado imong lawas ligunon hangtod sa hangtod.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta na ka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
9: Feel the music, Star Radio!
2: Oras sa Star Radio, alas 8:04.
10: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon.

0: May gabi mga bay, adlaw karong Lunes, pit sa 22 ni mga bulan sa Hunyo to Dusmel 26. Linasab ng hugna sa itong tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Sige mga bay! Timbaya na mga bay kay kinito nga panag-uban karon nga mga lamas sa kagahapon inyo kinamadunggan sa itong sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sab, nag-live ta sa itong kagalingon nga Facebook account ang Rooney Librado. Sige mga bay ha, timbaya diya sa mga sugit ni paminawan nga numinaw karon sa itong tulumanon. Naa mga bay, naglantaw og naminaw atong higala diha sa kahanginan nga kanunay naminaw og naglantaw ana diha si Ma'am Marjolaine Lusano ang naa diha nakatatak is watching. Marjolaine Lusano is watching. May dang pagpaminaw o may paglantaw niya ni Ma'am Marjolaine Lusano, itimbaya ang inyong mga silingan diha. Inyong mga amigo, aron malipay sila nga magkadungog ng ilang pangalan na basa diha sa kahanginan. Sige mga bay, unsa pa gila nga yan? Alang sa itong mga kaigsunan karon nga ganahan o gusto nga mo comment, comment lang sa itong comment section o pwede mo nga makatext mga bay sa itong text lines sa Smart 0969484545 og sa Globe 0956664773 para ino mga pagtimbaya mga bay atong mabasa. At tapos po ha, live gihapon ta sa itong kaugalingon nga account ang Rooney Librado. Okay, may pagpunta diha sa mga tugdang pamilya sa Man's Haven doi. Pinangluha diha nila ni Ma'am Lin Tugdang og Sir Manolito Tugdang. Samtang dito sa Barangay Kambay, may pagpunta diha sa mga Jokinto pamilya. Pinangluhan din nila ni Tio Isus Jokinto, kaoban ni Tia Elvi Jokinto, mga anak si Bay Bimbo Jokinto, Bay Michael Jokinto, insab si Madam Maria Bungangira o si Ma'am Jolene Jokinto Francisco. Sa mga Tanaed o Di Bagyo family, may gabi diyan ni Day Ivy Tanaed, kaoban ni Inday Angelina Tanaed Di Bagyo Duran. Diyan sa matuog ni Ma'am Alma Escarpe, kaoban diyan ni Ma'am Christy Taob Del Monte. At magkaigsunan ha, nadaghan ka na sila mga naminaw apan nagpakahilom lang. Wala mo gimaw ang ulo apan ang danunggan nagpaminaw diha sa tag-satag sa nila ka mga radyo. Okay mga bay, unsa man mga bay, ganang naulahi ba mo? O 25 minutos o sa kanta ba to ni Michael Ernst Turag nga 25 minutes. Unsa man, naguna mo og 25 minutes or naulahi mo 25 minutes? Kay gikanta ni Michael Ernst Turag. Kanang Michael Ernst Turag, English na, ang Bisaya ana, si Michael nagtuon og pamato. Sige, amato ba to ni Ma'am Marjolaine Lusano? Maayong gabi, bye, shout out sa akong mga tulo ka anak nga naminaw. Uy, may dapat minadiya sa tulo ka anak ni Ma'am Marjolaine Lusano nga naminaw karon ini nga tak na ini kagabion. Samna po diha atong higala nga guwapa sa DSWT. Nadiya si Mamaylin Bakil. Mamaylin, may gabi na ni mo Mamaylin Bakil. Kumusta ko diha nga si muhang mother nga always kayong naminaw sa tong tulumanon nga mao si Mother Pat. Mother Pat. Ang mama ni Mamaylin nga gitawag og si Mama Pat. Sige, silbing sinugatan ka natutunan ang kanyang manindot nga kanta ni Michael Ernst Turag nga naguluhan 25 minutes.
1: Mga lamang sa

0: Si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yung nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Talawat ko to sa consumer niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code GTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500. Mabali sa mga buti. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sa GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix.
3: Victory Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
4: Victory Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: Victory Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Papalit sa mga butika. Victory Bio.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaimo Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa astasan o sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempro gitaptapan ba og sulipin. Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nagantipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lansa eye drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko magantipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto hasta ang Lansa capsule, Lansa Uid capsule. Nanginom ko anang Nance Corn Cookie, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kaayo sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
1: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
10: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko kay Sir Gadiel Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayon na akong kasakit sa akong tiyan.
1: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV, Life Care Marketing Incorporated.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. On MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Dragon Fruit Plus 650 mg.
15: Pero ay marurong, sinta. Purok ba ni Canon, purong extension? O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
14: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
14: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
17: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bay.
3: Atong oras mga bay, 23 minutos na milabay sa alas 9, mga bay kini mga tagna. Gihatod kanato sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kasukasuan, dili kahi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa lugo. Aron na bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product, nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor ba yung panglawas. Tungod ang astasan para tulang, ang astasan, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Di sayongon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
2: Mga lama sa kagahapon.
3: Okay, ito mga amigo diya, nga naglantas ng live ha, standby lahat, ito sa kadawaton, kini nga itong panaguban karon sa dunay tawag sa telepono, mga bay. Ito nga dawaton, kini tawag, kay gikan ni Ma'am Idna or ni Ma'am Lintugdang. Ah, ni Ma'am Lintugdang naman yun. Ma'am Len, gikan diya sa gikan diya sa Look Right Dumaguete. Okay, Ma'am Len, may gabi, Ma'am Len.
4: Oh, ala, pasensya, may kay wala si Ma'am Len, Madam Len.
3: Ah, wala si Madam Len, si kuwari si Ma'am Edna.
4: Okay, dili ba, ako ni bay, kay kuwari mag-hold ka na, hindi mo siya makuntak.
3: Sige, okay, mamaor, magumugting, huwag Ma'am Edna, good, huwag Ma'am Len, marap ka nabang, puro man mga gwapa, kay
4: guwapa ko siya, may guwapa ba? Dili ako.
3: Kayo ng mga tingog, ma'am. Bisag di pa na ako hit na po ang mura ka na di nakatakatulog ba? Mura na siyang tingog ba? Mga guwapa. Sige, Ma'am Ed. Ma'am Ed na, si mga pagtimbaya, Ma'am Ed na.
4: Sige, salamat sa pagtubag ko sa bay. Una ni mo, mayong gabi sa tanan, sa staff, dira sa kuan sa dira sa tayasan o ni Miss Papa Juvenile o ni Dailin asan dagay ro ni mama makontak o ni kuan di ay ni Ma'am Rosella Fernandez o ni Ma'am Eva Quijada sa may Dubai o sa tanang naminaw bayro ni bayo ni Juvenile di ay sa may Magata Sibulan o kanara bay na ro ni bay o pwede makakuan song bayro ni bay
3: o kanang nga mo request. Sige, mohangyo. O sige. O sa nga, kantay mohangyoon, ma'am?
4: Kaya lang. Paubaya.
3: Paubaya. Kaya na ito.
4: Panarabay rin ni Bay, salamat sa pagdubag pag-usap.
3: Kisalamat.
4: Kaya sa tanan na minaw.
3: Kisalamat din mo, Ma'am Edna. O may gabi, pwede din mo, Ma'am Edna. Sige, mga bay, mauto si Ma'am Edna sa itong panaguban sa itong katulaban. Dito maglangay itong hatapagtagad, kini mga pagtimbaya kay Daghani nga mga nagtimbaya karon sa itong katulaban. Nadia si Ma'am Marjolaine Lozano, mauto pati Ma'am Marjolaine Lozano, bay, maayong gabi. O shout out sa kong katulog ka mga anak nga naminaw. Samtang na po si Ma'am Mylene Bakel, atong higalang personahe sa DSWD Tayasan. Napod si Isi-Isi. Hi Adol, good evening, shout out ko sa ako ang uyab. Dul basin kailaka. Dayon napod si Bagyu Carlin, okay? Dayon napod si Lagini Re Idol. Maayong gabi Idol, bye pa shout out ni SSS. Paplex karon dayon kay ready na ko. Mo katawa, okay? Mga higala, ato ang sundan ang mga vlog ni SSS. Katawa ng mga higala. Dayon ang utana si SSS. Asa naman ka Dol, okay? Adon ako gyatog dali Idol. Samtang ni Bagyu Carlin. Bye pa shout out ko di ay Idol sa ko ang bana nga si Jarlon Pondador og sa ko ang anak nga si Jenny Pearl og Gia Pearl Pondador nga nangatulog na sila ni Ma'am Bilin Kalihan sa Lisi di ba dito nga Ma'am Bilin Kalihan sa Lisi. Good evening Byron ni bye pa shout out sa mga heroes tatay. Happy Father's Day. I'm watching Paranaque City. Niday Ay Ortega, Depelio. Ngayong gabi, Kuya Rune. Watching from Atabay, Awaan, Ayungon. Samtang napatong higala, kauban sa radyo, si Yami Eme, yung account Eme Labs. Evening, Sir Rune Librado. Okay, may gabi na ni mo, Ma'am Yami Eme. Nga namin na karoon ining attack na ining kagabion. Samtang, napudaglantaw si Bailoid Gantalao. Bailoid Gantalao, Maying gabi, Byron watching her in Santa Cruz, Tayasan. Okay, by Lord. Maying gabi na ni mo, by Lord. Gantalaw, ganitak na gabi on, naglantaw og naminaw. Samtang ni Ma'am Ninette Indonilia Tinebruso, B.E. by. Okay, maybe na ni mo, Ma'am Ninette Indonilia Tinebruso ng naminaw karon, niningatak na niningakagabi on. Okay? Matupa to ni Ma'am Rose Marquez. Mare, maying gabi. Samtang naglantaw sa atong higala, nga hipi sa Kumilek, Tayasan, nga mao si election officer, Mark Concepcion is asintista. May gabi na ni mo, sir. Okay? At maglantaw rin kayo, doon na pa ilain, daghanid yun sila mga nagtimbaya o naminaw karon sa ito nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon, mga bay o mga kahandos. Okay? Kung gilantaw rin ha, sa busan, doon na pa ba ilain? Okay, mga ito nakita ang mga naglantaw mga bay sa ito nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Dito maglangay, atong hatagan o pagtagad, ini nga sugilanon ni Aluna, uban sa tuwa nga tulumanon.
2: Mga lama sa kagahapon.
3: There
2: by Ronnie Bai.
3: Obligasyon ba gyud di ay sa mga anak? Ngayon ay kadako na, mubayad sa ginikana. Tungod kay maukini ang gusto na may tabo sa kong inahan. Gani ang iyang listahan, mukabat na sa sobra 5 milyones ka pesos nga kukunong utang ngadto kaniya. Ikan sa kong pagkatao, hangtod karong panahuna. Bayro ni bay, sugo sa maayong pamatasan, maayong gabi di kanimo, ug sa imong mga suking tigpaminawan, nining imong ilado na kaayo nga tulumanon sa radyo nga mao ang
2: mga lama sa kagahapon.
3: Ako di ay si Aluna, 27 anyos, ang pangidaron, dalaga, taga-diriha ko sa Tayasan. Apan, aniya diri sa Dumaguete na Narbaho, isip call center agent. Kini akong problema bay, kabahini ining akong inahan, ngalabihan kasugarol, o palautang pagyod.
2: Mga lama sa kagahapon.
3: Unya, kanunay manghagi sa balay kung walay kwartang ikasugal. Bayro ni bay, aron ino masabtan ang kinatibuk-an sa akong kagahapon, akong sugdon sa sinugdanan ang tanan.

0: Avon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayus Avon Beauty Soap. Wala na may maimun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayus Avon. Ayus Avon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayus Avon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayus Avon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mung gamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Pahong sa Astasan, wag tang ang balatian.
8: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
9: Ako si Lucia Galanido. Pag-ahero hangna buhol. Ang akong kasi nagsiaan sa Nance Capsule. Daghan kong limuhat sa malay. O hago ko mawala rasab. O lagsik ang akong lawa. Walay kapoy. Sa Nance Liniment Oil. Sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon. Mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
11: Mga penata!
12: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa kumag inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang dragon coffee kay daghan din ang mga ingredients.
11: Dragon fruit herbal coffee mix with insulin.
13: Mga pena ta.
11: Ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
15: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
16: Kaning high blood traitor nga balatian, daghang bawal, daghang angay ng likayan. Wonder.
17: This is Amapola Broadcasting System.
18: Undercard you care.

0: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 49 minutos na ang milabay sa las 8. Mga bay, kini mga tagna. Gihatod ka na ito sa mas gipakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo, ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din, dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid ka mo nga makatumar o kayaw hulata ngayong mong lawas mo bigay panalip dagyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alka si Sodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog.

0: Lutahan, pagbaton o arthritis o kaban pang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya at tinanay tatay, lulog lula pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nagkatila na baka mo sa lamian humot og herbal bagyod nga coffee ani ana gipilaila ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang dragon fruit herbal coffee mix with insulin. Sa doon high blood, diabetes, arthritis, atas ang kolesterol og dili makatulog, tila we disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini dragon fruit herbal coffee mix with insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
1: Mga lamas sa kagahapon.
0: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya nga itong hatagan o pagtagan ka ron ining atak na ining kagabihon, okay? Gikan ni Ma'am Alma Escarpe, gikan diya sa barangay Matuog Tayasan ni Cruz Oriental. Matupan niya, good evening Bernie Bay, salamat sa pag-greet. Anamin ako, greet na po ko una ni mo, ni DJ Maria Bungangira, ni Lola Iska nga natulog na, o ni Ma'am Iba. Salamat sa pag-greet. Ako nga ba na happy Father's Day ni Julio. O sa tanan nga mga papa, ni Jumar Lebet, Jana Cyril, Carl Amar Sultan, Giancarlo, og sa tanan lang nga naminaw. Rekos kong song, Don't Ever Go. Agi ka ni Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Okay, ito nga pagkitao ron ha. Ang ipangayong kanta ni Ma'am Alma Escarpe nga naguluhan nga Don't Ever Go. Nga gikanta kini ni De Peregrina, mga bay og maghandos. Okay ha, sa tanan-tanan nga naminaw karon, mga bigos na makaigso na diha, kamudi ha, ay mapaglangay, timbaya-timbaya na kayo ng mga pagtimbaya. Ato yun ang hatagan o pagtagad, basta kay mutimbaya lang yun mo sa kahinginan. Pagtimbaya ninyo ay nga mga pangalan inyo nga madunggan. Sige mga bay ha, sa tanan-tanan nga naminaw karon, alang musika, alang ka ninyo mga bay, naguluhan kini o gusto kita, nagikanta ni Angeline Quinto.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas uga Mindanao sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban uga sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
3: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
2: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga sukintik paminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
3: Yes, salamat kayo ka Dragon Mail, no. May adlaw usab diha.
2: Yes,
3: mga adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas uban ni kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos at panghisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga sokin tigpaminaw, kaig tabang dako kaayo og papel sa ato ang panglawas, adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric. Mga sokin tigpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy. Ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, kay Dragon Mail,
2: yes,
3: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naadiri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potasyum. 3%, no, ang potasyum mga sokin tigpaminaw nga naa sa loy ang dilaw. Pang-adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas. Ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active po kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wala koy oras.
2: Yes, mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha uga hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw.
3: Tama,
2: Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na og inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, nga dugay na ninyong wala na experience.
3: Okay.
2: Karon ma-experience na ninyo mga suking tigpaminaw, para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
3: Okay.
2: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market, Doc Alan, no, available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: At oras mga bay, 5 minutos na ang milabay sa las 9. Mga bay, kinang mga tagna. Yatod ka na to sa Amigos Kapsul. Gamutambal sa mga nagkanlain ng mga sakit o balatian, ang Amigos Kapsul, mga dungog na sa Star Radio Tayasan, ang ilang programa, matagal sa isang tod sa alas sa media, ang tagna sa gabi, Lunes ang tod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Kapsul sa Malbual, Malbual Pharmacy, o SGN Pharmacy. Sa Badyan, sa Butika San Dorinio, sa Alegria, Ed Chan Chan Pharmacy, Sinovit Pharmacy. Sa Natilan Week, Your Pharmacy, MP Direct Store, a Pharmacy, og Shell Mo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy sa Malabuyok, Sinjud Pharmacy, sa Runda Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy, og Butika Marga sa Alcantara, Butika Marga sa Mantalongon, Butika Marga sa Dumanhog Bituon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, og Happy Drug o Crester Pharmacy. Ang Amigos Kapsul, mapalit sa tanang pharmacy sa Kalungsuran o dere sa Tayasan. Mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Ayos Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga papagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop, papagwapa nga dilis sa panit, makapaputi, makapahamog, o makapahamis sa panit. Adunay bakido oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen, o mga nutrients nga maoy mapuputi, o mapahamis sa mong kutis naturally. Dere sa Tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy, o IX Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kinis sa Butika Girl, o Lorraine Drugstore.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: Sige mga bay, itong nga basahon kini nga mga pagtimbaya karon nga sa itong nga tabangan mga bay, sa itong nga pag-live kaganiha. Itong nga basahon kini nga greetings gikan ni Ailimar Dumukol Berreda. Abayong gabi, ibayro ni bay, watching from Manila. Palihukog shout out sa kuang pamilya diha sa Tamaw Tayasan. Kay Mama Belen Acabal, Nober Acabal, o Leonora Acabal, o sa kuang anak Iron Alipan, o sa tanang higala na ko diha sa mga kaparintihan diha Tayasan. Okay, doon na pala yung nagtimbaya mga bay baghandos, si bay Jeffrey Calabruso Castillo. Shout out by watching from Pinukawan. Napod ang uban natin mga higala nga nagtimbaya og naminaw karon sa itong katulamanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, uban diha, timbaya-timbaya lang ha mga bay sa itong makaigsunan karon. Ala timbaya lang na mo para nga inong mga pagtimbaya o greetings itong pagkabasahon karon sa itong katulamanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, ito nga patukar ang kanta nga gipangayo ni Ma'am Alma Scarpe nga naguluhan o Don't Ever Go. Samtang nga lang kanta ato hihalad ka ng utak na kagabihon mga bay. Naguluhan kini Way Back Into Love. Mga

0: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
2: Isay pangani mo nai?
3: Lucy Sardimio.
2: Lucy Sardimio, taga asa sa gamam?
3: Matuog.
2: Pila edad ni mo?
3: 78.
2: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
3: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
2: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
3: Nang hubag man ng iyang mga BTS.
2: Nang hubag?
3: Oo, di namin siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
2: no, tuang. Sa mga yung tail?
3: Nang hubag, siya maayo.
2: Nahubag tanan.
3: Oo, kanina inyong abot diri. Oo, sa abot diri. Kuan?
2: Punuan sa paha.
3: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asula yan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
2: Ya, karon, okay na yung bata. Okay
3: na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa, hinoon. Apan, dili
2: pa. Kailan na idadad to?
3: Kuan, 79.
2: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
3: Okay, umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, teel, di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
2: Amigos ko, pe, ray gino.
4: Sadala, salamat mga idol.
5: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
8: Hola.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck sa siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
1: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: May napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: mga lamang sa Kagayan. By Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 27 minutos na ang milabay sa las 9. Mga bay, kinu mga tagna. Ihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. May isa ka na tural, nga tayo viral o katay bakterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistance sa salawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampa Lelibs Tiasids and Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakaditox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Okay mga bay, maayo nga pagtimbaya sa itong makaiksunan karon nga naminaw sa itong aturamanon. Naglantaw diya si Dong Jed Librado, siyang account nga mao si Taob Librado Binjak Lee. Samtang, napuraglantaw si Marie Rose Marquez. Madubat ni Marie Rose Marquez, si Lou B.E. Pre o Satanan. Insab ni Dong Jed, mayong gabi diha nong. Samtang naglantaw sab si C.G. Kalumba. Okay, Dong C.G. Kalumba, mayong gabi dani mo dong o sa itong mahigala diya. Ang naminaw karon sa itong aturamanon, mga lama sa kagahapon. Okay, way paglangay. Laing musika alang kaninyo, gikanta gini nga ni April Boy Regino, Bulong ng Damdamin. Tosbon, gikanta ni April Boy Regino, Bulong ng Damdamin.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable. affordable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton na pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Nabay espesyal nga okasyon? Nabay kahit tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
13: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungon, Negros Oriental.
14: Sayon ra kayo pangitaon.
15: Tapad lang sa pansuan.
16: Call or text 0966-348-9336.
17: Emps Flower Shop.
18: Emps Flower Shop.

0: Hindi ako na. Ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati. Sa kung kusong permintira magsakit. Tukal ganito mal ko aning cervic care na ulian yun ko o nga hapsay akong kaminaw. Labi na gid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nag sinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian gid ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
1: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 50 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kin mga tagna, yatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranden o tambal. Sulay natural nga pabagi, pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract, ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungod kay doon na kinikin.

0: lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga party sa imong lawas o banan og masahi. Shiva essential oil ang haplas nga humot o epektibo. Shiva essential oil dere sa tayasan. Mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa panimalay ni Handos 38 Buyex Labiu Karinal o sa Malabuyok Cebu sa Bet Sarsa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Okay mga bayo, doon ay pagtimbaya mga bayo itong hatag patagad. Gika ni CG Kalumba. Okay, Idol CG, matupan niya. Good evening ni mo, dira Idol. Tanan nga mga Star Radio Tayasan. Shout out kusa ko nga mga family Kalumba dira sa Tayasan from Tanlad Tayasan. Okay, kato nga mao nga pag-shout out. Gika ni CG Kalumba. Gika niya sa Tanlad Tayasan ni Cruz Oriental. Mga bayo o mga kahandos. Okay, ito maglangay, arita sa pagtambag sa sugilanon ni Aluna.
1: By Ronnie By Paliog, tambagi ko.
0: Okay, Ma'am Aluna, kabahin sa mga problema, nining imong inahan karon ang matupatuniya, gikwintahan ka sa tanan niya na gasto, gikan sa mga pagkatao, hangtod karon ng panahon. Apan subo nga palandungon, nga matupatuniya, kung matupatuni mo, kaya nga ang imong inahan, ang sukan ka na kabatun o buot, huwag yun ni mag-atiman ka nimo, kundiin ang imong naning kamot, ang imong kuya, para nga kamo nga maigsuon, makakaon o makaiskwila. Subo bitapod nga palandungon sa, nga doon ay mga anak nga naning kamot, unya ang mga ginikanan po'y nagpabuyag. Kaya subo po nga palandungon, nga doon ay mga ginikanan naning kamot, ang mga anak po'y nagpabuyag. Amon ibang mas nindot yung nga palandungon, una-unaon ba nga ito nga makita nga naghugpong na naghiusa ang ilang nga pagtinabangay isi pamilya, bana, asawa o mga kaanakan. Inya, akin mo problema, kawahin mo inahan, nga gipangayuan ka o ganang agilistahan kasi ang utang. Pangayuan kag 5 milyones ka pesos, nga ana na ka paminiwa o maimpas na ni nga 5 milyones ka pesos. Amoy pagkada ko nang gikuan ng inahanan ni. Okay, akong tambag ka ni mo, ma'am. Ma'am Aluna, bisag di ta abogado, apang kanuna ito nga nadunggan sa mga tambag sa mga abogado, nga walay nakalatid sa balaod, nga inika, kwan ba, inika dako na sa anak, obligasyon nga mabalos sa mga ginikanan. Nanalatid sa balaod, nga obligasyon sa mga ginikanan, nga kung mga anak, kinahalan nga patubuon og tarong, saktong panglawas, adunay maayong nga edukasyon. Muna yung obligasyon sa mga ginikanan. Apan kay naamagod sa ito ang kinaiya o moral na ito nga mga Pilipino nga kita ang ito ang kanabang pagbalos sa itong ginikanan. Muna nga ito makita, ito magkaigsunan ang indikatigulang na sa pupuon, sa kakayo ng mga ginikanan kay naaman sa itong kinaiya nga kinibang pagbalos sa itong ginikanan. Apan kinay imong inahan naguna-una man hinuon eh. Himso pang lawas, way laing gibuhat, maula ang pagpanugal. O niya, manghagis pag way kwartang ikasugal. Ako katambag ka na mo, niya ang imong hunahunaon, ka na imong mga igsuon. Kitabangan ang imong mga igsuon niya, parang makahuman na sila og tungha, makahuman sila iskwila, o sama ka na mo, adunay maayong kaugmaon. Ay, nagisalig sa mong ginikanan. Sa mong ginikanan niyang hunahuna niya, yaramang kaugalingon. Muna, ako katambag ka na mo, ang imong hunahunaa, kanay mo ang mga igsuon, nga makatabang ka, makahuman sila iskwila, aron doon na sila mayong kaugmaon. Pasag na nimong inahan. Ano na natag daw ka na nga dilin na kalakaw. Kay karon, sige na lakaw-lakaw, basige na panugal. Bahalang mo kihan ang bisag asa, ato banga lang. Kay kanay mo nga mas maayo po, pananitan, hatagas siyang gikinahanglan, kanang ipangayo niya nga tag 20 mil, ayun, tumana. Kanang yung mga sustento ra ba? Sustento, isip nga pagbahal sa ginikanan, muna ipadayon. Pag yung gusto, ayun, nagpatumana. Malakot ang bagha, isip anak, pagrespetar sa itong ginikanan, hatagal sa ginhanglan, panayot itong 20 mil. Kaya muna sa ginhawa, makautang-utang pagani ka. Hatagal sa ginhanglan, dayong ang imong mga manghod mo'y atimana. Yun na po yung manghod na makahuman, atimana po na ang imong mga kaugalingon, ha? Pagpalitan doon ay manghon makaman, at iman ay makaugalingon, pangita po mabana, aron nga pag-abot sa panahon, doon na kay anak, doon na po yung makatimbang ni mo ba? Kaya mas ipabot sa panahon, ang iyong mga iksuin mo kitabangan, di na po mo tabang ni mo. Manang hono na, i-balance lang ang pagtabang sa imuhang ginikanan, sa imong iksuon, o diha sa imong kaugalingon. Managin ang mga kung giingon pa, sa pinibaba ang kaunturong ato isulti, managin pa, kinanglayong pahimuslan ang mga buluanong araw o mga buluanong adlaw nga muagi diha sa imong kinabuhi. Managin na pa ito ni Bing Rodrigo, Gintong Araw. Mga

0: Transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

ham bukan matunia. Aku tak kisut nih.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Tulog lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon at tak kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Lagda kong matang importante lang yun, makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda.

0: Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, sukir ang Diyos. Welcome sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Yapon, na inyong igala sa kagindad. Kanunay magpaubos kay ang lami na sa obo. Adlaw karon nga Martes, Pizza 23, bulan sa Hunyo to Egdusmel 20, sa yes. Mga birthday nung adlaw, happy, happy birthday. Happy birthday! Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated, happy birthday. Happy birthday! Huwag sa mag-birthday, huwag bang adlaw, advance, happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Or ginday pinaka the best sa tong birthday. Abtikus ganang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw. Og libre ra gid ta nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gid kay nga gasa gikan sa atong labawng makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon gyud ta.
1: Lami man gyud na siya.
0: Lami gyud na yung mag-birthday kay siguradong makapanugab abot sa lubot. Okay, ito na 50 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali arigin sa oras, dali na kayong adlaw, dali rang bulan, dali rang to, eh! Oh, di na po madugay masikat mo. Ed na po ang bulan sa Hunyo. O musulod na po ang bulan sa Hulyo. Wala. Mutomot na pong Pasko. Nagiingon nga. Yung anak kapaspas ang Pasko. Yung anak kapaspas po ng atong kinabuhi. Paspas kay ang tanan. Paspas ang prasising sa panahon. Pero kaning prasising sa atong bulsa, matay hinay man. Ramag katong gaginod ba? Ura katong umang nga gaginod tawad. Ah, sige ra, importante nga. Maka, insaman, makalaagra. Importante, hap sa'yong malinawad. Og libre na ka nga makalaag, bisan asal nga lungag. Anong lungag mo na ba? Lungag kay og malugar. Medyo paan man, piliin naman ang lugar. Kaya nabay ubang lugar nga, medyo baho-baho. At doon ang slungag, kaya wag baho nga, mahanggab ni mo.
2: This is Amapola Broadcasting System.
0: Good.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang text line number sa itong Smart 0969-484-5454. Og sa itong Globe 0956-664-7734. Mao na itong call ang text line number nga pwede niyo tawagan. Pwede po nitiksan kay Andam Gida Gamatag og maayong pagtagay. Kung may mo, timplan mo ni Gatas para mo bright manambok ang iyong otok na manabi sa silingan. Kanang pagpanabi, usay makayo, usay pod makadaot o manabi, mangani ka na nagyong makaayo para hapsay o malinaon ang atong kinabuhi. Nalilabi, he, ako na gunde. La bandira, si kumari ko sinira.

0: si Indai murag si Badidai, si Dodong murag si Badidong, si Tatay murag ina, inatay. Ako kanis Tatay, inatay, ginasya, kaya naman. Mahimong inahan, mahimong amahan. So in short, inatay. Inahan na, amahan pa. Dili na siya ka. Dili na siya ka ng words. Ha? Para siya muna shortcut sa words sa amahan nga nahimong inahan. Inatay. Okay, kumusta tong kasikpit nga kalungsod na binagi din sa tong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Yes, ay malalod. La Libertad, Gyulngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Yes, sa Ayungon, Bindoy man, huyod og sa uban pang kalungsuran nga maabot sa tong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: O bangon na ta kay buntag na.
1: Bangon.
0: Oras na para mang mata. Oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong mata, ang importante lang yun makabuka.
1: Bangon.
0: Og makita ninyo ang kaputi sa paa sa inyong asawa. Okay, sa mutawag rin buntaga, masikat, pintras na patay time. Ayun niya, medyo mapiki magunta, kinabi at tayong mga commercial. So, karong buntaga, sa mutawag, ato na hatagag usakastab nga astasan. Para mulig-on ang inyong lawas. Mulig-on ang inyong relasyon. Hatagan tamog usakastab sa astasan ang mutawag karong buntaga. Open na kay itong kulantik slide number sa itong Smart 0969-484-5454 o sa itong Globe 0956-664-7734. O muna itong kulantik slide number na pwede nyo tawagan, pwede po nitiksan. Kaya andam ginangawatag maayong pagtagad. Kung may mo, team plan po ni Gatas, pakanon o gumba para mubright. Mubright sa eskwilahan. Inigtudlo sa maestra, wala pa gani ma-answer eh, wak na. Ang isdyante, tumanag-answer.

Oh, mari lagi, mari. I believe you, mari. Because you are very humble. You are very good attitude. And you are very beautiful. And of course, you are very white skin. White skin or skin white? Oh, mara magyapon na white skin. Puti ang panit. Or ang panit puti. Gibali-bali ra ba? Mau na siya. Sinday ko no iyang kagahi ni Lanay. Kanang gahi, gyud nga. Mulanay, bago na siya pag-abot sa panahon. Dili mo na piraminting gahi. Mabot siya ng panahon nga muhuyang na siya. Mugabok. Sama ragod sa atong lawas. Ligon taron. Pero pagkaugma, wa na. Ni kapoy ragkalit. Ibate ka.

ke kapoy ngon anar na siya sinya gibati minyo lig o ninyong pagbati pero naapunay panahon nga muhuyang ang inyong pagbati.

0: Okay, ito na si Quintin City Minutos. Suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa mga nang minaw na rong buntaga, diya sa barangay magtotayasan, may buntag rin nung liboy hinoo diya. Itong higala din nga pirmig ni nagmatag sa iyo. Ang iyang radyo, naka-standby na daan sa Star Radio. Adong liboy, no? Good morning, good morning. Diya sa barangay magtuhaw tayasan, kauban siya pinangga og botan nga asawa ng Mernay, no? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ilang by Francis diya. By Francis... Hinoo og ni Maymay Imadmaira og ni Sabi og ni Sapi. Ang apo ni Nong Liboy Hinoo.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang pagbangon, importante gina para kita makakaon.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mubangon para og mapuhon mga ligo og dagat. Og ma na po na masikat ang pista diris Barangay Kabulutan og Barangay Tamaw Tayasan. So advance sa pipista Barangay Kabulutan og Barangay Tamaw Tayasan. Sa mga nagplano og ma nga mulaag, laag ra mo diris Barangay Kabulutan kay daghang kalingawan. Naamang gini mga kalingawan sa dagat, naamang gini sa una, naamang gini traditional, lumbag langoy, lumbag sakayan. Lumba og kaon. Lumba og lukso-lukso. Daghang kalingawan og mapuhon. Gipanguluhan ni Kapitan Ayan Tirado. May buntag din ni Kapitan Ayan Tirado. Din sa Barangay Kabulutan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Inubanan siya mga barangay konsyales. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na.
2: Ang kaisog ni kumpare kanimuwa yung magsilbi kay ang kahadlok niya ni
0: Anay giyon nga ang kaisog ni kumpare wa giyon ni mo magsilbi tungod kay ikaw muraman og tigre. Lagi na masikat isang unsa ni mo kaisog maabot yun ang panahon nga ikaw mukurog. Muna gingon nga isog ta sa insakto nga lugar. Bisag sayo pa ka. Bisag kuan pa ka diya kanang medyo unsa pa nay mo ang sitwasyon. Bisag sayop di gina pwede itulir. Kay ang sayop dili na pwede gamong insakto. Kundili koreksyon na siya para mahimong insakto. Mao na siya. Para mahimong correct.

0: Okay, atong natay text greetings dire. From nung diboy no mayong buntag bay, dili na lubat bay. Dili na lubat bay, request na lang ko lubat na bay. Dili na lubat atong cellphone no. Mo request ko lubat na ba? Sige, ato na ipirong buntaga ka ng lubat na ba? Ang pag-ibig mo, may signal pa ba? Ako sa puso mo. request na din mo yung lubat na ba? Lubat na ba kuno? Kaya atong silpon, dili naman lubat. Ang gapon, na-drain mo kuno ito silpon gapon, kaya wala ma-charge ba? Karon kay na-full charge naman. So, padayon na mo si pagtawag or text. Oh, from the Lidja. Lana Lidja pati niya diya sa pansil anibong ayungan nga galanog-lanog ka sipa. Sipa ang Star Radio din na napita. Labi na gidiya siyang panimalay.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Lana Lidja.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Oh, bangon na ta, nanay, kay buntag nanay. Hinay-hinay nagkamang pahingkon sa kusina, nanay. Pagtak ang nagkaldero. Butangig tubig, og timplahe, og kape ay mong bota, og pinangga nga bana. Si Bosani Patinya.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bosani Patinya.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Good morning, good morning.
2: Ako na good.
0: Ako na good, ne. na diya lagi. Siya na lagi ko, no. Okay, Toras. Alas 5:02 na yun sa kabuntagon. Pagkadalera man sa oras. Yun, hindi natin mamalayan ang pag-ikot ng mundo. Na tayo ay matanda na dito sa mundo. Unig yun sa kanta pa ni. Darating din ang araw na tayo ay tatanda na. Kukulubot ang mukha. Katong kanta ni Rocksteady ba nga? Katong kanta itong magpakailanman. Darating din ang araw. Sakto biya po. Maabot siya ng adlaw nga ang atong nawong. Mukulubot gini siya. Muna yun, gikan sa pagkabata, maabot yun ang pagkatigula. Basta ikaw. Masama ikaw ba eh. Ikaw, kaginawa pa. Okay, Toras, salasay stress na gid sa kabuntagon. Diya sa Sitio Laguna, may buntag rin si Mirna Binson nga kalanog-lanog ka si Pa ang Sergio niya napita siyang panimalay.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: May lang yung Titi Binson niya, by Lickster, by Dan, by Joey Binson, nilang Saira, Akela, og ni Harvey, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni by RG Umali po niya sa Barangay Kabulutan nga sa'yo kayong nagbata, kalanog-lanog ka si Pa ang Sergio niya napita. Lang by Team Media or Artemio Umali. Lang Jennifer Umali. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Loud and clear na kayong Star Radio ni Dudapitas lang panimalay.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Unig yun, basta naka-star sikat. Diya sa Barangay Lutay, Tiyasan, may buntag po ni by Kokoy Guardario. Atong higala ni nga kadunay magtangkil og bedberos. Poko na yung secret weapon. Ganong ang iyang tuhod ligon. Tungod sa upat kabuok bidbiron. Kaban siyang igalas by Persinet. Na by Persinet Karganira. Nga kanunay puning magdala-dala og arinola. Kay pag-abos daplin ang iyang luha mutulo. Sa loron na yung arinola. Sao di ba na mutulo ng luha ni by Persinet nga. Mga isag bidbiron ni by Kokoy di man manghatag. Munang tulo na lang luha ni by Persinet sa sikritura nga lugar. By President Garganera diya sa Sitio Prinsa. Good morning, good morning, bye.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na rin Vice President kay magtimpla na por kuno siyang kape. Kanis Vice President, pinangga mo ni siyang asawa basta matingulan. Basta matingulan gani, kanis Vice President, palangga kanis siyang asawa. Anong palangga man, bye? Palangga ni siya kay tingulan, simpre tugnaw. Timpla na ni siyang kape para mapili ni Vice President ang kainit sa panahon. Legion mga asawa, panggaag yun ang inyong bana. Kaya kanay inyong bana, maunay haligi sa balay. Kanay inyong balay, di kinamutindog o guway haligi. Una mga asawa, cure your husband. because of your husband, your house is stand in your place. Pag sure that, bro. O to, Jimbana, kanyang balay ni Tindog, diya sa inyong lugar, rapon. Nang alag, diri sa atong lugar, diya sa inyong lugar. Okay, ito oras, alas 5-6 na gid sa kabuntagon. Kataliyari gid sa oras. Mamino na pwede kitag mga awit masikat. O ato pangitaon tong request ni Diboy nga lubat na ba? O lubat na ba ang pag-ibig mo? O dagam lang kasi nga lubat. Lubat na ang pag-ibig. O sa Bisaya pa, lubat na ang gugma. Napoy, lubat na ang silpon. May nalimutan og charge. O atong pangitaon ng lubat. O unsa ba nga klase nga lubat? Lubat na bang imo ang mata kay medyo giduka? Madara, lubat na ba by Gunny Brown? O request ni Ninong Diboy Hinoo. Iya ko nang ipinungod sa mga nahingog mo or nahigugma. O sa mga naghigugma, diya nga, nalubat na kuno. O i-charge ko nung balik para di malubat.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Ragdili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget.
9: budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
12: White Knights Dumaguete Pension House
11: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Knights Dumaguete Pension House.
13: Paminandang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
0: Kinsa ni ma'am?
14: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayok ko ng Vitron.
0: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
14: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumara ang mga batas pagpa-eskoy lang kay makabright din, no? Kay laan namin siya nga, palit ako usog mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, anak.
13: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ng klase-klaseng mga loan sa ubos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Ako rin sa Nicolog, gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mau gimintena ako ang nang daghan kayong salamat sa nang na mau nakapakusuwa sa mga ibang bakit.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
3: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag Hard Mama. Extreme.

0: Ray on air.
1: Welcome back sa tong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon ninyo igala sa kagidad. Og na moy otang. Og mo palit. Anak rin kasimple ang atong kinabuyog na tayo kwarta. Mupalit, agway kwarta, mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad, sa tindera. Aron ang isi, abot sa ali. Alingagngan. Okay, taras, alas 5.32, tigod sa Kabuntagon, sa tumalulog lola na nagtatay dodong oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Hinahinay nagkamang paingon sa kusina. Hinahinay nagkamang paingon sa banyo, aron maligo. Labi na giyod sa atong mga estudyante.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon, bangon na students, kay buntag na. Hinahinay nagkamang sa banyo, aron maligo. Ayagin mag-antog iskwila nung kamuligo. To all students, you need to take a bath every morning before you go to school. Diyong musakay mo og pidikab, musakay mo og motor, ang uban kay medyo dato man, musakay og sakyanan nga private. on vehicle. Sakyanan gi magatod pengong si skwilahan. Kato pag yung sports car. Okay, rin ito sa itong kapalanan ka ng buntaga. Paminaw pabati kay ato nang yatag. Ura, urada.

0: sa gipanganak sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19 Aris. Hasulan ka maminaw sa isyo sa politika. Swerteng numero color 749 og violet. Abril 20 hangtod Mayo 20 Taurus, masuya ka sa imong higala. Swerteng numero color 219 og yellow. Mayo 20 hangtod ninyo 20 ono Gemini, mamintinar ang imong taas nga pasinsya. Swerteng numero color 359 og red. Onyo 23 hangtod Hulyo 22 Cancer, dunay manaot kanimo. Swerteng numero color 238 og pink. Hulyo 23 hangtod Agosto 22 Leo, soke ka sa mga libak. Swerteng numero color 628 og white. Agosto 23 hangtod September 23 Virgo, salig lang sa imong idea. Swerteng numero color 479 og orange. Og katong atong katunga sa tong kapalaran ng katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod.
1: Girlfriend ko gusto nga magmadre.
0: Kadtong mong kapalaran gitud kanato sa Asta Sound Herbal Capsule. Mutambal sa sakit sa ulo, sakit sa tun, kaso-kaso, dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bagubag. Wala o na tanan sa Asta Sound ang pinakabagong mangosteen product nga ipakusgan kauban ang Asta Sound Inorganic Seaweed. Basta sog santon prete 5 times beta carotene tasog vitamin C pure energy dili sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas. Tungod ang Asta San barato lang. Ang Asta San na palit sa mga suking butika do all sinyong lugar. Yes, parang kay bago tiyasa na available sa batong Asta San Herbal Capsule des Panimalay de Sir Boyax Labiog Karinal. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kumusta, kumusta tong kapuntagon dia sir sa Barangay Bago Tayasan. How's your morning Sir Yax? Nakauban sa mga maestro o maestra dia sa Barangay Bago National High School. Nakaubang magtutulo ni Sir Boyax, good morning sang Sir Makilindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip, og sa uban pang mga teachers, tinadapita, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon at ta kay buntag na. Nagingon nga mo bangon, mabuntag, mo trabaho, maadlaw, muli nga, saman, muli mahapon, yung matulog na po pagkagabi. That's our life in this world. You need to wake up early in the morning. You need to work all day. And you need to go home girlfriend in the afternoon. And you need to sleep in the night. That's our life in the Philippines. Alam-alam man ang pagmadri di kati-auti awan. Gusto siya pagka, my friend. Anagyon ka ng pagmadri kung di kati-auti awan. So you need to think 7 times before you decide to madri. Asas ka malasa, bye. Okay, tara, 97 minuto sa man makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Standby, standby siya ta. Aminaw na kitag pangkabuhayan showcase.
3: Unsa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang unsa ba isa? Uy, TX500.
3: So, unsa ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan, iyang sakit. Iyang murag ni Muminaw, ba? Kung makatumar, kita sa estate, ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Update ba siya? Basta maka-estate, tumar, ani.
3: So, wala pa din siya niinom, ana? Unsa din ang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
3: Luyahon?
4: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, iyang gitrabahoan, ani.
3: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuan, may kising. G3 Bayo o kanang TX500.
5: TX500, mabali sa mga butika. G3 Bayo!
2: mabibili sa mga butika.
5: DX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DX Coffee Mix.
5: DX Coffee Mix.
7: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ang akong gitsugar. Sarte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong gilinong mong kung DTX 500 para sa among mga pigado makamulig kag makapapad sa lawas ng tao.
5: DTX 500 mapalis sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mga penata.
10: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
9: Mga benta!
5: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kus ganay?
1: 60.
0: Dugay na kanagamit to Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
1: gyud. Sugod, oo.
0: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
1: Sa akong high blood, sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Okay, sa una day na
1: ikaw. 180, 200.
0: Muna yung blood pressure ni mo.
1: Oo, bisag ay nung pagkumpara sa high blood.
0: Karon wala na kay laigi.
1: Wala, Jud.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
1: Wala pa'y tuig kay Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa dapit ninyo ha sa Tayasan na yun?
1: Matoo.
0: Barangay ya.
1: Barangay, oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na yun?
1: Oo, di mo gamit sila ni. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatundan. Sa so, salamat mga idol.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Biroy barurong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape, o kaplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga, kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Yapon na inyong igala sa kangidad. Tinilang siyang paboritong estasyon, 98.3 FM, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat ginta. Aunay giyon, if you always tune in Star Radio, you're famous every morning. Okay, ito na. Sikwita yun ang minuto sa man makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Ang gantong mga kanta, mga sikat, na-requesto ni Sir Boroy. Kaya ko itong ipahinungod ni Sir Boyak sa Labiog Karela, kay paborito ko na itong mga kanta ni Sir Boyak. Si Istong Agwapuhon. Mao ko itong hinungdan nga kung makadawag Sir Boyak sa atong kantaha. Si Sir Boyak siyang lawas kusgan. O kang iyang gugma. Grabe po ka kusgan. May buntag ni Sir Boroy diya sa Barangay Barangay Bago, National High School. Diya sa Barangay Bago, Tayasan. Sir Boroy, good morning, sir!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni Sir Boroy pa, bay, mag-jogging, good cooper me, bay, kay para mukusgan akong tohod, mukusgan akong lawas. Pero ang rason, goodbye, mag-jogging ko para maglikay sa sugo sa asawa. Mao ko na yung rason nga mag-jogging Sir Boroy para makalikay kung sa sugo siyang asawa. Kaya huwag magpundo kung siyang balay, siya may manglaba, siya ay manglimpyo, siya ay maglungag, o siya ay magluto, o sudan. Mamay, pa yung mag-jogging, kaya panington pa.
3: Kaya ka na. This is Amapola Broadcasting System.
1: Wala mo ko na challenge, dili ko na

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kaya sa taas atong weather update karong buntag. Kay medyo na ay gitawag na po'y bagyo. O kanyang bagyo, o sa English pa na yun, muna'y gitawag typhoon. O kusog nga bagyo ba yung sa may tawag ana, muna'y gitawag super typhoon. O mahinay nga bagyo ba yung sa may tawag ana, muna'y giyon nga low typhoon. Okay, sa atong weather update karong buntag, mga tagtagamay. Para makabalo po ito ba, dili ta magsigi og nang tanaw og mga video diha nga wala tay makatudan. Ari boss ma update po sa pag-asa pon kay para makabalo tas lakat sa panahon. Kay usahay ra ba mo kalitog uwan. Para makapangandam pud ta ba. Okay, karong alas 5 sa buntag, Hunyo 23, tuig 2026 ang super typhoon nga si Francisco. Ni pabilin sa gikusgo nining gikusgo niini samtang nahinay ang pag-irog ibabaw sa kadagatan sa silangan sa Northern Luzon. Naimutang kini sa gilay-on nga 410 km silangan sa Aparis sa Cagayan og nagdala og hangin nga 185 km matag oras duol sa sentro niini og unos nga 230 km matag oras. Nag-irog kini sa direksyon nga kasadpan Amianan, kasadpan sa gikusgon nga 10 km per hour. Ang signal number 1, pabilin, giisa sa Batanes, northern eastern portion sa Cagayan. Apil na ang eastern portion sa Babuyan Islands. Nagkabilin noon nga layo sa kahyutaan ang bagyo. Nagipaabot nga mahinay ang pag-irog samtang mupaingon sa Yoko Islands sa southern Japan. Makabiya kini sa Philippine area of Brisbane sa Hunyo 26, adlaw nga Biyernes. Magkadda itong weather update karong buntag. Sa mga wala kabalo, nakabalo na yun mo. Okay, arta sa itong swertres, kay medyo itong oras, napikin na taan eh. Sa mga may ligon ng swertres, tanawa, tutuki na ang inyong ticket kay Basin o gusto mo sa mga manadao. Okay, sa itong resulta, gapong adlawa. Alas dos hapon, 869. Og sa alas 5 sa hapon, 008. Og sa alas 9 kagabi, 674. Og ganda itong swertres result kagapong adlawas sa mga nakadaog. Congratulations. Gandong mga swertres, getod grato sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa manangita, gerbal nga barato, gipiktibo na. Aniya na sa itong masuking butika ang nabantog o mas gipabarato. Nga Dragon Fruit Plus, herbal capsule. Dili kamaya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man ola, pwede gid kang makatumar. Ayaw latang imulawas, ubigay, panalip di kanunay, pag Dragon Fruit Plus. Susbon ko, pag Dragon Fruit Plus, herbal kapsulo, palit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Alka-si-sodium ascorbate sa mga idarana, alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabokog, tuhon, malutanugang pagbato ng arthritis, rayumaguban patungon ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Bosa mga nanay, tatay, pagtumar karunay sa masaligan ng vitamin C, ang Alka-si di alkaline vitamin C. Mapatinaw sa nahanap ni mong mata. Salkasi, protektado ka na sa pamanit. Hamis, pagyod ka. Mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian? Numot, herbal pa dyan nga coffee. Aniyanag, gipailay lang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ng kolesterol, dili katulog, tilawi, disinyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, dunay dosi ka mga herbal ingredients kininga kape, tambal kini, Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian, mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available sab sa itong masuking butika.

0: All ces young loca.
1: Ah, may bon tag din ni Ma'am Mel Galios, usas mga sinaligan sa Dragon Prot og sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ah, mangon na ta mga sikat kay Bontag na. Oras, oras na yun para mang mata. Oras, oras na para mang layat. Mang lupad, paingod sa kusina. Itak ang natong madagkong kaldero, madagkong sampot, lagom-lagom, patayag tubig, ginita, aron makain ng kape, si Dudong Ong, si Inday. Uleg yun, kape, it's our life. Kanang kape mo na itong kinabuhi. Kaya wala ng kape, wala po tayo kabuhi. Ang nagpabilin, buhi-buhi. Okay, pa dayon tas tong kapalaran karong buntaga kay tong oras wa na. Pupos na dato ang oras na ni. Pupos na tong programa. Kung napuntahan niya, malapaw na punta rin 18 minutes. Pa dayon tas tong kapalaran, paminaw pamati, kaya ito nang yata gura-urada.

0: Lagi pagadak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, libra daggan ang makauyon sa imong pagka-friendly swerteng numero color 613 og lavender. October 24 hangtod November 22, Scorpio, dali ra ka masuko swerteng numero color 382 og yellow green. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, sapoton ka sa imong maropok nga higala swerteng numero color 847 og gold. December 22, Sangtod Inero de Sinibi, Capricorn, doon kay kalit-kalit nga laag, swerteng numero color, 469 og sky blue. Pebrero de Sinibi, Sangtod Marso 20, Pisces. Doon ay mubabag sa imong plano, swerteng numero color, 294 og lavender. Enero 20, Sangtod February 18, Aquarius, maatra ka sa imong bagong maila-ila, swerteng numero color, 693 og gold. Mawagad tong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo. Nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gid mo sa mawala. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong maong kapalaran, gihatod ka nato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Amigos Coffee at Amigos Capsule, available dia sa South Cebu. Dias Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy, Das Bajan Butika, Santonio Alegre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Enatilan, Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, Roeb Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Das Salagit, Reed Pharmacy, Edge and Dets Pharmacy, Malabuyok, Santon Pharmacy. Ronda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Dumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jug, Alcantara Butika Marga. Mantalongon Butika Marga, Dumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis, Pharmacy, Happy Jug, Reser Pharmacy, Ogdiasa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Lian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og dinhi sa Negros Oriental, available sa batong Amigos Capsule o Amigos Coffee sa tanang botika dool sa inyong lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tiyasan, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa Ike's Pharmacy o Tiyasan Pharmacy. O, muna ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. O, sa mga naigihambing diya nga sakit ng kalawasan, mag-Amigos Capsule na mag-Amigos Coffee. Okay, ito na. Salasize dos na giyod sa kabuntagod. Rita sa itong balitang sports karong buntaga. Muna giyon, paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat po sa push-on. Pamilyar nga mga naong bagong import sa PBA. Dagol karaan og bag-o nga mga imports nga mapakitag aksyon sa PBA Season 50 Governor's Cup nga gikatakdang musikad karong Hulyo 10. Si Justin Brownlee mao na sab ang mango sa Barangay Hinebra nga naglaraw makasagunson og titulo human magkampyon sa bag-uway pang natapos nga Commissioner's Cup. Uban ang 38 anyos nga si Brownlee, ang ubang imports nga mabalik sa PBA mao sila si Aaron Fuller sa Red or Shine, Dequan Jones sa Inlix og George King sa San Miguel. Sama ni Brownlee silang tanan mikumbati sa susamang kumprinsya sa miaging season 49. Samtang ang mga bag-ong imports nga nagpasundayag o pasundayag sa ilang abilidad sa labing unang profesional sa liga sa Asia, Mauslas Kintrell Barclays sa Blackwater, Will Douglas sa Macau, PJ Johnson sa Phoenix, o KJ Buffin sa Magnolia. Ang defending champion TNT mukuha og balik sa serbisyo ni three-time best import Rondy Hollis Jefferson. Apan si kani NBA player Darius Dis mao usa ang ilang iparada pagsugod sa ilang kampanya kay si Hollis Jefferson padayon pang nagpaalim sa iyang injury og makabalik og duwa karon pang Oktubre. Magkadong atong balitang sports karong buntaga. Pagnat sa kusog. Pagnat sa otok. Pagnat pod sa puso. Kadtong mga balitang sports, gitod kato sa Shiba Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumaranday ng tambal. Sulay ang natural nga pamagi, pagpamasay, gamit ang Shiba Essential Oil. Ang Shiba Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric, extract malunggay, leaf extract, ang mawasagol, adunay anti-fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay adunay chloric acid nga makita sa bisi. Ya plus nang kini sa apektado nga parte sa imong lawas subanan og masay, Shiba Essential Oil ang plus nga umot og epektibo. Shiba Essential Oil lapalit sa masuking botika og tindahan. Dinhi sa lungsod sa Tiyasan available atong Shiba Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy og Tiyasan or Curie Pharmacy. Og diya sa Malabuyok, Cebu, available atong Shiba Essential Oil diya sa Bit Sari-Sari Store in front of nyo Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tiyasan, available sa batong Shiba Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyak Slabiog Caridal. Okay, oras, alas 5 or alas 6, 5 regid sa Kabuntagon. Madali araman masikat, napupos na gina itong tumulon, pakurat sa Kabuntagon. Okay, wala ba yalimtan, tingog mga kanding, kayo maototag. Tingog mga kanding to. Matay, kaning kanding, matingog mo gun, matingog man. Butan gini mga atong mga malalang manap, tingog bigal na lang po. Ningog na itong mga malalang manap, kay gipanggutom na kuno sila. Gutpon ang hayop, gutpon po ang tawo. Basta na ay kinabuhi, mangita ginagkaon. Basta mangita kaon. Munay giyon nga in short, kana sila, gigutom. Bayri, nangita kape, mangita tagkape ron. Giyuhaw po na itaan ni Ron. Mangita tagkape ni Ron, katungkuan ba katong kape nga turmeric gani? Turmeric nga dulaw. Lami ito siya imnon, kaya murag pa-condition ba? Pa-condition sa tunlad. Katong may itong imnon kay tambal butos panuhot. Tambal sa otot-otot. Tambal butos sa mga sakit sa kalawasan. Unay giyon nga coffee, it's medicine. Okay, tulad sa Lasay City na gid sa Kabuntagon o diya sa Bisayang o diya sa Otayasan o diya sa Bisayang Manok. Bayang pagkumilang niya Jusrinyo, Jusrinyo o Jessica Sorinyo. Ni Fighting Katipay og may buntag usab ni Boss Chanon og Gina Kamanso. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og des Barangay Gumintok ayongon may buntag ni Madam Jocelyn dia. Oh. Jocelyn Calyao Perti. Loud and clear kayang studio dia sa Barangay Gumintok ayongon. Og des Barangay Tampokon may buntag usab ni Madam Josephine dia. Madam Josephine Garcis Aguirre. Ang tagiyag tagdumala sa Endless Life. Madam Josephine, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na. Sa mga nangatulog pa diyan, sa panyong ipaabot. Paabot mo mag-ulan o kwarta. Di gina may tabo. Kay natulog pa man mo. O yan, nasa mag-ulan o kwarta o mang mata na mo. Yan ang mata na yun mo. O mag-ulan kwarta, marag si Bayri may una makapunpun o kwarta. Kay sayo man tang mata. Problema wa may kwarta nga nahulog ko naman lapok mo noo'y resulta sa ulan. Ang resulta kalapok pa na itong TL. Okay, ito na sa last night sa Sunagyan sa Kabuntagon. Madres Barangay Kabulutan. Once again, may buntag ko ni Kapitan Ayan Tirano. Busy na kayo sa Kapitan doon sa sabi na kayo ugma, pista na. Bisim, ganyan kapitan, basta pista na. Kaya dagan ba yung mga padula, mga prog... Sa pa mga padula, ugma, kaya siyempre pista. Panamin ganyan yung mga kalingawan para sa mga katauhan. Advance sa pipista, Barangay Kabulutan o Barangay Tamaw, ayungod. May punta ni Kapitan Ayan Tirano. Kaaban siya mga barangay Conciales. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Huwag may punta po siyang diya sa Tosinohan. Ilang Madam Wilsa. Madam Wilsa Ganagadag. Ni Madam Jima Cabrera Hidodias. Ni Mick Mick Booking Kito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: bangun tak kay buntag dah. Nagiyon nga. Salamat kay ta nga nakabangon pa. Luban, liso nagbangon. So muray dako kay gasa masikat gikan sa atong labawong makagagahom nga nakabangon bagid ta kada buntag. Para makabangon. Nagiyon nga mukaon. Luya biya ka, samay ka nang bangon og wa kay kaon. Kaon good para pagkabuntag makabangon. Okay, nas para kay magtotoyasan, may buntag ni pay RG Balasabas diya ang atong higala ning agong bawalay kupas tungod ang asawa pirming labas. Oh, may buntag ni Mel Balasabas diya, asawa ni pay RG Balasabas. Madam Tikya Balasabas, nung Toro Balasabas. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Huwag lang nung Johnny diya, nung Johnny Bainusa, loud and clear kayang star radio. Nila ni Nonoy diya, Nonoy Booking Keto. Ilang bay kusta ni Noo. Ni Byrowell ni Noo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon at ang mga sikat kay Buntag na. Huwag sa Amahan diya, des barangay kapit. Amahan diya sa barangay Magtuhaw. Waylines Kapitan Romel Mayagmakap. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: May buntag po ni Konsyal diya. Konsyal Joyce Fernandez. O ninyong Jilmer Fernandez. Silang silingan diya ng Robe sa Banal. Nung Wally sa Banal. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Huwag lang ng Ilsa diya. Kagalanog-lanog ang sipa-sipa. Gaya po ng Staridio. Always magiging magsipa-sipa diya sa Panimalay. Alang nung Naroy Ro. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon at na kay buntag na. Nagyon nga, oras nagyon! Para mo end ng atong programa. Kaya na itong programa, mo start manig 4:30, mo end po dog 6. Nalapo na ganitag 11 minutes. Sa kalan sa atong station manager, Mr. Ayan na nilatog sa itong kabanan sa buwat, tandos 28 sa bayro ni Bailey Brado, nga mandos og madlaw. Mandos pod og magabi.
1: Lamia, oy, ihandos pa. Sige na.
0: Og sa atong kabayan nga reporter, Andos 38, Sir Boyax Labiog Karinal. Ako na lang mingon atong alagaran ng labawang makagahom sa mas pag-alagad kaniya dinig ka na to. Og manapod po, magdungdog lang gyapon tagbalik siyang tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station. Only right here, favorite station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat. Ginda, bye-bye and God bless everybody. Okay, na i-text greetings siya. Ito na yung basahan kayo para pahabol, pahabol, text greetings siya. Brad, pa-shoutout ko sa barangay mabaid. By Nilon Perolino. Perolini. Maimbunta niyo na by Nilon Perolini. Diya sa may barangay mabaid, Himalalon. Okay, bye-bye everyone.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio. Lasais. 13.
6: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
7: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix.
8: 1 plus 1. 2. Chocolate.

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio. Plus size. This is size.
3: Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
4: Labyo sa maayong panglawas.
5: Labyo sa maayong panglawas.
4: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
5: Paminaw sa mga health tips ug mga

Sa gihapon, kinirosab ang inyohang amigo sa kahanginan. Uyaks, labyog mga higala. Magahisgot na usap ganin yung mga higala. Sa kaayuhan, sa food supplement nga pinakabago o pinakakusgan karon sa Pilipinas, ang gitawag mga higala o astasan. Kumusta ang matagusa ka na to, Diano? Kumusta ang matagusa ka na to?

Ala, standby mo mga igala kay karon taw-tawd atong pagkahisgutan. Ang lainaw sab nga kasayuran. Kining gitawag nato og hemorrhoids. Sa binisaya ani gitawag man

karon gyud mo malingaw ba? Ani ah, larga. Oh, pangapot, pangapot, pangapot. Ani anak, opti ng purol.

nga imong namugna. Bisan baha nagulbo-ulbo apan nangahas pagtapon. Iyawat na lang nga mga magakus ikaw bisan sugod lang sa hapon.

man nga panganduyon. May katumanan pa kahakining pagbatia. Kaysa gipanumpaan ta ikaw nilunga nga wala ipagduha-duha. Unsa man katamis ang panahon nga nang labay. Daw pait pa sa abdo karon wa nagani kanako ni saka ni sagatay. Sagunin magtuna-tuna man. Mahal man ang pasaw sa baboy apan wala kinigi sa payan.

tanon sa mga bisita. Panang tanan damgudaw sa baha, ianudra. Kay wala man ikaw mitamud sa salabutan natong duha. May pawala na lang ta maghibalag kani adto. Aron kining kasing-kasing ko karon wala gaantos na tudo-tudo. Ang alagi ay ipit na noan. Nahala, sige. Amo na mga ikala no. Ang alagi ay Das Magikol. Okay, ang gingiat mga ikala, balik na sa tuwang pagpanaguban. Nining labyog-labyog sa mayong panglawas. Uban gihapon sa pinakabagong pinakakusgan karon na Astasan Food Supplement sa Pilipinas.

Hemorrhoids. Itawag ni sa Cebuano mga higala o kining almoranas. Isa na mga naimang almoranas diya. Nini nga kayo na atong pagkaisgutan kung unsa mangyod ang almoranas diya mga higala. Unsay mga sintomas, unsay mga dahilan. Ang Tagalog naman o niya. Practice naman ang Tagalog. Unsay mga inungdan mga higala. Unsaon paglikay, unsay matabang sa produkto nga astasan mga higala. Hemorrhoids mga higala, ang almoranas.

ang anumang motong magmayo. Tungod kay gag-constipate siya, gitubol mga higala. O, muna hinungdan diha. Siyempre kay gahe gugay na. Di motong yung gagmayo, muna hinungdan, hinuan nga. Magkaalmuranas ang usa ka tao. Ikaduha, chronic constipation or diarrhea. Mahungging

area na mo hinungdan diha sa gitawag na tog Almoranas. Ikalima kining pagbuntis. No, usa sa mga hinungdan usab nga nakaingon nga no nga magka-Almoranas ang usa ka tawo kining magbuntis. Oh, syempre kay mo dako gid po ng mga ilabi na diha, do dunay increase of pressure di ilabi na diha.

Inigasawat ni mo ugbog at mo utong mangka. Pag utong ana, mo increase ang pressure dito sa lower rectum ni mo diya sa ugat diya sa imong lubot mo na inungdan nga maalmuranas ang tao. O manang di kita mo buam, di kita mo aswat o mga bugat na nga kanang huwag di na kaya magpatabang ta. Dili kay magpasausaw kita niya aswat ana inungdan nga.

0: sakit sa ulo, hasta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Wantang nataran sa Astasan ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
1: Sabon, beauty soap, ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap, wala nami maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
2: puti animo oy, nadamguhan ta ka.
0: IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!

sa kadlaw ni Ana, samtang nagklase ang mga tudlo. Ngunit may tabos classroom. Okay, unsa may ato ang kwan? Kinsa may ato ang sanay? Kinsa may ato ang pambansang hero na to diri sa Pilipinas? Ikaw, Buyax, kinsa may pambansang hero na to diri? National hero na to? Ambot ako ay sir, basing tuwa na asbikas. Eskwelahan ako ay sir, di ba tuwing asbikas section sir? Ay, ay, ay! Pagidangat mga igala, wakailas National Heroes Pilipinas. Ngayon siya nga tuwada ko yung speaker section. O balik ta sa tuwang pagpanaguban, pinagis maghisgot. Sa pinakakusgan karon nga herbal food supplement sa Pilipinas, ang Astasan. Kaganiha atong hisgutan ang unsay mga hinungdan nga nung magkaalmuranas ang usa ka tawo. O karon ato na usab nga balikan. Unsaon na to paglikay aron nga mahilikay? Usa paglikay aron mahilikay kita ni ini ang gitawag nato galmoranas. Perti paita makuyawan ta ini kalibang nato diha mo gawas ang dagang dugo. Kaingon tang ay ay ay. Unsaon na to paglikay ni ining tanan? Una. Kinahanglan mamintinar ang high fiber diet. Mamintinar ang high

Ikawalo, avoid lifting heavy objects. Dili ta mga suwat o bugat ng mga butang. Kaya kung mag-aswat na to, syempre, mo utom yuta pag-

kagastasan, doon ang yung kayo gitawag o regular bowel movements. O, muna diha. Muna nga... Unsa pa ba inyong ipaabot diha, mga kaigsuonan?

Pastasan. Adunay manggustin. Nasangkap ni mao ang pain relief. Makapawala o makapawala sa sakit. Tungod kay ang manggustin adunay dunay kahigayunan or dunay dakong tsansa nga ang tao mawalang iyang sakit. Yahang kanang gitawag na tog pain relief. Okay, ang mangustin na matod pas pagtuon dunay gitawag na tog analgesic effects. Okay, kini ba yang almorana sakit ba ini siya mga higala? Oh, labi na ini pagawas nimo sa imong hugaw. Sakit na mo nang wala una.

So mauna mga kaigsoonan, na samtang wala pa ta maigo ni anang atong gisgutan nga almoranas or hemorrhoids, ato nang batasanon karon palang daan pagtumar niya ng food supplement nga Astasan. Why angay ang kadlukan ng Astasan mga igsoon tungod kay FDA approved ni. No? O halal certified, no?

So kung FDA approved na, ilabi na halal certified sa mga kaigsoonan itong Muslim, safety na. Ay nagpabutang magsakit na kanya na mupay pagtumar ni mo. Kung man ay sakit sa tao mga kaigsoonan,

nga mulig-on ang ato ang panglawas nga malikay taniana simbako anang itawag na tog hemorrhoids or almoranas. Ingon bita ng uban nga mahal mo kukay ng food supplement, sir. Lagi, mahal lagi. Pero mas mahal o niya ng tamay.

Muna atong panggaon ng ato ang lawas kay moro gini puhunan nato. Tinuod lang. Unya sa gawas nga magtumarka og astasan magampog yung kas Ginoo. Imo yung tuhuan yun nga maayo yung ka. Kay magunsa man ang ato ang produkto nga astasan og di ka mo ampo. Imo ginang ubanan og ampo mga igsoon. Muna diha

0: Bios. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement ug Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan. Dayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Judo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Judo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
2: Ako si Larry Maria Gabriel ng Cagayan de Oro. Nakasuway po sa pagamik sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang nita ko. Sa una nga, wala pa ko nito sting sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsamay kin ako aming Wonder Animal Vita, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa rin namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita.
1: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Kaya wasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko nanong mag-antos man nga pwede regdi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
5: Maayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
6: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nance Coffee. O dili lang Nance Coffee, apil pa ang Seve Care, Nance Capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Seve Care o Nance Capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat po sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
7: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
8: Donnell Brand.
9: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
10: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko, nangyayon ko sa dumagitira mm-hmm. kinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. mawala mang kapoy.
11: Okay.
10: O deyon, lami po ang katulog.
11: Karun,
10: katung pagkatilaw sila. Kanang capsule o
9: mga penata!
12: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mabalik na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
13: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan.

0: mas malakas ang resistensya at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag hard mama. Extreme na.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
2: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw ti, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
10: Ako si Lionel Lagordo, na akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namunin akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
11: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
12: Oras sa Star Radio, alas 7:03.
14: Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote
6: og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
14: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
15: 1 plus 1.
16: 2.
15: 2 plus 2.
16: 4.
15: 4 plus 4.
16: 8.
15: 8 plus 8.
16: 16.
15: 5 plus 4.
16: 9.
15: 5 plus 5.
16: 10.

Smart Kid Remind Choco, isa ka sa Shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ng atong klima ro?
1: Noon sa kidera, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya takasabot aning klima na ito ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum, yatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karusa makanabot to!
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
3: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamri, ani Ron.
4: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
3: Uy, manong undang mga? Ano ka't sinakaw?
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga ilegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan ato ang atong nasod aron nga magmuaswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, pagdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak, unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
3: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyugip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa makadik-adik ta.
4: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga, aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:09.
9: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
10: Handos balita!
9: Handos balita!
10: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingba. Matag karunog unya.
9: O karon, aniya kining tighando sa

0: Balita. Balita. Mga kahandos, bisan kabuskaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Ining maong tulumanon nga Handos Balita, dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga mao'y tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Anya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Balita.
3: Headlines.
0: LTONIR hugot nga gimonitor ang mga kawani aron malikayan ang korupsyon.
1: Balita.
3: Headlines.
0: Tulo ka mga SB members sa Tayasan nga sila si Gleven Gabate, Alan Luiso og Roselito Suniga nalakip sa top performing councilors sa Negros Oriental sa survey sa Transparency, Good Governance and Accountability Advocates alang sa first quarter sa 2020.
1: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Iniusang puwersa sa SSS Baez o LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bembo Berto. Mupahigayon na sab sa laing SSS Ewals Activity karong adlaw, Hunyo 23 diha sa Tayasan Municipal Covered Court.
1: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
0: BNS President nga si Predelen Bolo nga usasab sa nag-facilitate sa mga members sa walang gutom sa DSWDNIR. Mibutiyag nga gahapong adlaw Lunes, ang 14 ka mga coastal barangay dere sa Tayasan may pahigayon sa walang gutom program sisyon sa mga covered court sa Lutay ug sa Matuog.
1: Handos Balita.
3: Headlines.
0: 25 ka wanted persons na sikop sa San Jose Municipal Police Station gikan sa Enero hangtod sa Hunyo.
1: Handos Balita.
3: Headlines.
0: Nunot sa pagsaulog sa Pride Month, ang LGU Ayungon mobay gayon sa Ayungon Kwen 2026 o gini ang gibahibalo ni HRMO o Peso Manager Chris Kalumba.
1: Handos Balita.
3: Headlines.
0: Na-stranded nga siklista gitabangan sa Himalalod PNP pinagi sa libreng sakay.
1: Handos Balita.
3: Headlines.
0: Sa Valhermoso, kapin sa 5.3 milyones ka pesos nga tabang gitunol sa mga senior citizens.
1: Handos Balita.
3: Headlines.
0: Sa Baez City, lalaki nga akusado sa upat ka counts sa acts of lasciviousness, arestado.
1: Handos Balita.
3: Headlines.
0: Epe sa Sibulan Poles, girelieve tungod sa one strike policy.
1: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Sa Gihulngan 7, motorsiklo kontra multicab nagkabangga sa may corner sa DCCO Larina Street. Driver og angkas sa motor samdan.
1: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Tulo patay, 5 samaran sa pagpamusel sulod sa eskwelahan sa Tacloban City.
1: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
0: PBBM gilusad ang walang gutom kitchen sa Cebu City, lebre nga pamahaw og paniudto para sa nagkinahanglan.
1: Handos Balita.
3: Headlines.
0: Sa Zamboanga del Norte, giingong bangi tungod sa yuta, lalaki giputlag ulo.
1: Handos Balita.
3: Headlines.
0: DepEd may kondinar sa pagpamusel sa mga eskwelahan nga tunghaan sa Tacloban, nagpasalig og tabang sa mga biktima.
1: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Hugot nga seguridad sa Senado, magpadayon bisan na humana ang isyu sa liderato.
1: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Senador Erwin Tolfo nagduso sa no work, no fee sa mga kanunay absent sa gobyerno.
1: Halos balita.
3: Headlines.
0: Surprise witnesses posible pa sa impeachment trial batukang BP Sora.
1: Halos balita.
3: Headlines.
0: Usa ka dako nga explosion bigo sa dako nga gas facilities sa Qatar samtang minilyon ka cellphone sa Brazil nakadawat og peking emergency alert tungod sa hacker.
1: Halos balita.
3: Headlines.
0: Australia nakatala sa unang posibleng kaso sa bird flu.
1: Halos balita.
3: Headlines.
0: China nibalos sa Estados Unidos.
1: Halos balita.
3: Headlines.
0: Iran mupadayon sa ilang enriched uranium.
1: Halos balita.
3: Headlines.
0: Sa boxing, Eman Pacquiao pilde kang Rodelaine Perez sa PBF title flight.
1: Halos balita.
3: Headlines.
0: Toy Story 5 nanguna sa box office karong tuiga human makatigom og 160 milyon kadulyar sa unang pagpasalida.
1: Halos balita.
3: Headlines.
0: Andam nga bubalik sa paghimo og mga pelikula si Sunshine Cross.
1: Halos balita.
3: Headlines.
1: Halos balita.
3: Headlines.
0: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Handos balita.
4: Gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay og nakagamit sa astasan herbal capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa astasan na tin-aw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa astasan wag tang tanan ang balatian.
1: Handos balita.
0: Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Handos balita.
0: Adlaw karong Martes, petsa 23 nimang bulan sa Hunyo, tuig 2026.
1: Handos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga station manager ng Cebu Ayan, Haniel Hato. Oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadidjay nga si Byron Sorinio.
1: Handos balita.
0: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Love You Grinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Merecler Babor, o Handos 78, Jessica May Calyu. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Buhandos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon o unya.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:19.
1: Handos balita.
0: Mga kahandos, sa dilipas sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, at una karong aninaon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ang report ni weather forecaster Sir John Michael Conce. Sir Litor Crispo. Sir Litor, may buntag o kumusta karon atong kahimtang sa tuang lakat sa tuang panahon dinhi sa tuang lalawigan sa Negros Oriental. Kung usbon, mayo nga buntag, diha kanimo Sir Litor Crispo.
6: Handos balita. Weather update. May buntag sir, may buntag po sa itong ating paminaw. Kining atong latest weather forecast para karong lawa, June 23, 2026. Ang southwest monsoon o hanging habagat ang naka-apekto sa Visayas, Mindanao o Palawan. Padayon gihapon atong ginamonitor si Bagyong Francisco nga nana sa super typhoon category. Ulay kini nakita sa gilayong 410 km silangan sa Apari, Cagayan. Dala niini gikusgon sa hangin nga 185 km per hour duol sa sentro o paghuros umabot sa 230 km per hour. Nagayro kini sa direksyon nga west-northwestward sa gikusgon nga 10 km per hour. Ug tungod sa Bagyong Francisco, ang wind signal number 1 gialsa sa Batanes o northern east, northeastern portion sa Cagayan including eastern portion sa Babuyan Islands. Sa laing bahin, ang laing low pressure area nga atong ginabantayan nahimo na pod na tropical depression o bagyo. Walay kini nakita sa gilayong 2,680 km silangan sa southeastern Luzon. Dala niini gikusgon sa hangin na 55 km per hour duol sa sentro o paghuros nga mabot sa 70 km per hour. Nagayro kini sa direksyon nga west northwestward sa gikusgon nga 20 km per hour. Wala pa kini direktang epekto sa bisan atang bahin sa atong nasod. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahin sa Negros Oriental Kalahadlawa makasinati kita og generally fair weather condition. Medyo madagumon ngadto sa madagumon na kalangitan nga naay chances sa mga isolated na pag-ulan o pagtanubog kilat tungod kini sa southwest monsoon o hanging habagat. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, dinhi sa Negros Oriental, walay naka-alsa nga gi-warning karong adlawa, munang makasinati kita og hinay ngadto sa kasarangan ng tuhurot sa hangin nga magagikan sa habagatan kasadpan. Din hinay nga ito sa kasarangan ng pagbalod sa atong kadagatan na nasa 0.6 to 2.5 meters ang gitasun. Ang atong kabaybayunan mutaob karong hapon alas 4:12 na dunay gitasun na 1 meter samtang mohunas karong gabi alas 10:52 na dunay gimugon na 0.7 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw ang nasa 25 to 33 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi maay 26 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw musalo po niyang alas 5:15 sa hapon ug musilang umat sa buntag alas 5.29. Mukin ang latest weather update ikan diri sa UST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Peace po may adlaw sa kanan.
1: Handos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa mga weather update.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.22.
1: Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Mga kahandos, kinimusunod nga mga balitang lokal. Gihandos ka nato sa mas kipakusgan o mas kipaepektibong herbal food supplements. Nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga kahandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay anyana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung di endelik kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata. Ngay mong lawas mo bigay panalipdig gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alka-Seas sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan pagbaton og arthritis uban pang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tunga mga lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo ug lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-Seas nga mupatin sa nahanap ni mong mata. Salkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaiyuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot o herbal bagyud nga coffee, ani ana, ipailaila ang pinakabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa doon high blood, diabetes, arthritis, atas ang kolesterol o dili makatulog, tilawid sinyo kini nga moayu sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan o sa mga parmasi sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Mugama sa mga furniture. Platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumulding motor na makarving. Marepar sa sila sa mga salasets. Mudawat usap sila kung kamo magpapintal sa inyong mga balay. Pinagi sa pakyawan system nga with or without material. Sa pagkakaroon, ano na sila baligyang kawayan o goo? Jefferson T. Booking Kito Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Ngayon pa nag-iya o gidumala nila ni Jefferson T. Bukingkito o Jopri Bukingkito. SA Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. SA Enterprises ang ilang branch 1 na imutang sa Bulungata Street o ang branch 2 na imutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho nga sila si branch 1 chef mechanic Erlen Kalom. Inabagan sa nga mga mekaniko nga sila si G.R. Bincoy o Jericho Palagteo. Branch 2 chef mechanic Rojico Kayagap o assistant na ini nga si John Lyle.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:25.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos Balita, Andos Balita.
0: LTONIR, hugot nga gimonitor ang mga kawani aron malikayan ang korupsyon. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ang report ni Handos 38 Buyag Labiu Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Buyag, lasi ni Handos ug Labiu sa muhang balitang lokal.
1: Handos Balita Live Report Live Report.
7: Dagan salamat ng bunda kayo sa mga sukitig paminaw. Kumban sa pagkasikob sa mga kawani sa LTO Karaga tungod sa pagkalampigit sa matotao sa kalihukan sa korupsyon, ang LTO NIR hugot nga nagmonitor sila mga kawani bisan pa man nga wala sila nagdawat ng mga reklamo batok sa ilang mga ahinti nga nagbuhat o korupsyon. Sa eksklusibong pagkinabisa sa Kasibyanan sa Dumaguete nga dugang Miss Jennifer Bonite, ang Chief Operation of Land Transportation Office NIR, siya nagkarayon nga kung ugaling nga doon na sila madawat ng reklamo batok silang mga kawani, di dali nila kining ipatawag aron ipailalom sa investigasyon. Sumalaban ni Miss Bonite nga ilang ginmonitor ng ilang mga kawani ni ini pinaagi usab sa pagpahimang daw kanila nga ligayan ang pagdawat sa bisan unsang regalo gikan sa mga tao nga dili nila kaila aron dili kining malambigit sa korupsyon. Ara sa ilang

0: korupsyon. Dugan pa ni Miss Jennifer Bonet ang malikay ng korupsyon, kinahanglan nga likayan sa ilang mga hindi o kawani ang pagdawat sa mga regalo nga ihatag ngadto kanila, ilabi na sa panahon sa ilang trabaho. Nanukad digan sa Bogo Farm Schools the video. Alam sa sibiyan ang may tinubdan sa mga labas o tinood ng mga balita. Matagkaroon ng gunya. Dine si Hondos, trying time. At so, Boyaks, love you, Karina. Reporting.
1: Hondos, balita. Live report. Daghang salamat, Hondos 38, Boyaks, love you, Karinal, simuhanga balitang lokal.
2: Hondos Balita, Hondos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:28.
2: Hondos Balita, Hondos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal, Hondos Balita, Hondos Balita.
1: Ipagawa sa Transparency Good Governance ang kon Transparency, Good Governance and Accountability Advocates og Visayas Social Polls ang resulta sa Good Governance and Participation Index kon GPI alang sa unang quarter sa tuig 2026. Ipakita nini nga ang tulo ka mga kunsyal gikan dere sa Tayasan nakakuha og taas nga marka base sa pagtsansa og pagsalig sa mga lumulupyo sa tibuok probinsya. Ang survey gipahigayon gikan sa April 10 hangtod sa 20 nga naglangkob sa 4 mil ka mga tubag kan sa lain-laing bahin sa Negros Oriental. Gisukod nini ang pasundayag sa mga opisyal bahin sa paghatag og serbisyo, pagkaabli, pagkamatinud-anon, dali nga pagtubag o pag-apel sa katawhan. Ani ang tulog ka mga kunsyal sa Tayasan nga lakip sa survey. Nakuha ni Gleven Gabati ang top 7 nga 89.10% o kauban niya sa maong puesto sila si J.B. Mbo, Nestle Villacampa, Jonathan Dingal, Florante Partusa, Jose Manuel Montibon. Ang top 13 nga 86.75% nga luna nang ko ni Alan Luiso o kauban niya sila si Mia Rio, Bernadette Barro, Ricky Sean, Nelson Lopez o Mary Oy. Samtang ang top 20 nga 84.10% nakuha ni Roselito Suniga o kauban niya sa puesto sila si Charlie Yee, Reno Istorco o Junjun Electuna. Sumala sa organisasyon abang nga taas nga score nagpasabot nga dili lang epektibo ang pagpatuman sila nga mga programa bahin sa kalinaw, panglawas, edukasyon, panginabuhi o infrastruktura kung dili nakatukod usab sila o ligon nga pagsalig sa mga katawhan. Ang survey gihimo sa paagi nga walay pabor o gibasi sa tinuod nga opinion sa publiko. Gipasidunggan ang maong nga mga opisyal o giyawhag nga ipadayon ang maayo nga paningingnan o paningkamot sa pagpangulo nga matinud-anon, tinaw o ganda mutubag sa ila tinuod nga mga painhanglan sa katawhan, sa Tayasan o sa tibok probinsya sa Negros Oriental.
2: Hondos Balita, Hondos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
2: Hondos Balita, Hondos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal, Hondos Balita, Hondos Balita.
1: Ang hiniusang puwersa sa SSS Baez o LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bimbo Roberto mupahigay na usab sa laing SSS Ewals activity karong adlaw Hunyo 23 gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon diha sa Tayasan Municipal Government Court. Tungod sa nasampit nga schedule yawhag ni Local Youth Development Officer Janel Inicio ang tanan nga mga Tayasanon binagi siyang official FB page nga Laydo Tayasan nga dili palabiyon kining maong panahon aron mubayad sa mga kontribusyon sa SSS nga sayon o magproseso sa aban pa nga mga transaksyon sa SSS uban sa tabang sa mga personahe sa SSS Baez dinhi sa Tayasan mismo. Tungod kay karong adlaw Martes Hunyo 23 mao kini ang dakong oportunidad nga dali nga mag-access sa mga serbisyo sa SSS diri sa tong lungsod sa Tayasan.
2: Balitang lokal, Hondos Balita, Hondos Balita.
1: Ibutiyag sa BNS President nga si Predelen Bolo nga usab sa nag-facilitate sa mga members sa walang gutom sa DSWD NIR nga gihapon adlaw Lunes, Hunyo 22. Ang 14 ka mga coastal barangay diri sa Tayasan may paigayon sa walang gutom program session sa mga covered court sa Lutay ug sa Matuog. Ang mipigayon sa sesyon mao mga personnel nga nagikan sa DSWD in IR nga gipangluhan ni Asiana DS. Alang sa kompleto detalye ania ang mga panaghinabi ni Fredelyn Bulo.
2: Andos Balita
3: Interview. Okay, ma'am, mayong outro niya. Pwede tapos ayaran, ma'am. Gusto ni Kalho Kano ipagayin sa matuog, ma'am.
4: Sige, so mayong hapon sa tanan. Garon, analga, kuan kita na celebrate. Di kuan, kani, nagbuhat mi o walang gutong program sessions sa mga walang gutong walang gutong beneficiaries. De yung 14 ni sila ka barangays. So, ang pinihang buntag, pito po sa barangays dito sa Lutay, na yung pito po dili ka barangays dili sa Madoong. So, sa karon, nagkamaog sessions. Ato ang nag-deploy nga staff sa paandikan sa walang gutong program from NIR na naghatag mga activities sa mga walang gutong beneficiaries. Karong hapon na. So, maod doon siya.
3: Tagalog ba ito nga kwan, ma'am? Pasulitita?
4: So, kaning ato, kaning na-assign na ito ron nga kaning murag, gikan sa NIR, walang gutong program na kuan, gikan ni siya sa Mindanao. Si Ma'am Asiana ni siya. So, kuni siya ang na-assign ka ron sa Tayasan para mag-lecture o maghatag o nutrition education session sa ato ang mga beneficiary sa walang gutong program.
3: Kalau adalah mom setempat katong kursi atau nggak akhir barang kalau terus sama.
4: Kembali today lang jod ang amu ang schedule para sa coastal area lang yung siya nga katong 14 ka buok na barangay. So katong mga bukid area po nga mga walang gutong beneficiaries unya na po sila tagaan og session po ni Ma'am Asiana during redemption na po naman sa pagdawatay nila sa ilang food packs. Kaya medyo layo-layo nandito. So, kiri, nagkahin na si Ma'am Asiana o before sa redemption. Kaya naana may schedule kita karoon sa walang gutong program redemption na kung magdawatay na po na itong mga beneficiaries para sa ilahang food packs.
3: Sige, ma'am, simulamin sa lang sa mga membro sa walang gutong. Message sa lahat.
4: So, sige, message ako sa mga walang gutong program, beneficiaries, pinaw-paminaw lang mo sa mga kuan sa ato ang barangay officials or barangay nutrition scholars na kuan magpabalo sa ato ang schedule sa ato ang kuan redemption kay sa karoon na anamay ipang post na kuan mga schedules sa ato ang kuan na magdawatay na po for walang gutong program redemption.
2: Andos Balita
3: Interview.
2: Andos Balita. Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
2: Andos Balita. Andos Balita.
1: Mag-handos ka tumaw nga tagna og balitang lokal. Handos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat. Sa Nance Capsule, Nance Coffee, You Eat, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Ramen Capsule, Ramen Choco, Tawataw sa Sabah Kermigaman, og Alina Beauty Shop kong diin. Madungog rin sa Star Radio, Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado. Ang ilang programa nga sincerely at Yarlin sa May Alaw na Mindian Takna sa hapon o pagkahuman. Musunod ayon ang Balong Dagri.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
1: Kini mo sunod nga mga balitang provincial. Yandos ka na to sa D3 Arbis Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Window. Nagbaligya sa mga groceries sa panang-unang mga kinahalan nun sa Marimalay. E kung naman sa labas ng mga istaw karni, ang D3 Arbis Store 1 na imutang diha sa Bulungata Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arbis Store 2 anadiya sa National Highway Corner Bramo Street Poblacion Tayasan. Ug ang RDB Meat and Fish Window anadiya sa New Tayasan Public Market sa stall number 789-10. D3 Arbis Store 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Window gay panag-iya ug gidumala nila ni Roslyn Bulungaita ug dihito Bulungaita. D3 Detri Bio Food Supplement mo isa ka natural kita viral o kita bacterial nga specialista epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso mga mikrobiyo nga makapahilanat daghan pa ang benepisyo nga anaal sa Detri Bio Food Supplement ang Detri Bio dato sa medyong chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit DTX Kappa Max with Ampalaya Lips Juices and Sugar Sugar Cane Extract Powder DTX Kappa Max may kapi ka na nakadetox ka pa Gakaraiya Store og Ami and Jules General Merchandise nagbaligya sa mga groceries feeds dry goods school supplies cellphone and accessories table chairs foam disc cabinet floor mat trapal og man pa nahimot lang diha sa Bulang Kata Street Poblasyon Tayasan Gakaraiya Store og Ami and Jules General Merchandise gay panag-iya og ginumala nila ni Ami Faye Omison og Julius Omison Ho Wonder Herbal Well nindot alang sa mga katawahan na kanto sa kabuhi sakit sa tiyan nag-anto sa sakit sa ulo nag-anto sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho usab nindot alang sa mga babay buntis batasana ababang haplas gamit ang Ho Wonder Herbal Well aron matabangan ni magkawagalingon gikan sa magkapagroy nga panahot sa iyo na ng pagi imo magkabot at tawhay nga pagpanganak usab among irekomenda sa itong mga ka-wonder manghililot mga ka-wonder masista unang-una tungod humot kay mong haplas busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer dilaw-dilaw ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton ang kabugnaw nene ang siguradong manuhot-suhot gayud sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan busa gamit na sa Ho Wonder Herbal Well mapalit kini dire sa tayasan sa Ix Pharmacy o Kyori Pharmacy sa Ayungon sa YNA Pharmacy Butika Girl sa Himala Lord sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy sa La Libertad sa New San Sebastian sa Manhoyot sa St. Teresa Pharmacy
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.
2: Handos Balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
2: Balitang Provincial.
1: 25 ka wanted persons nasikop sa San Jose Municipal Police Station gikan sa Enero hangtod sa Hunyo. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng reports ni Handos 38 Buyex Labiu Carinal gigo kon gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos 38 ala Buyex sige Handos ug Labiu sa mga balitang provincial.
2: Live report.
5: Hello, salamat ng bundang ko sa pagkakas na masukitig pa minu. Gip pala yan sa sanong sa Municipal Police Station na to sa ilang video program ng Norpatio Service niya itong Domingo. Ang ilang hugot ng kampanya batok sa kriminalidad ay nakatala ang pagkasikaw sa 25 ka mga wanted persons sa unang-unong kabulan ng tuiga. Base sa ilang accomplishment report nga gipresentar ang kapulisan sa San Jose nakatala og 18 ka operasyon batok sa mga wanted persons nga may resulta sa pagkasikop sa 11 ka mga most wanted persons og 14 ka other wanted persons gikan sa bulan sa Enero hangtod na sa Hunyo 2026.

0: Yan ang masunod ng mga police report. Yan doon ka na to sa Amigos Capsule ng matambal sa mga naglain-laing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madagong resa sa radio, taya sa nailang programa. Matagalasay sa angtod sa alasay si media, antak na sa gabi. Lunes sa angtod Sabado, Manikoy Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy. Og SJN Pharmacy sa Badjian, Butika Santo Niño, sa Alegria, Itchonchan Pharmacy, Sinovit Pharmacy. Sinatilan, Wake Your Pharmacy. MP Direct Store, a pharmacy. Shell Mo Pharmacy, sa Adalagi 3D Pharmacy, It's an It's Pharmacy, sa Malabay Extension Pharmacy, sa Ronda Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga, sa Mantalongon, Butika Marga, sa Dumanhog Bituon Pharmacy, si Pura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug o Crister Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Magalungsuran o Dere sa Tayasan, mapalit kinis sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy, Sanju, NC, Dry Goods Trading, na maligya sa mga RTW sa abis kayong presyo sama sa Divisoria og mga plastic wares sama sa Durabox San Gianese Dry Goods Trading gipanag-iyo gidumala ni Jose Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa Lesco Cars Refrigerator guban pa duula lang sa bang San Gianese Dry Goods Trading kaya nasab sila sa nasampit ng servisyo na imutang diha sa Bulangata Street Poblasyon Tayasan kilid sa Blue Baker and More Caneto nga karon ilan nasab niya gablihan ang laing brand sa San Gianese sam tang padayon gyapon sa pag-operate ang Blue Baker and More nga anaa sa tunga sa duha ka San Gianese. Ingon man, padayon usab sa pag-operate ang lain nilang brand sa San Gianese diha sa Promo Street ngat bang Zamen Jules General Merchandise ngilang sapatosan o chinelasan.
1: Andos Balita
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Andos Balita
0: Sa detalye na sa tuwa nga mga police report. Nasikop sa mga intelligence operatives sa Baguio City Police Station ng usa ka lalaki nga nagatubang og upat ka mga ihap sa kasong acts of lasciviousness dito nga Sabado, Hunyo 20 sa May alas 3:21 sa hapon sa Barangay 1, Baguio City, Negros Oriental. Base sa report, ang suspitsado nga wala hinganlan sa kabulisan ilang top number 8 provincial most wanted person kon MWP. Naristo ang akusado pinagisa warrant nga gisuse sa Regional Trial Court Branch 45 Baguio City. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa kabulisan sa Baguio City ang dinakpan samtang nagpaabot sa husay sa kaso nga iyang giatubang. Demando sa Police Regional Office Negros Island Region sa ilalom sa pagmano o sa pagpangulo o pagpamuno ni Acting Regional Director Brigadier General Romano Carrinio ang pag-relieve kang Major Fortunato Sabio Bellapuerte isip Chief of Police sa Sibulan Municipal Police Station kini may kalabutan sa estrikto nga pagpatuman sa one-strike policy batok sa illegal nga gambling uman nga naka-operate ang Regional Special Operations Group sa Purok Mauswagon Barangay Look sa Sibulan kung diin nadako pag-usa ka babae tungod sa legal numbers game. Nakuha sa babae ang betting paraphernalia, betting records, cash nga gituhang proceeds sa illegal gambling activities uban bang mga ebidensya. Sa ilalum sa one strike policy, matangtang sa pwesto ang chief of police kung may positibo nga operasyon kung may nadakop sa iyang area ang National Operations Support Units kung ang Regional Special Operations Group batok sa illegal gambling online kung isabong activities o smuggled cigarettes. Sumala sa PRONIR, girelieve si Major Bellapuerte samtang nagpadayon ang investigasyon kalabot sa command responsibility o isip pagsunod sa operational directives. Ihulipan ni, kung gihulipan si Bellapuerte ni Police Captain Mary Chan Gutierrez isip, officer in charge sa Sibulan Municipal Police Station. Usa ka aksidente sa panagbangga tali sa duha ka sakyanan nga naglambigit sa usa ka rider nga motorsiklo usa ka multicab sa Milabay nga mudto sa May alas 12:20 kapin kun kulang ang takna sa May Larina Street corner dapit sa May DCCO Branch Gihulgan City. Base sa impormasyon nga nakuha sa usa ka sibianan sa Gilngan ngadto sa pipila ka saksi nga hinabi nga anaa sa dapit sa mga hitabo, diin padulong matud pa ang motorsiklo sa may CFC Church Larena Street, apan paghiabot sa may corner nga bahin nakasugat ang motor og ang multicab diin. Patapon unta kini og gamikan kay wala na madala og control sa driver sa motor, hinungdan nga nabangga kini ngadto sa usa ka multicab. Ang driver sa motor gilang man nga si Sir Jefferson, 45 anyos, samtang iyang asawa gilang nga si Mary Ann, 42 anyos, o kasamtangan nga residente sa barangay Pula, Canlaon City. Nakaangkon og pangus ang iyang bana sa tuong nga bahin sa TL, samtang nagreklamo sab kini sa sakit sa iyang hawak dapit nga bahin o posible nga gumikan kini sa bunog nga hiaguman. Samtang iyang asawa nakaangkon lamang kini o gamay nga samad sa may TL nga bahin o garas sa may iyang nawong. Gisaysay ni Mary Ann nga gikan kini sila og kanlaon og miyari kun miadto sa Gilngan aron mutambong sa lubong sa iyang itagsa, apan naaksidente hinoon kini. Adugang pa ang mao nga motorsiklo dili usab kini ilaha gumikan kay hinulman kini aron lamang makatambong sa ulahi nga higayon sila nga usa sa mga minahal sa kinabuhi. Ang motorsiklo nga Raider nabawg ang putres nini samtang ang kasugatan nini nga multicab ang gimaneho ni Freddy taga barangay Malusay, natangtang usab ang bumper sa tubangan nga bahin sa iyang sakyanan. Humaon sa mga hitabo, gidayon ang magtiayon sa Governor William Bele Beligas Memorial Hospital alang sa medical nga pagtagad, samtang panayon usab kini nga naghulat sa x-ray result. Inoon, adili man grabe ang naangkon nilang kadaot sa ilang kalawasan. Gidala usab sa Gihulngan City Police Station ang duha ka sakyanan alang sa husto nga dokumentasyon o disposisyon, samtang nagpadayon ang investigasyon sa maong aksidente. Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
1: Balitang Regional.
0: Kini musunod nga mga Balitang Regional, gihandos kanato sa IX Restaurant and Catering Services og IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon og nagbaligya usab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater usab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna usab sila ay IX Kamalig, diunahan sa karaang Rural Bank at Bagsakan General Oil Barangay Kabulutan. Aduna usab sila brown sa IX Pharmacy diya sa tayasan New Public Market sa stool number itog number 14. Sa pagkakaroon, adun na sila'y pinakabago nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabugay Street nga mukater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, adun na sila'y coffee, halo-halo o gaban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. IX Restaurant o Catering Services o IX Pharmacy kaya panag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Isturco og Maritis Largado Isturco.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang...
2: This is Amapola Broadcasting System.
0: Region.

opisyal nga imbestigasyon sa naitabong trahedya. Nanugad pigan sa Bogo Farm Schools Radio. Alang sa sibiyanan ng may tinugdan sa mga labas o tinood ng mga balita. Matagkarunong kunya. Pinis Hundus.

0: Farm School. Stong Radio. Alang sa sibiyanan ng itinubdan sa mga labas ng tinuod ng mga balita. Matang karunong kunya. It is Hondus, Trying Time. Utso. Buyaks, love you, Karina. Reporting.
1: Los Balita. Live. Report. Live. Daghang salamat, Hondus 38, Boyex, Labio, Cardinal, sa mga balitang nasyonal.
2: Hondus Balita, Hondus Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
2: Hondus Balita, Hondus Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandus sa mga balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal, Hondus Balita, Hondus Balita.
1: Magpadayon gihapon ang higpit nga seguridad sa Senado, bisan pa man nga nahumana ang isyu sa liderato sa mga institusyon. Kinagipibalo ni Senate Sergeant at Arm Alfred Corpus kinsamingon nga dili pa kwaon ang mga dugang nga mga security measures nga kasamtang ang gipatuman. Subalan ni Corpus ang pagpadayon sa heightened security dili lamang tungod sa mga nitabo sulod sa Senado. Gisip usab sa mga opisyal ang mga report o rekomendasyon gikan sa mga otoridad o militar manungod sa kinatibuk ang kahimtang sa seguridad sa Metro Manila. Matupan niya, importante nga magpabiling alerto ang Senado aron masiguro ang kaluwasan sa mga senador, empleyado o mga bisita nga musulod sa mga institusyon busa magpadayon nilang pagmonitor o papatuman sa mga lakang sa seguridad. Kaya naman man nga gipaabos sa heightened security ang Senado niya itong Hunyo 9 human sa kagitaho nga hulga sa seguridad nga migawas atol sa isyo sa lideratus sa kapulungan. Sa ulahe, nasulbad ang mga panaglalis pinagi sa pagpili kang Senador Wayne Gatcholian isip bagong Senate President apa nagpabilin gihapon nga higpit ang seguridad sa Senado.
2: Balitang Nasyonal. Hondus Balita. Hondus Balita.
1: Edoso ni Senador Erwin Tolfo ang usa ka gisugyot nga balaod nun nga nagtumong sa pagpatuman sa New Work No Pay Policy para sa mga opisyal o empleyado sa gobyerno nga pirmi nga wala sa trabaho. Walay klarong rason. Sumala sa Senador, dili patas o dili, magkatarungan